0: isagid kam ayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. September 2, 2026. We're in the middle of the work week na. Kamusta ang inyong Wednesday morning? Nakapamahaw na ba? Kumusta dira sa inyo banda? May nakitaan man kamuda nga mga smug. Eh, hindi lang kuno sa Luzon ma notisyaran ining smug halin sa Indonesia, halin sa Kalimantan, Indonesia. Observe man gyapon naton asta diri sa aton sa Mindanao, even diri sa Coronadal abi mo fog na. So gali na, no? May gali na limpyo nga hangin. Grabe ang forest fire dito sa may Indonesia. Sa grabe nga init sang panahon. Ano daw ng epekto sang El Nino nga phenomenon. No, grabe nga init. Kag grabe pud nga mga flooding. Nagakatunaw to ang mga ice sa Nepalho, no, mga glaciers. Nagaresulta sa mga mudslide ka flash flood. Damo sang mga lugar nga nalubog man sa tubig. Nagataas ang level sang tubig even sa mga kadagatan naton. So amo na ang epekto sang dugay nga ginahambal nga resulta sang climate change, kaya ganhaganon tang aton nga kinaiyahan. Hindi tapag abusaran. Mayo lang dara nga pagpamati sa aton iyang mga suki. Diri kagina sa TSK. Diri kagina na acknowledge naman ni Pastor Alex sa mga tuners ta. Laban-laban no sa daybreak. Ari di live kagina si Pastor Alex sa DXKI. Si Ate Janet. Good morning dara sa imo Ate Janet. Alin daybreak naka-tune in na ni Asta TSK kagina na namyaw. Salamat gid sa manamit nga pulong. Saburan mo gid Ate Janet, no? Kay kanamit gid. Kasing namit basang luto mo dira. Sobra pa. Yeah. Namit gid na para sa aton nga spirito, no, sa aton kalagan. Hello sa katakutan sa Monte family. Mayad-ayad nga pagpamati dira sa inyo, Kuya Ed, Nanay Linda, Sis Payen, kay Brother Val Mike, Ate Luz, yan mga dira sa kipalbig naton nga mga listeners. Ay tita ninang nurse mandira sa Tampakan, kay Tristan, yan sa Tampakan, suki ta. Hello man kay Mami Presi dyan sa Cavite. Blessed Wednesday morning din po sa inyo. Blessings Mami Presi. Si Sis Bevelyn kag Sis Lenny dara sa Banga sa Fonticha, Babas, Hilahos families. Si Brother Jacob sa Thailand. Hello man kay Sis Amelia sa Amagin family. Thank you for tuning in. Sa ano naman kay Ina, Shepherd's Call. No, ang mga tuners na dira nga nag-message. Blessed day po, sabi ni Brother Rick. Hello sa Mendoza family. Suki gini siya sa sa Shepherd's Call. Amo man si Kuya Francisco Espirito Jr. Ayad-ayad niya pagpamati dira sa iyo, Brother Francisco. Sa aton balitaan kaina, nagpanamyaw manda si Sis Mitch. Good morning! Nakapamahaw na si Mitch. Hello manda kay Kuya Don. Good morning, Miga Joy and Migo Dave. Have a blessed Wednesday. Amo man sa inyo ni Sis Ging, Kuya Don. Bantay chinda. sa may ano, sa may kantin sang KCMI yan. Shout out sa mga taga King's College of Marble. Hello man kay Sis Aileen nga Balintongog, kay Jandy dara sa Jensen, kay Sis She dara sa Merkado Publiko sang Coronadal sa Pagaran Family.
1: Sa oras na pili.
0: Ayun, nagsulod na aton nga bed para sa next segment. Diri kita sa aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: para sa aton nga pabalon. Ang aton nga verse mabasa sa Ecclesiastes 5:1. Ang mando diri no. Mabasa naton sa Ecclesiastes 5:1 halin sa pulong sang Ginoo. Nagasiling draw near to listen. Kag indi lang ni basta mamati lang no, magpalapit sa Ginoo para mamati. Ang implikasyon sini is mamati para magtuman. Gani sa hiligay nun nga version, siling diri, mas maayo nga magpalapit ka dito nga handa magtuman sa Dios. Iniangot sa pagpalapit sa o pagkadto sa templo sang Ginoo. Paano ka bala naga-interact sa tawo nga ginahigugma mo? Ikaw lang bala ang sige ka hambal? Wala interaction nga matabo no kung ikaw lang ang nagahambal. Wala relationship no kung wala interaction. Ang true communication is a two-way street. Ina-express mo imo kaugalingon and then you listen to the other person. Ina-hambalya sa imo ang mga butang nga dapat mo mahibaluan. I-proseso mo ang imo ginapamatian. And you respond accordingly. Then may communication nga natabo. This is the process through which decisions are reached, consensus is built, agreements are forged, problems are solved, secrets are divulged, dreams are shared, vulnerabilities are revealed, information is exchanged, attitudes are influenced, encouragement is offered, and advice is given and received. So, damo. Nakatabo no sa isa ka komunikasyon. Ang nami dira may sense of intimacy nga naga-develop. The more nga mayara interaction, may communication, nagadalom ang level of intimacy between you and that person. If you spend all your time ihamba lang kay Lord ang mga problema mo, mga kinalauman mo, mga kinanglan mo, mga feelings mo, desires mo, kag mga pagduha-duha mo. Ikaw lang ang pirmig hambal, you are missing out on hearing from Him, no? Hearing His wisdom, ang iya plano para sa kabuhi mo, iya nga provision para sa imo, and ang ginahimo niya, no? Sa subong. Nga kalibutan. Even worse, you will miss out on hearing about how God feels about you. So, abyan, don't make that mistake. Ang Diyos naghatag sa aton sang pribilehiyo of having a relationship with Him. He is a personal God. He wants to commune with us. Have a personal relationship with us. Kaya ang invitation sa aton Ginoong Jesus, come to me. Palapit kita sa iya. Draw near to me and I will draw near to you. Siling sang Ginoo. Is opening this privilege of having a relationship with Him, our sovereign Creator. Gani respond sa iyang paghigugma. Siya ang unang nagpahayag sang iyang paghigugma sa aton. Iya inagin pahayag dito sa cross pagi kay Ginoong Jesus. Gani bato na si Jesus sa imo kinabuhi, isip imo nga manluluwas kaga Dios sang imo nga kinabuhi. Then daluma pa ang imong personal nga kaangtanan dira sa iya. Show him how much you love him by taking time to listen to all he wants to tell you. And dira mo matagamtaman ang tuod-tuod gid niya pag kinabuhi. A life in full. Tungod siya lamang no ang makasatisfy sa aton, siya lang ang may manami nga plano para sa aton. Luyag niya gid ina ipahayag sa aton. Malapit dala sa Ginoo, he invites you to draw near, to listen. Amon ang aton nga pabalon subong nga Wednesday.
1: Oras na! Oras na! Pilit

0: Alas 8:16 ang aton iyang takna abyan sa aton nga pagpadayon. Diri naman kita anay sa aton iyang mga public service announcement. Ni paagi sa action line idulong sa aton ni Miga Jen.
1: Action line.
2: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action Line.
2: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
2: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action Line.
2: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iya sa real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iya sa lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sa assessment o transfer of assessment, pagtama sa mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action Line.
2: Ang Association of Industrial Peace Advocates, SOCSurgeon Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Corona, Dallas City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Live!
2: Ang CF South Cotabato 2 may ara sang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE1 sa September 7, 14, 21, 28 and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
1: Action! Live!
2: Luyag mo ba lang ang mangin TESDA Scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA SOCSurgeon Manpower Development Center. Sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action! Line!
2: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa SOCSurgeon para sa isa ka community run 2026. Inisya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code makitaan sa DepDev SOCSurgeon Region FB page.
1: Action! Line!
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga public service announcement. Ang City Government of Coronadal pagi sa Office of the City Assessor nagapaalinton nga miyara sila sang Oplan Suyod or Massive Tax Mapping. Mag-aumpisa ni sa September 16 diri sa may Barangay Morales. Para sa mga real property owners, mga pag-assess nga ilang himuon sa mga real properties. So sa tanan nga property owners, administrators, caretakers, kag occupants, extend lang sang full cooperation sa authorized field inspectors sang city assessor. Naka-uniforme na sila sang Oplan Suyod kag may ID no, sang city government. So, i-verify nyo no, para sure nga ini sila taga city assessor gid. For inquiries, pwede magpamangkot dito sa ilang opisina sa City Hall of Coronadal.

0: Alas 8:26 ang aton iyang takna. Diretso kita sa aton iyang talakayan portion. Pagtutukan naton ang topiko angot sa mga kinamatarong sang mga kabataan. Kaupod ang Save the Children Philippines, Jensen Office Project Manager, si Ms. MacPhil Zarindem Aponesto. Good morning, ma'am. Welcome diri sa DXKI.
1: Good morning po and good morning man sa tanan nga tigpalamati sang DXKI. Isang makabatang umaga po sa ating lahat.
0: Yes, salamat ma'am sa pagpaunlak sa amon nga imbitasyon. Istoryahan naton no ang importansya sa pag-intindi sa kinamatarong sa mga kabataan. Bakit mahalaga ito na pagtuunan ng pansin, no? Lalo na sa panahon ngayon, no, ang daming nangyayari sa mga schools natin at maging sa community involving children. Hello, Ma'am Zar.
1: Hello.
0: Opo, opo. Pwede niyo po bang mapaunawa sa perspective po ng inyong organization, Save the Children? Ano po yung kahalagahan ng pag-unawa sa karapatan ng mga bata?
1: Ayan, sige po. So, una-una, dako amon nga pagpasalamat sa sining opportunity na makapaathag man, no? Importante na maintindihan pa ang kahalagahan ng karapatang pambata at karapatan ng mga bata, no? Sa na-mention mo kagina ni The Joy Siling mo, may ala kita nga mga ginaatubang subong ang mga challenges, no? So subong siguro mas highlighted siya kay damo ng like media, may social media, may TV, may radio nga nag-expose sa kung ano ang mga problema sang mga bata. So hindi nga mga problema, amoy niyang mga manifestation nga importante nga maintindihan ta kay una-una, amo nga nag-aabot niya mga problema kay hindi naton pa fully nga na-uphold, no, ang karapatan ng mga bata. So importante gid nga maintindihan ta ang karapatan ng mga bata, hindi po dahil sila ay mga bata lamang, kundi sila ay mga individual. Sila ay mga tao na may dignidad, ayan, may boses, at may kakayahang umunlad, no? So, ang kanilang karapatan ay hindi po pribilehiyo. O depende lang sa sitwasyon nga ihatag ta sa ila, no? So, ang isa sa characteristics ng karapatang pambata, it is universal. No? So, sa tanan-tanan ng mga bata, applicable ini siya. No? Ang United Nations Convention on the Rights of the Child, mag 40 years na siya, pero hasta subong, daw mabudlayan gihapon kita nga nang ma-appreciate dayon sang kada individual ang karapatang pambata. No? Kasi kung tani, no, na-implement dayon ini naton ang tanan ng mga nakasulat dito sang pinpirmahan man, no, sang Republic of the Philippines, kung tani in-implement naton ini, siguro hindi amoni nga mga problema ang ginaatubang ta subong. No, but anyway, we still have that time to move forward and do better. So again, thank you gid sini nga opportunity.
0: Yes.
1: Mahalaga, no, na maintindihan natin ang maunawaan natin ang karapatan ng mga bata. Una-una dahil kapag alam natin at alam ng mga bata ang kanilang karapatan, mas nagkakaroon po ang mga bata na ng kakayahan makilalanin kung ano ang tama at mali. No? Mahalaga na maunawaan natin ang karapatang pambata dahil kapag tayo ay nakakaintindi nun at ang mga bata mismo, natututo at na-empower natin sila na magsabi kapag sila ay nasasaktan o kaya kung sila ay hindi ligtas. Natuturuan natin sila na humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan nila, at ang mga taong pinagkakatiwalaan nila ay alam din kung paano mag-respond doon sa ini-express no ng bata kung ano yung kanyang pinagdadaanan. So kapag alam natin, no, alam nating mga magulang, alam ng mga guro at lahat ng mga community leaders at ng bawat individual ang mga karapatang ito, mas nagiging handa tayo na protektahan ang mga bata at gumawa ng desisyon na tunay na para sa kanilang mga kapakanan. No, may ara kita, oo, alam natin may marami tayong mga programs na sa government about children, no? Damo kita nga mga inisyatiba patungkol sa mga bata that still we are facing the challenges. So we still have to do better, Ged. So sa panahon subong, mas mahalaga na mas mapalalim natin or mas maintindihan natin itong mga karapatang pambata. Dahil yun nga yung mga nabanggit natin, no, marami ang hamon na kinakaharap ng mga bata ngayon, mula sa bullying, karahasan, no, online exploitation, there is cyberbullying, merong misinformation, no, mga epekto ng disasters and climate change kapinta sa aton diri sa rehiyon na bago lang kita nakasinati sang 7.8 na linog. So, yun. So, iba pang mga sitwasyon na maaaring makaapekto sa kanilang mga development and mental health, not to mention, syempre, poverty. No? Kaya nga, ang child rights ay hindi lamang siya usapin ng batas. No? Ito ay usapin ng araw-araw natin na pagtrato sa mga bata. No, kung paano ba natin sila pinakikinggan, paano natin sila nirerespeto, paano natin sila pinoprotektahan, at paano natin sila binibigyan ng pagkakataong matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan.
0: Yes. Importante nga maistoryahan natin ini, no? Ano ang mga nagapanguna nga mga rights o karapatan sang mga bata nga dapat balaan nila kag balaan naton, no, agud maproteksyonan ang kada pamilya kag kada komunidad.
1: Mga pangunahing karapatan, no, so ang rights of the child, may ara siyang apat na categories or apat na clusters, no? Amunin siya ang ginatawag tanga survival, development, protection, and participation. So, una, sa survival, may karapatan ang bawat bata sa na mabuhay, no? May karapatan ang bawat bata sa buhay, kalusugan, proper nutrition, at maayos na pamumuhay ng kanilang including yung kanilang quality ng pagkain na binibigay sa kanila at yung quality ng kanilang tirahan, no, kung saan sila kung diin sila no nag-aistar, and yan, that would also include the yung hygiene, no, water sanitation and hygiene. Yan. Ikadua, atong na-mention ko nga sa development, diri naman ang atong karapatan nila sa edukasyon, karapatan nila na makapaglaro, makapagpahinga, karapatan nila to access na information, no, of matters na nag-aapekto man sa kanila, kag diri man tong mga oportunidad diri sa development na sulod atong mga oportunidad, agod na sila ay umunlad, no, ang kanilang mga kakayahan at talento. Third is yung karapatan nilang maprotektahan laban sa lahat ng uri ng karahasan, no, pang-aabuso, dere kasali ang atong pagpanakit sa ilang, no, daw labanggid na gina-associate natin daw normal bala ang pagpanakit sa mga bata, no, pero ari di ginapathag naton nga hindi dapat no nga ginasakit ang mga bata. May karapatan ang mga bata na maprotektahan laban sa pananakit, pang-aabuso, no? Laban sa exploitation, no? Laban sa nang pagpapabaya balas ng mga ginikanan o sa ilang mga caregivers, bullying, no? Maprotektahan sila sa bullying, sa trafficking, mga sa online exploitation at iba pang uri ng panganib. Ikaupat ang atong karapatan nila to yung participation, no? May karapatan silang marinig, no? May karapatan silang mapakinggan at makilahok sa mga bagay po na nakakaapekto sa kanilang buhay ayon sa kanilang edad at maturity. So, hindi po ito ibig sabihin na lahat ng gusto ng bata ay dapat masunod, no? Ang simple ibig sabihin lang nito ay mabigyan sila ng ligtas, no? Safe at makabuluhang pagkakataon na magsalita at dapat na seryosohin ang kanilang mga pananaw, no? Hindi nga maghamba lang nga bata lang man siya, wala pa na siya sing may wala pa lang siya sing may nabalaan. Pero kabayong kita nga ang mga bata are very keen, no? They are may wisdom sila nga hindi makita sa adults, no? So amo na siya. Isa po sa so amo to siya, no, ang apat nga categories or clusters of rights.
0: Okay.
1: Isa po sa ating paathag man na isa sa mga principles ng child rights ay atong best interest of the child, no? Simple lang hindi siya nga sa tanang nga himuon ka nga desisyon or mga plano nga may epekto sa mga bata, dapat lang gid nga isaalang-alang naton ang kung ano ang pinakanami, ano ang pinakamanami, no, pinakamabuti para sa kanyang kaligtasan, para sa kanyang development, para sa kanyang dignity and the well-being of that child.
0: Ayun, so balana naton, no, kung ano ang mga kinamatarong o kon ang rights of a child. Kung aton i-assess ang aton situation sa mga kabataan there is sa Region 12 sa imong observation, ano ang pinakahangkat gid nung nagiging padayon nga challenge naton nung wala na hatag ang kinamatarong sang aton mga kabataan diri, no, particularly sa aton komunidad, ano ang mga pressing concern naton diri?
1: Sige, no? So ang Save the Children kasali man kita dito sa tong pag-formulate sang aton na Regional Plan of Action for Children, kung diin nagbulig man kita with other government na regional line agencies dito sa pag-assess, kaupod man ang mga kabataan, no? So sa damo nga mga komunidad ta, sa amon man nga kung diin kami naga-implement sang amon nga mga project, nagkalain-lain ang aton nga mga ang mga challenges na ginakaharap ta. Pero may ara sang atong ginahambal mo nga daw recurring bala nga concerns. Not to mention, we have a challenge, no? There is a region sang aton nga illiteracy kung madumduman ta atong report sang EDCOM 2. No, medyo mataas do second kita bala sa Mindanao sang illiterate, no? Sa illiteracy rate. So ayan. Ibang pa sina yung mga physical and emotional violence, ano, common din na corporal punishment na kisa gina-associate natin firmly sa discipline bala, no? Itong pagpanakit sa mga bata kay ginadisiplina. Sunod ang atong neglect, bullying, no? Itama na sa mga na-identify, so even the children, no, dito sa Regional Plan of Action for Children, isa ini siya dito sa na-identify man po sa mga bata ng mga challenges. Bullying, child labor, and early and unintended pregnancy, online rape, may anak pa tong nagadamo, although wala sing man mga na-establish na data pa subong, pero like it's a public knowledge and highly observable yung pagka yung pag ano ng mga bata into vices, no? Subong, no? So pag alcohol, cigarettes, and even there are reports of children who are involved in drugs, so makasubok gid, no? And other exploitation and abuse ng mga cases. Isa po sa ginalantaw ta, syempre ang poverty or ang kahirapan, no? Dako po din siyang mga problema or challenge ang aton ng mga kabataan. Kaya balaan natin na kapag limited yung resources ng ating mga families or ng mga bata, may problema agad doon sa access sa pagkain, which will affect the nutritional needs ng mga bata. Access to healthcare, although may ara kita ng libre ang pagpagamot, pero ang paglakat dito sa aton ng mga bata o sa ilang pamilya para dandan sila sa mga balay tambalanan ay sa hospitals. Budlay lang gihapon, no? Kaya wala, aside sa budlay, ilang adalan, wala man sing pamasahe nga para inublakat, no? Budlay ang access sa education, sa learning materials, or isa po ang ilang access to a safe nga puloy-anan. So, bangod sini, may damo kita nga mga cases nga may mga bata nga mag-absent, no? Problema sa atong school subong, absenteeism, and cases na ari nga mga bata ag-absent sa klase bangod kay gaobra, no? So, nalantaw ang no, maara sa child labor. Meron din tayong mga cases, no? Or mga pagkakataon na mga hindi ma-report, no? Unreported cases ng abuse. Dahil sa takot, dahil sa hiya, no? Stigma. Kakulangan ng kaalaman kung saan sila lalapit, o dahil mismo yung perpetrator ay yun sanang taong kanilang mga tagapangalaga, no? Kaya hindi talaga sapat na sabihin lang natin protektado ang mga bata. Kailangan gid na magkaroon kita sang inang functional ba lang ang mga referral mechanism. Oo, ayan. So yun, so kailangan natin matrain atin ng mga duty bearers, no? Hindi lang sa kung paano i-deliver ang mga services, but kung paano man ang pag-handle sa mga kabataan. No? Pag-isa, mga bata daw, dati lang gibala sila nga akig-akigan. No? Mabulya, 100, so, nasama na siya. No, wala pa kahambal ang bata. Maginapahalin doon. Okay, so ayun. And, kinahanglan din nato na magkaroon sing mga komunidad na may zero tolerance on abuse and violence against children.
0: You mentioned, ma'am, tong hambal mo may ara sa mga issues sa corporal punishment, pero 'di ba kinahanglan man po disiplinahon ang mga bata. Ano lang ang line between disiplina kag pag-tolerate man, no, sa ilang mga ginahimo?
1: Ayan, daw nabasa ko ina siya nga comment.
0: Oo. May namangkot.
1: Ano daw ang dahil, no? So, ang pag-discipline.

0: ibig sabihin pag-guide sa ila,
1: mm-hmm.
0: no? And kasali dira ang aton hindi naton pag-tolerate sa hindi manami ng mga bagay, hindi nami ng mga binuhatan sa isa ka tao. So, yun, dapat din natin maintindihan na ang discipline is supporting the child, no? Minsan, medyo prone din ang mga adults or mga parents and caregivers niya. Sige na lang, no, no? Sa mga bata, no, no. With that, hindi natin sila nahatagan siyang options to explore and discover, no? So, disciplining is not tolerating.
1: Mm-hmm.
0: Claro ina siya. Disciplining is guiding our children. Namamahin mo sila ng mga nami kag mga responsable ng mga citizens, no, sang aton ng mga community.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mahambal kitang ginatolerate, ibig sabihin hasta tong mga hindi manami ng mga ginaobra, ginapabayaan natin sila. So hindi sila natutunto. But pag ginakorrect natin sila, hindi kailangan niya ng hindi kailangan niya cruel, hindi kailangan na lagi na sakit sila, no? Oo, tapos kay pag ginasakit ang mga bata, hindi lang abi na isya physical abuse eh. May ara balaga pang buyayaw nga gapanakit lang ay gapanakit lang nga wala gapang buyayaw. So daw package deal balain ng physical and emotional and psychological abuse na ginatawag. So amo na siya. So kung mag-guide kita sa mga bata, hindi kailangan na sakiton. No? Hindi kailangan nga may ara nga mga daw harsh words na kasali. Kung hindi,
1: pagpaintindi.
0: Tuyahan pa lang. Tuyahan pa lang sa manami. Kaya ang bata, ginaakigan mo na, ginabulyawan mo na, may ala na sila tendency iya nga maging defensive.
1: Mm-hmm.
0: And ikaw, nga adult, nga dapat nga pinagkakatiwalaan niya, daw mag-amat-amat baladula ang iya nga confidence sa imo, nga makapalapit siya.
1: Mm-hmm.
0: Nga pwede siya magpalapit sa imo kung siya nagkamali o kung siya ay nang nasakitan sa anak.
1: So makaapekto man na sa iyang self-esteem, no, self-worth, no, kay ang paglantaw niya sa iya kaugalingon, di ba, no, ang confidence niya, no, makaapekto ina, no, pag amo na ang dealings. How about naman sa issue pareho sang bullying, paano na makaapekto, no, sa mental health sang aton mga kabataan, kay do amo gining pinaka gina istoryahan subo nga topic sa school ba, di ba, no, kag amo ning ginamuno sa mga bata man nga gakatabo sa sulod sang eskwelahan.
0: Daw ano hot topic gid ina sa tubong, no, kapit pa nga ginahampal nga amo man ni siya ang rason nga may ara sang mga school violence. So Dako gid nga epekto ari siyang mga bullying nga ginatawag and other nga tong mga na-mention ko nga mga challenges nga ginakaharap sang isa ka bata. So before ako siguro mag-proceed dito, let us always remember na yung anong tawag na, yung pagiging bully niya ay hindi siya dahil siya ay naturally bully, no? Siya ay isang disturbed din na bata, and that would contribute yung kanyang different environment na kung diin siya nakadto o diin siya gaistar, may aragid na siya nga epekto sa iya, no? So ay siya matakugid na nga epekto sa mga bata kasi nasa developmental stage pa siya, no? So naga-explore pa ina siya, curious pa na siya kung ano-ano ang ano ang meron, no, sa kanyang community, no? Kaya lang yung paulit-ulit kasi na exposure ng bata doon sa stress,

0: also fear, doon sa violence, doon sa discrimination, o kaya yung simple, yung pagpapabaya ng sa kanila,
1: mm-mm,
0: ay maka-apekto talaga doon sa kanilang sense of safety, doon sa kanilang self self-esteem, and yung relationships, or kahit maka-apekto din sa kanyang pag-aaral, no? At sa kanyang kabuang ano, well-being. So, pang ang bata, halimbawa, pag palagi siyang binubuli, maaring mawala siya ng confidence, no? Ayaw nang pumasok niya sa, ayaw niya nang pumasok sa paaralan, o kaya iiwas na siya sa ibang tao. Kung meron din iba na nagsiself-pity, but meron as a reaction, no, to the bullying na gina-experience niya, mamahimo man siya nga bully dito sa ibang na tao nga makita niya nga daw mas weak sa iya. So, ara siya nga aton nga ginalantaw. May ara man kita gina, may ara man, no, mga different na studies na nagpapakita na yung violent forms o yung mga corporal punishment, no, violent forms of discipline na kabasali na dala itong pagtampa, atong pag pagbunal, no, pagsakit, no, pagbuyayaw, nagadugang anong tawag to, parang nagacontribute siya na maging aggressive ang bata, no. Minsan ang pagiging aggressive niya ay parang defense mechanism bala sa iyang anxiety, no. And may ara din na siya nga long term nga health, mental health, no, nga effect sa isa ka bata. So aside from bullying, may ara man nga din nakaharap, no, ang mga bata nga violence, no. So ayan, no, hindi lang dito sa iyang school, kundi basi dito mismo sa iyang balay.
1: Kasubo ba la, ma'am, tong natabo sa isa ka estudyante sinilang ng tungod sining violence sa school, nabulag gid bala ang bata kay ginkulata sang mga classmates niya. Kasubo, no, nga amo na ang nagiging resulta sang violence sa school.
0: Oo, na maka ano gid na siya, no, makasubo gid nga mag nang magresulta sa aside dito sa sakit, no, nga iya nga na experience ang ginakulata siya, nag ano pa gid ni siyang parang lifetime na ng effect sa iya, no, iya
1: traumatic kaayo na
0: traumatic, and oo, nag cause sa iya sang disability. No, so hindi lang ano, pag anhambal mo nga, it's very traumatic, so nag ano gid na siya mag balik-balik atong kahadlok, no. Yung difficulty niya sa pagsalig or pag-trust, no, sa sa ibang tao, and i-expect man na atong bata nga to may ara gid nga changes ang iyang behavior, no, may ara sang emotional distress that would also affect to the people surrounding or taking care of her, no, or or him. Oo, and makasubo nga ang mga bata nga atong nagano bala atong nagkulata sa iya nga wala sila na guide, no, wala sila na guide maayo, na hindi gali nami nga manakit kita sa ibang nga tao. So I think there is really still ano a challenge for us, and there is so much more, no, for us to do na para mag-correct ina siya nga mga ginabuhat, no, kay mabalik din ina sa aton na paano ba natong gina-nurture, no, ang paano ba natong ginaguide ang aton nga mga kabataan.
1: Anong mga sinyales nga nagapakita ang isa ka bata na ka-experience na sang stress, anxiety, o mental health concern sa inyong mga ginadeal na mga kabataan usually?
0: Wala gid man sing ano, no, wala man gid sing like iisang sinyales, no? O pare-pareho sa lahat ng bata. Kay every bata, every individual, may lain-lain kitang kakayahan, may lain-lain kitang panglantaw, no? Sa pagdiyos ng stress. Pero dapat natin na mabigyan ng pansin yung malalaki or matagalang pagbabago doon sa kanilang mga normal na kilos at behavior, no? Halimbawa, ang isa ka bata na nang daw pabibo, bala nga bata na daw active sa community o kaya active sa school, kay ala, bigla na lang siya naghipos, no? Wala na siya nakipag, di na siya
1: halubilo.
0: Halubilo sa ibang na mga bata. Up daw na, aloof na bala siya, how? Tapos lang, madalas na pag-iyak o pagiging irritable ng bata. O kaya yung mga, madaling magalit. Those are also signs. Yung mga pagbabago sa sleeping patterns o kaya eating patterns na isa ka bata. So, dati nami man na iyang, dami man na siya magkaon na bata. Nga subong daw, wala siya gana, how? Na amo ba. O kaya nang iyang pantulog na daw sige siya nang daw disturbed bala iyang pagtulog. Dali siya makatulog, no?
1: So observe mo gid ang bata mo anong mga changes.
0: Yes, ma-observe mo gid. So importante man naari siya nga ang caregivers ang mga bata, ang parents, ang guardians dapat nga i-observe gid, no? Kung ano ang nakalatabo sang iyang ano ang nakalatabo sa bata, may mga changes ba, mga ganyan. And then may man na iba ng mga bata ngayon ang sobra ba kasi how ngayon hindi siya confident na caregiver daw mahadlok siya pero may na mabiyaan niya siya lang. Those are some of the red flags. Isa po sa mga red flag na dapat natin lantawon kapag ka ang bata or an individual, no, ay nag-express na siya ng mga bagay na nagpapahiwatig ng hopelessness, no? Na parang wala na siya self-worth o kaya yung wala na siya ganang mabuhi. So
1: para iyalala na gidna.
0: And importante nga hindi natin agad-agad man nga lagyan ng label, no, ang bata. So wag agad pusgahan. So ang pinaka nami nga maobra ta and pinaka mainam, no, ay kausapin natin yung mga bata nang mahinahon at alamin kung ano ang pinagdaraanan niya. Diba, si bala karon sakit gid lang tutuod ang tiyan niya, tapos hindi lang siya nagkaon. Yung label na naton siya nga amon na. No? Nga siya ay may mga mental health issues. So things like that we adults na nag-atipan sang bata should be careful and should be really observant and supportive to children nga ara sa aton nga pag-atipan. Kung may ara man kita nga mapansin nga ng mga senyales na daw dugay na nga amo na. O kaya may agarang like panganib, like may ma-observe na kita nga may nag-self-harm na dali ang bata or may mga suicidal tendencies na dapat na natin siya i-refer or mabuligan siya nga maka-access ang appropriate nga mental health support, no? Or magpalapit dayon kita sa mga child protection professionals ang aton nga kada mga local government units.
1: Kamu ma'am sa Save the Children, ano po ang ginaubra ninyo, no? Paano man kamo makabulig?
0: So ang Save the Children is really a child rights organization, and ang mandate namo ay ang pagtaguyod, no, at pagtatanggol ng karapatan ng mga bata. lalong-lalo na yung mga children who are being left behind, no? Especially of the services, no, and the quality of life. So, ang Save the Children, nakikipag-tulungan po kami sa mga local government units with different government agencies para una dito sa pag-strengthen yun sa mga child protection mechanism sa mga barangay at sa mga munisipyo para may klaro ang ilang klaro ang mga programa na para sa kapakanan ng mga bata, klaro man ang referral, no? Referral, reporting and referral mechanism para dito sa mga bata nga nagkinahanglan sa mga servisyo, no? Different different services, no? Lalo-lalo na pagdating sa protection sa mga bata nga dapat mapalakas talaga natin yung child protection systems and services. So, provide direct support. Mahalaga sa amin yung capacity strengthening ng mga ng ating mga service providers sa government. Yung mga taong may tungkulin talaga na protektahan ang mga bata, no? Although we say na child protection is everyone's responsibility, but we also know na may ara gid ang aton nga government is may ara gid nga accountability to protect every child, no, in the community.
1: Oo, wala dapat so, sang bata nga gapalimos dara sa dalan, di ba? Ga baligya sang mga ano mga kung ano-ano dira galibod.
0: Oo.
1: Oo na isa nga ma-observe ta.
0: Oo, to gid na nika Joy, no? So dapat gid na ang aton nga mga programs would be enough and would be reaching all children. So ang Save the Children sa about sa aton nga work, no, sa child protection, nakatuon tayo talaga doon sa intervention sa prevention ng no, aside sa ginakta namin natin atong reporting and referral mechanism, parallel effort man ang ginahimo ta na para sa atong intervention to prevent violence, abuse, exploitation, neglect, no, sa mga kabataan, no. So dito man atong man nga ginapakusog ang child participation, agud nga ang mga bata mismo kabalo kung kabalo sang ilang nga mga rights, kabalo sila sang ilang nga mga karapatan, kagkabalo sila kung sa diin sila magpalapit, sino ang magbulig sa ila, kag ano bala ang ubrahon sini nga mga ahensya or mga individual kung sila mangayo na sang bulig, no, didto sa sini nga mga respective agency.
1: Ayan. Ma'am Magpia Zarin Dem Aponesto ang aton iyang Jensen Office Project Manager sang Save the Children Philippines. Basi miyara ka pa sang pahabol ma'am nga reminders no, sa tagsa bago kita magpaalam.
0: Sige po. So ano lang siguro aton lang message man sang aton nga mga sa mga parents balaan naton ano ka challenging maging parents sa ining digital age na kita subong. We don't have to be perfect parents para kita maging maayo, no, para maging mabuting magulang. We just have to be there for our children. We just know how to listen to our children. We should know how to respect, no, our children. Na hindi lang sila ang magrespeto sa aton, kundi kita kilalanon na naton ang ilang dignidad, ang ilang capacity, no, para mas magnami ang aton na relasyon. At kay kita ang may may ara kita nga responsibility din to prepare our children. Paano ba dapat makipaghalubilo sa ibang mga tao na hindi sila maging hindi sila maging bully, no? Sa ikat ng mga bata or sa maging responsable sila ng mga bata kag sa pagdako nila maging responsable ng mga citizens ang aton ng mga community.
1: So responsibilidad mo gid ang bata mo. Ayan.
0: With the support of course of our
1: community.
0: Of course our parents also support the need support from the community and from the government, no? Ang government naton ang may ara man nga accountability to capacitate our parents, no? Sa pamaagi sa ng mga aton nga mga orientation, kon mga seminar, wala sa aton nga mga ginikanan na makapacitate sila paano ba maging parents kay hindi pala ginatudlo sa eskwelahan.
1: Correct.
0: No? Pero, so dapat nga, kabal nilang sa parents for even other adults and even children themselves should know how to protect, no? Children, how to protect every child, and how to be supportive, and balaan naton kung ano bala atong mga existing mga services and programs sang aton nga gobyerno para sa mga bata nga dapat nila nga ma-enjoy kag ma-access. So Save the Children believes na every child deserves a future. No?
1: Yes.
0: So in the Philippines and around the world, we do whatever it takes every day, and even in times of crisis, so children can fulfill their rights to a healthy start in life, the opportunity to learn, and protection from harm.
1: Let's create an environment nga safe gid para sa aton mga kabataan. Thank you, ma'am, sa time po na binigay niya sa amin.
0: Thank you din po sa opportunity na makashare man sang information sa aton nga mga tigpalamati tungod sa child rights and mental health. Thank you, Ms. Joy, and all sa DXKI.
1: Iwat si Ma'am Macpil Zarindem Aponesto, ang aton project manager sang Save the Children Philippines sa Jensan. It takes a village to raise a child, kaya kada isa sa aton may aragid papel, no? Para nga mapadako sang insakto ang aton iyang mga kabataan. So, ining mga nagakatabo sa susyudad naton, mga problema, mga manifestation in nga wala naton na tutukan masyado aton mga kabataan. So, i-address naton ang pinakaugat, no, sang problema dira mismo sa aton tagsaka, mga puluyan, sa mga bulutuan, sa aton community. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier, sa pag-assist rin ni Migo Anson sa technical side, Kuya Edgar, o man si Migo Dave. Nagabilin kami sa inyo sang mayong aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian, ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
2: Matahong kag mabaskog nga Wednesday morning sa aton mga pinalaga nga tagapalamati. Welcome sa Tingog sang IPHO, ang inyo tingog sa kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako ang inyo host sa sininga programa, Tingog sang IPHO, Andrea Palmaria Harris sang Health Education and Promotion Unit, kagkaupod ninyo subong sa isa ka makahuluganan nga diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon kag edukasyon nga importante para sa aton panglawas. Ini nga programa mabatian kada Miyerkules sa 9:00 to 9:30 sa aga. Himuon naton nga inspirasyon ang kada episode sang Tingog sang IPHO para mangin mas maalam, mas alerto kag mas madasig magbaton sa mga hamon sa aton nga kahimsog. Ginakalipay man naton nga ipaabot ang aton mainit nga pagpanamyaw sa aton mga health workers sa nagkalain-lain nga barangay health stations, private kag government hospitals, clinics kag laboratories kag sa aton mga abyan sa municipal health offices kag sa city health office. Isa man ka mainit nga pagpasidungog sa bugos sa nga teams ng Health Integrated Provincial Health Office kag sa tanan naton nga health workers sa bilog na probinsya sang South Cotabato. Kag syempre dakugin nga pagpasalamat sa inyo aton mga pinalangga nga tagapalamati nga nagapadayon pagsuporta kag pamati sa tingog sang IPHO. Ang sa subong nga aga istoryahan naton ang isa ka importante gid nga topiko, immunization kag ang mga balatian nga malikawan paagi sa bakuna o ang ginatawag na vaccine preventable diseases. Kabalubala pa mo nga ang bakuna isa ka pinaka-epektibo kag barato nga pamaagi para malikawan ang grabe nga balatian. Ang pagpabakuna hindi lang para sa aton kaugalingon kundi para man sa proteksyon sang aton pamilya, kabataan kag komunidad. Kag para magukod sa aton subong na magpaintindigid no sang aton nga topiko, yara ang aton nga NIP Program Coordinator sang South Cotabato IPHO, Ms. Jezel Faith Arizaleta RNRM. Good morning, Ma'am Faith.
3: Good morning, Ma'am Andy. Kag sa tanan nga tagpalamati sa sininga.
2: No storyahan ta no ang immunization o ang pagpabakuna kag ang vaccine preventable diseases no. Ma'am Faith, pwede mo bala kami ma-explain kung ano bala ang immune system kag paano ang bakuna nagabulig dere?
4: Siyempre, Ma'am Andy. Siyempre, Ma'am Andy. So, ang immune system, amo na ang natural nga depensa sang aton lawas batok sa mga mikrobyo o kung mga pathogens nga nagakos ang infeksyon. Ang bakuna nagatudlo sa aton sang or ang aton nga immune system kung paano kilalahon kagpatsyon ang specific nga mga mikrobyo para kung ma-expose kita sa future kabalo na ang lawas na mag-react.
2: No, grabe no, do training lang ni sa sundalo Ma'am Faith no, ginatudloan anay aton nga lawas antes mag laban sa isa ka sakit no.
3: Tama gid na ma'am para hindi na kita maigo sang grabe nga balatian.
2: So, amo na ka-importante nga magpabakuna kita. Pero Ma'am Faith, ano bala ang difference ng immunization kag vaccination?
3: Good question ni Ma'am Andy, no? Ang vaccination, amo ina ang pagprosesos sang pagbutang sang bakuna sa lawas naton. Pwede ini paagi sa injection, drops or patak, o kaya naman spray. Samtang ang immunization naman, amo ini ang resulta kung sa diin nagadevelop sang proteksyon ang imo or ang aton lawas batok sa mga naglain-lain nga mga sakit.
2: Ma'am Faith, ano ba ang example nga vaccine sa injection no? pag sa drops nga ano para mabalans ang tagpalamati naton kung ano klase nga vaccine ang gina-inject kag ang gina-drops.
3: Okay. Mga examples ang aton nga mga injection or for example, IM, ara dira ang aton nga hepatitis B, pwede ina. Ang drops naman amo inang vaccine nga patak pareho sinang oral polio vaccine nato.
2: Yes, no, para balaan sa aton nga tagpalamati lalo na sa mga ginikanan nato, no, kung tagaan na sang bakuna ang ilang kabataan, no. Namigid ang aton nga topiko sa buong aga, Ma'am Faith, no, lalo na para sa aton nga mga nanay, no, kaginikanan. Ano bala ang importansya sa bakuna sa mga kabataan, Ma'am Faith?
4: Ay, importante gid ini, Ma'am Andy, nga tanan nga mga kabataan, especially no sa bilog nga probinsya sang South Cotabato, nga makumpleto kag husto sa oras ang mahatag sa ilang bakuna. Sa una nga 5 ka tuig sang ilang kabuhi, kaya nga mas vulnerable sila sa mga sakit. So paagi sa bakuna, malikawan naton ang grabe nga mga komplikasyon kag syempre ang pagkapatay.
2: So no, sa liwat ang bakuna nga ininyo Ma'am Faith, libre no sa aton nga barangay health station. So dapat gid nga sundon nila ang schedule Ma'am Faith no sang aton nga BHS.
3: Yes Ma'am, libre ang aton nga serbisyo. Halin ini sa DOH kag gobyerno. Hindi lang libre, safe kag effective.
2: And speaking of safe Ma'am Faith no, may gahambal gyapon nga delikado kuno ang bakuna. Ano bala ang matuod sini?
4: Ang aton bakuna Ma'am Andy, pila na ini ka tuig. Safe kag epektibo ang aton nga bakuna nga ginhatag sa aton mga health centers. Inasiguro sang DOH kag World Health Organization nga quality tested ini. Ang side effects kung may ara man, mga mild lang ina siya. Pareho sang hilanat o kasakit sa lugar sang giturok or sa site niya kag mas dako gid ang benepisyo sang bakuna kaysa marisgo sang mga sakit or disease.
2: Siguro Ma'am Faith, damo na nahadlok no magpabakuna. Lalo na tong nagka-COVID kita no kay damo sang gahambal nga hindi ko no ano tuod ang bakuna sang COVID vaccine. Titungod sa mga nabatian nila no sa mga nakaagi bakuna o symptoms nga nabatyagan sang iba, nahadlok na sila nga pabakunahan ng ilang nga bata no.
3: So ang ako lang din ang aton gilikanan, hindi gid mahadlok. Kaya ang aton nga routine vaccine, pila na ini siya katubig, more than 50 years. So ako, nabakunahan ako. Ari ako subong, nagahambal sa inyo. O si Ma'am Andy, na fully immunized sa ini siya. So wala gid sang problema nga mag ihatag na to ng aton kabataan, no? Sang maayugid nga was damlag, kaya syempre mabakunahan sila. Kaya kung ikaw bakunado, syempre ikaw protektado.
2: Yes, Ma'am Faith, no? Safe ini kag epektibo. So ang mga ginikanan dira, hindi gid kita magkahadlok nga pabakunahan ng aton nga mga kabataan. No, Ma'am Faith, halin sa explanation mo kaina, klaro gid nga importante ang bakuna kag epektibo. Subong naman, gusto namo mabatian parte sa mga balatian nga maligawan. No, ano ba ang vaccine preventable diseases?
4: Okay. So ang vaccine preventable diseases or VPDs, amo ini ang mga sakit nga pwede malikawan paagi sa bakuna. Kung mapabakuna ang bata or kita nga mga adult, nagadevelop siya sang antibodies nga nagadepensa kontra sa mga mikrobyo nga nagadala sang sakit. So, ari importante gid no, hindi lang ini protection para sa isa ka tawo, kundi para man sa bilog nga komunidad.
2: Ma'am Faith, ano ba na ang mga vaccine preventable diseases o kung mga sakit nga malikawan paagi sa bakuna?
4: Okay, isa-isahon naton. So ari ang mga common kag mga delikado gid ini nga balatian nga malikawan naton paagi sa bakuna or immunization. Labi na gid sa aton nga mga kabataan. Una, ining balauso gid subong tigdas, hindi lang diri no, wala may mga kaso na kita sa iban nga parts ng Philippines ining tigdas or measles. Ini siya highly contagious, ini dasig lang gid ini siya ang maglapta. Pwede magresulta sa pneumonia, kag encephalitis or inflammation sa utok. Ikaduwa, ining polio or inaabalang nagaluya ka or manang paralisado.
3: Ang pertussis naman o whooping cough ay grabe ini nga ubugid, do delikado ini sa aton mga babies nga nagakos ang grabe tukumbay ko ginagrabe nga ubo kag pag kinapos ang ginhawa or budlayan gina sila maginhawa dahil sa ubo. Diphtheria. Ang diphtheria nagakos ini sang aton wala nga sore throat, lagnat kag nabudlayan gihapon maginhawa. Ining tetanus. Halin ini siya sa bakterya Ma'am Andy nga higpo. Nagaresulta ini sa muscle stiffness kag igo na lang nga mag-seizure ang aton nga kabataan. Hepatitis B. So nag-aapekto ini sa atay kag pwede nga magkaresulta ini sa liver cancer. Ang aton nga common man nga tuberculosis no or TB, respiratory disease ini siya nga pwede nga maglapta biskan mga bata kag mga tigulang pwede niya ini nga dasig lang ini ang iyang nga pag-spread. Ang rubella or ginatawag nato nga German measles. Delikado gid ini especially sa atong mga buntis. Kay pwede ini makapa-apekto sa bata. Ang mumps naman nagaresulta ini sang swelling bala sa atong mga cheek area kag pwede nga makaapekto ini sang aton nga fertility.
2: Asigurado ako Ma'am Faith ng mga sakit nga na-mention mo. Nabatian na sa mga ginikanan sa balita, no? Amuna dapat magpabakuna gid kita para iwasan ang mga sakit nga na mention mo Ma'am Faith. So Ma'am Faith, paano ba nagalapta ang mga sakit nga ini?
3: Okay. So kadamuan sa mga sakit nga ini no, nagahalit paagi sa hangin or droplets halin sa ubo. Pwede sipon o kung paghaplos ng higpo. Ang iba naman diri Ma'am Andy, pareho silang hepatitis B no, pwede man makuha sa dugo o fluid na halin sa infected nga tawo. Isa pagid ang aton nga polio kag tetanus, pwede halin sa higpo sa duta o kontaminado nga gamit.
2: Yes, Ma'am Faith, no? So ano ang matabo kung hindi mabakunahan ang bata?
3: Ay delikado gid kag kaluoy gid ang aton nga mga kabataan kung hindi magpabakuna. Mas dali sila magkasakit among gid nang una, no? Sang grabe gid nga balatian. May posibilidad nga maglapta ang infection sa iban, labi na sa mga vulnerable or iniba lang mga bata nga bag-o pa lang na tawag sa naluta, kag tigulang, may mga cancer o mga immunocompromised ng may mga sakit, kag may posibilidad nga magka-outbreak no sa barangay or sa eskwelahan.
2: May epekto ba ini Ma'am Faith sa aton nga komunidad?
3: Ay, oo. Dako gid ang epekto sini Ma'am Andy. Kung hambal gani no, kung mas madamo ang bakunado sa isa ka lugar, nagaabot kita sang tinawag nga inabalang herd immunity. Ini nga kondisyon nagaprotektar man sa mga hindi pwede mabakunahan. Pareho bala sinang mga newborns naton, mga masakiton o kung ginaliwat ko no tong aton nga mga immunocompromised para sa may cancer or nga mga naga-dialysis sa so, amo na siya makita.
2: So damo na kita natun-an sa aton nga discussion nga adlaw nga aga no among ini nga importante gid nga magpabakuna ang aton nga kabataan para malikawan ang gakalain-lain nga mga sakit nga na-mention mo kaina Ma'am Faith no, ang ginatawag natin nga vaccine preventable diseases. So, amon ni ang mga sakit nga pwede malikuan paagi sa bakuna. No, amon na ako magpabakuna ang bata, nagadevelop siya sa luwat sang antibodies nga nagadepensa kontra sa mga mikrobyo nga nagadala sa sakit. So, pamatian natin no, ang pahinumdum no, nga halin sa DOH.
5: Proteksyon ng mga bata kontra tigdas, polio, tetanus, hepa-B at iba pa. Kaya magpabakuna. Ang mga buntis magiging ligtas sa bansa ng tetanus at diphtheria. Kaya magpabakuna. Ang mga lolo at lola malalabanan ng flu at pulmonya. Kaya magpabakuna. Ang bakuna ay ligtas at epektibo. Kumonsulta sa inyong healthcare worker. Kaya magpabakuna dahil bawat buhay mahalaga.
6: Drum, check. Mga binalukan, check. Butilya, check. Lata, check. Ligid, check. Flower vase, check. Ang alulod kali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check. Ano pa man? Ay, sakto. Ang dalom ka isang burutangan sa plato. Kinasalo sina ang tubig halin sa pinggan nga bago lang nahugasan. Check! Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kaya taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay base, kita dari ang makulob.
7: 5 minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
8: Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Maaaring ikaw ay masaya? Malungkot? Galit o nangangamba? Kahit ano pa man ang iyong nararamdaman, okay lang yan. Hayaan mo ang iyong sarili na madama ang mga emosyong ito. Parte ito ng iyong mental health. Sabi nga ng mga eksperto, ang mental health ay ang estado ng iyong mental, social, at emotional well-being. Ang mental health ay nakakaapekto sa iyong pag-iisip, pakiramdam, pagkilos, pamamahala ng stress, pakikipag-ugnayan sa iba, at paggawa ng desisyon. Ugaliing alagaan ang iyong mental health. Ingatan ang iyong sarili. Para sa iba pang mental health at self-care tips, i-download ang Lusog Isip mobile app at bisitahin ang iChoose website.
2: So, subong nga agas, turihan natin liwatang isa ka-importante gid nga topiko ang aton nga immunization o pagpabakuna kag ang mga balatian nga malikawan paagi sa bakuna o ang ginatawag nga vaccine preventable diseases. So magpadayon kita Ma'am Faith, no? Kung may ara sang bakuna nga para sa mga kabataan, may bakuna bala para sa mga tigulang o kung adults?
3: Yes, Ma'am Andy, may ara man. Para sa aton nga mga adults, may ara kita nga booster shots pareho sang tetanus. Every 10 years na siya pulo katuig. Kag may ara man kita sang flu vaccine, kag COVID vaccine or COVID-19 vaccine. Ang aton nga mga senior citizens, ginainganyo man nga magpabakuna para sa flu kag pneumonia vaccine para malikawan ang mga komplikasyon. Available ini Ma'am Andy sa aton nga mga health centers.
2: No, sa liwat no, ang may ara kita sa flu vaccine kag pneumo vaccine nga para sa senior citizens naton. Para lang ba na sa senior citizens Ma'am Faith ng mga flu kag pneumo nga libre para sa aton nga katawhan?
3: Sila gid ang aton nga unahon kay mahina ang ilang nga immune system. Pwede man natin mahatagan ining mga immunocompromise and ang aton nga mga health workers.
2: Yes, no, ang mga senior citizens naton kag ang mga immunocompromise, pwede sila maglakad sa pinakalapit nga BHS o barangay health station nila para mabakunahan sang flu kag pneumo. So, Ma'am Faith, safe bala ang bakuna bisan may ginabatsyag ang bata?
3: Kung mga mild lang siya, Ma'am Andy, pareho sining sipon, o kung hilanat, pwede gihapon kita makahatag sa bakuna. Pero kung taas gid ang lagnat or grabe nga ginapatsyag, i-consult gid anay sa aton yung mga health workers or kung mga doktor kay base hindi lang timing. Total everyday man ang aton nga vaccination.
2: So yes, no, nag-a-advise man ang aton nga barangay health workers sa barangay, no, kung pwede bakunahan ang isa ka bata, no, o hindi, or gina-refer man dayon nila sa ilang mga doktor, no, kung may mga sakit ang mga bata. So diin kag paano mabal-an ang schedule sang bakuna sa barangay Ma'am Faith?
3: Ang schedule ginapusi na sang aton nga mga barangay health station. Kag pwede kamo ya mangayo sang update sa aton nga mga BHWs. Perme gid nga may ara kita sang fixed nga schedule every week para sa ating immunization di taga Miyerkules ina or Friday. Kag sa subong abi hindi lang man Miyerkules or Friday kay amugay tuli wat gina everyday na gid ang aton nga vaccination. Kay may ara kita subong nga programa, no, halin sa DOH na balang purok kalusugan. Nga tanan nga programa ginahatag na sa purok. So libre ini tanan kag wala sang bayad.
2: So ang ating barangay health station sa kada barangay, bukas gid man na siya Ma'am Faith, no, Monday to Friday, Lunes hasta sa Biyernes, no, 8 a.m. to 5 p.m. sang hapon. So Ma'am Faith, tinuod ba lang hindi na kinahanglan bakunahan kung healthy ang bata?
3: kung healthy ang bata, hindi na siyang hindi na dapat siya bakunahan, no? So tanan nga bata dapat bakunahan gid kay wala siya yasang natural nga protection batok sa mga seryosong balakian. Ang bakuna nagahatag ina siya sang shield sa aton or protection kontra sa mga sakit nga hindi naton makita. Kaya tanan nga healthy nga mga bata need gid gihapon bakunahan.
2: No, sa liwat, no, maskin masakiton ang bata o unhealthy, kailangan gid nila bakunahan, no, kay hindi tabalan kung ano ang sakit nga pwede mag ano sa bata, no? O maglaton sa bata, lalo na nga hindi nila balaan kung ang mga taong kasalamuha nila kay may sakit man o madala nga sakit o waay, no? Among faith, pila ba ka beses dapat pabakunahan ang bata?
3: Okay, so sa mga nanay nga nagapamati, ari ang atong schedule, no? Una-una gid paggawas ang baby, kailangan niya gid mahatagan sang BCG para maiwasan ang ginatawag na sakit nga tuberculosis kag hepatitis B. After sina 6 weeks na ang bata, mahatag kita sang pentavalent at tubalang 5-in-1, then OPV or tong patak polio naton kag PCV, ibig sabihin para sa pneumonia. Then after sina 10 weeks na ang bata, mag second dose naman kita sang pentavalent, OPV and PCV. Then 14 weeks, ika third dose sina sang mga babies. So same gihapon, third dose ang pentavalent, OPV and PCV. Kag kung magsyam na siya katuig, gahatag kita sang measles rubella. Kag measles rubella sa 9 months no sang baby. Kag kung 1 year na siya and above, naga-booster kita sina sa ila. Kag need man natin mag-catch up no kung kailangan. Kaya ang goal natin, hindi lang sa bilog na Pilipinas, no? Actually, problema, gindi yung ginatawag natin yung FIC, pero ang aton yung goal yung dapat madangat or ma-achieve natin ining 95% yung fully immunized children. Siyempre, para hindi na magbalik ang ginatawag natin yung pandemya, kag makaiwas kita sa outbreak.
2: So damo nga bakuna nga ang ginahatag sa aton nga mga kabataan, no? Kag na mga bakuna nga na libre na sang aton nga sa barangay health station, no? Kag ginahatag sang DOH kag sang aton nga gobyerno. So Ma'am Faith, no, ang isa ka fully immunized child gali amo ang mga bata nga nakabatong sang tanan nga ginarekomendar nga bakuna antes siya nag isa ka tuig, no? So ini nagaupod sang BCG gali, no? 3 ka doses ang DPT, 3 ka doses ang OPV, 3 ka doses ang hepatitis B kag bakuna para sa tigdas o measles.
3: Yes. Okay, dapat pabakunahan gid ni tanan nga mga bakuna gin meet lang ni mga andi, amo ning mga bakuna nga dapat ma-avail gid sa aton mga bata.
2: No, sa mga ginikanan may ara kag na sila sang booklet Ma'am Faith para sa mga bata,
3: yes,
2: nila, no? Pwede na nila himuon guide Ma'am Faith, no? Ang ilang nga booklet para mapabakunahan o para mabalaan nila kung ano ang nga bakuna ang ihatag sa ilang mga kabataan sa amusin na nga edad, no? So, paano kung may mga ginikanan nga nakaligdaan ang schedule, Ma'am Faith? May chance pa bala sila magpabakuna?
3: Yes, Ma'am Amdi. Sa ginhambal ko gani kainang ang atong immunization, everyday na siya. Kaya itong purok kalusugan natin, ginahatod na ginahatod sa purok-purok ining tanan nga programa sa gobyerno, especially ang vaccination. May era kita ginatawag nga catch-up immunization, Abi. So, hindi na kinahanglan, hindi nga mahadlok. Kagdamo kita sa bakuna. Magpadulong lang kamo sa aton mga health centers, kaya buligan kita mo sa aton nga mga BHWs, kaya aton mga health workers. Isa lang na ayaw katurok, kabuhi ang mabuhi.
2: Ma'am Faith, no, ano ba dapat tandaan sa mga ginikanan natin?
3: Damo tandaan ang aton mga ginikanan. Una, kung saan ang ginang schedule. Pero ginaliwat-liwat na gani nga everyday is immunization day. Kagara, gini na sa booklet ang ilang schedule, no? Halin sa pagbata, no? Hasta nga mag 1 year old ang aton nga baby. Dapat kumpituhon gid ang aton nga dosage. Kag hindi lang isa katusok, kundi sunod-sunod nga schedule para epektibo gid. And pwede gid kita mag-consult sa aton mga barangay health worker para sa schedules ng immunization sa inyong health station. Kay iba-iba, abi, may ara nga health center nga gamay lang ang ilang mga baby. So pwede gid siya nga every Wednesday lang. May ara man nga isa ka lugar nga damo ang bata, kaya everyday ang immunization. Kung may ginabatsyag, ipacheck sa mga health workers kung pwede pa ba or pwede ba bakunahan ang bata subong or pati i-reschedule lang.
2: Yes, Ma'am Faith, no? So, asta na lang rin aton nga, ano, Ma'am Faith, no? Ang diskusyon natin sina. May ara ka ba sang last message sa aton nga mga taga-palamatik, lalo na sa aton nga mga ginikanan dira?
3: Yes, Ma'am Andy, una sa tanan, no, agapasalamat kita kay naimitahan kita diri nga programa. So, sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamatik, especially sa aton mga ginikanan, ang bakuna isa gyud ka importante nga proteksyon batok sa mga seryoso nga balatian nga pwede gid naton malikawan. Bilang isa ka ginikanan, responsibilidad naton nga siguruhon nga kumpleto ang bakuna sang aton mga kabataan. Hindi naton pagulaton nga magsakit sila antes kita mag-aksyon. Libre lang gid ang aton bakuna ara sa aton nga mga barangay health station. Kag ginahimo ini sang gobyerno para sa proteksyon sang tanan. So hindi lang sa bata kundi sa bilog nga komunidad. So ginauhag pugid ang tanan nga tagpalamati nga magpalapit sa pinakamalapit nga health center. Istoryahan ninyo ang inyong mga BHWs kag pamangkuton kung ano nga mga bakuna ang kinahanglan sang inyong mga kabataan. Kay ang pagbakuna isa ka akto sang paghigugma kag kabakod. Kung bakunado ang bata, protektado ang pamilya. Kung bakunado ang komunidad, likaw kita sa pandemya. Madamugid nga salamat.
2: Madamugid nga salamat, Ma'am Faith, no? Sa aton nga diskusyon sa subong nga aga. Pagmadamugid nga salamat sa inyo pagpamati sa subong nga matahong nga Wednesday morning sa aton programa, ang Tingog sang IPHO. Ini ang inyo kaupod sa Health Education and Promotion Unit, Andrea Palmaria Hare, kaupod ang ating Provincial Health Officer 2, Dr. Conrado M. Branya Jr., kag ang atong pinilangga ang Gobernador Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. Nagapasalamat kami sa inyo tanan kag nagapadayon sa pagpaghagit ng min alerto, maalam kag responsable sa pag-atipan sang atong kaugalingon, pamilya kag komunidad. Tandaan ang kahimsog isa ka katungdanan kag isa ka pribilehiyo. Atipan naton ini. Ginalauman namon ng inyo padayon nga suporta kag pag-upod kada Miyerkules alas 9 tugto alas 9:30 sang aga diri sa Tingog sang IPHO. Ang inyo kasandigan sa insakto nga impormasyon kag edukasyon para sa mas himsog nga South Cotabato. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog kay bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
9: Walang dapat ikabahala. Andito ang mga bakuna para siguraduhin todo ang proteksyon ng ating pamilya. Bakuna ang pinakamainam na panlaban sa mga vaccine-preventable diseases. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta na sa pinakamalapit na health center o i-follow na kami sa Facebook. Let's get vaccinated for a healthy Pilipinas! Isang paalala mula sa Department of Health.
10: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
11: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
12: Hello, hello, magandang babae sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa aming programang 702 DZAS. Dito lamang po sa Family Matters. Women Empowerment. At syempre sa lahat ng mga nakatutok po sa atin sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Alam niyo po mga kapamilya, kapatid, kapuso, ano pa, kaagapay. Alam niyo, we are so blessed that we are actually journeying with you week after week. And I always tell each one of you that I am not here just to inspire you, but we are here to keep you on fire. Ano po? Syempre po sa mga ka-tune in pa lamang po, kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. At sa mga ka-tune in pa lang, kami po ay napapakinggan via live streaming din po through 702 DZAS mobile app. At syempre, sa mga wala pa at gusto nyo kaming makita kasi iba sa radio nakikinig, pwede nyo po itong i-download sa inyong Google Play App Store or sa inyong Apple App Store. So hello sa mga nanonood at nakikinig po sa amin. Dyan, ano, hindi lamang kami nasa Facebook, ha, nandyan din po kami sa YouTube channel. At syempre, maraming salamat sa lahat na patuloy po na sumusubaybay po sa amin dito po sa 702 DZAS. Ako pa rin po ang inyong Wednesday, Evelyn Garcia. Kasama ko po ang aking double A na naman kami ngayon. Sa mga nagpapadala po sa amin ng mensahe na natutuwa sa amin pong tandem, maraming salamat. No? Thank you so much. At syempre, kasama ko pa rin po. Ako po si Evelyn Garcia. Kasama ko pa rin si Anjanette Abayari. Hello, AJ. What can I...
13: Hello.
12: How are you?
13: I'm well. I'm okay. Thank you. Hi. How are you?
12: Oo, natutuwa ako kasi mga nagpapadala sa akin ng message, natututo ka na daw mag-Pilipino.
13: Sana.
12: Oo, kasi yung iba nagtataka, paano naging Darna yun pag hindi marunong?
13: Diba?
12: Correct. So, thank you so much sa lahat ng mga nakatutok po sa amin. Ano? At marami po ang na-be-bless. No? And it's such an honor to be with you and walking with you. Ang ganda-ganda ng aming topic ngayon. But before that, AJ, mag-hello lang tayo sa lahat ng nanonood. May mga nanonood po sa atin dito sa Australia, may nanonood din sa Singapore, may nanonood sa Hong Kong, at may nanonood din sa Estados Unidos.
13: So, and then, hello sa lahat. Yes, dami-dami.
12: Yes, napakaganda ng topic natin ngayon sa araw na to. But before that, we would like to share our Bible reading for today. It's taken from Ephesians chapter 2, verse 10. No? Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 10, "For we are God's handiwork." Ayan, sabi po, handiwork created in Christ Jesus to do good works. Yun daw po, no? At sabi po sa Epeso, ito po ay sa Filipino version, sa magandang balita, Biblia. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha tayo kay Kristo upang iukol. Nako, lalo
13: wow, hindi. Wow, hello!
12: Oo, upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin daw, ilagay yung ating buhay, no? Created by Christ Jesus to do good works. Ayan. So ang ating pag-uusapan ngayon is biblical principles, no, regarding identity and self-worth, no? Regarding identity and self-worth. Napakaganda ng pag-uusapan natin. Ito po ay ating na-discuss na sa Proverbs 31 session natin, and I'm so blessed, my dearest sister, that you cover for me last time, and talagang ang reviews talaga ba namang tuwang-tuwa sila, no? So I'm really so grateful sa iyo. So bago ang lahat, AJ, kamusta naman ang iyong experience sa pag-handle ng Proverbs 31? Okay naman, babe.
13: Alam mo, I was nervous sa umpisa kasi, you know, malaki ang shoes na i-feel ko eh. So sabi ko, oh my goodness, so don't expect Evelyn, ha, pero I'll do my best. And I really enjoyed it nung naging mas komportable na ako, na I just started talking and flowing. medyo it got better kasi I was not expecting na ako talaga ang mag-facilitate ng buong buong study. So buti na lang prepared ako, 'di ba? So it was really nice kasi everybody got involved and I like that kasi may mga questions. Parang ang feeling ko, wow, I was able to do that. Thank you, Lord. Diba?
12: Thank you, Lord. Thank you, Lord. So maganda pala tong nawawala-wala ako from time to time. Ano? May natutula ka talaga.
13: Sabi ko, kasi every time na may parang challenge para sa akin, hindi ako pwedeng mag-no pag si Lord ang naglalagay dyan eh. So,
12: amen.
13: He knows
12: amen.
13: I cannot say no to Him, so I have to do it.
12: You know what, AJ? I've been with 702 DZAS more than 10 years already. And I know I'm doing this not for any monetary thing. Alam naman ninyo yan. It's actually my way of giving back, diba? And talagang giving. And it's such an honor. Such an honor. Sabi mo nga, pag may tawag si Lord, talagang kailangan mong mag-obey, no? And that's, kasi minsan parang a lot of people were just do things because they are paid, do things because of money, di ba? Pero ang sarap-sarap when you're doing things not because of any of those, but because you want to serve the Lord, di ba?
13: Yeah. Yeah.

0: In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bukawi bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages.
1: An everyday theology and Christian living commentary and public service and first response programs and curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts.
2: And ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Ano, makilala ka. Pero nakikinig pa ako sa DXFA. DXFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan yung pag-asa. Trust me lang. Lagi.
3: Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon.
0: Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges.
4: Ako po si Dato Manong Abag Maulan na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pinginso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radyo Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community, lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar.
1: In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid.
5: Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon, First Response Air, The Way Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo. Sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, upload kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon.
0: Filipinos need Christ's gospel. Everywhere, every day.
1: Whom will you help us reach?
0: Far East Broadcasting Company Philippines, communicating Christ in our world.
6: Until all have heard.
7: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

Magandang araw mga kaibigan. Isang mapagpala at mabiyaya nga araw ng Miyerkules sa inyo. It's September 2, year 2026. Welcome po sa ating programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kasama niyo po ang inyong host ngayong araw, Migo Dave Pestaño. Humahalili muna sa inyong amiga Jen Robles Librado ngayong araw ng Miyerkules. Purihin po natin ang Diyos sa isa na naman pong panibagong araw na kanyang ipinagkaloob sa atin. Welcome once again po sa ating programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Sama-sama po nating itaas, papurihan, luwalhatiin ang pangalan po ng ating buhay na Panginoong sinasamba. Magpasalamat sa kanyang mga dakilang ginawa. Magpasalamat po sa kanyang faithfulness at sa kanyang kabutihan, because that is what God we serve. That's the character of God that we serve, mga kaibigan. Napakinggan po natin kanina ang mga awiting Diyos sa Katarong, Adlaw sa Ginoo, Puno sa Kalipay at Duyog Pasalamat. Kasi wala po talagang rason kung bakit hindi po natin pasalamatan, papurihan ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Dumaan man po tayo sa mga matinding pagsubok sa buhay, patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Kanya. In all that we do, let us give thanks sa ating Panginoong pinaglilingkuran. No, in all that we do, siguruhin po nating nakaluluwalhati po ito para sa ating Panginoon. Kahapon po, sinimulan po natin yung ating bagong series ngayong buwan po ng Setyembre na Living by Faith, Walking with God. At yung ating verse ay nakaangkla po mula sa Proverbs 3 verses 5 to 6 na nagsasabing, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight." That's Proverbs 3 verses 5 to 6, mga kaibigan. At ngayong unang linggo po ng Setyembre, yung focus ng ating discussion o pag-uusapan ay trusting God o pagtitiwala sa Panginoon. At kahapon pinag-usapan po natin yung topic natin na trusting God when you don't have all the answers. Kaya ngayong araw, pag-usapan naman po natin yung isang bagay na halos lahat sa atin ay nakakaranas po tayo nito, yung paghihintay. Waiting for an answer, naghihintay po ng kasagutan, naghihintay ng healing. Maybe you're waiting for an opportunity right now, waiting for your breakthrough, waiting for God to answer your prayer specifically. At minsan meron po tayo mga pagdadalawang isip kung nakikita ba ng Diyos ang ating paghihintay. Kaya ngayon, focus po natin yung pagtitiwala sa Diyos habang naghihintay. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, across Sacsayhan Region, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa probinsya po ng South Cotabato, sa bayan po ng Banga, sa mga tuners natin mula po sa Lake Cebu, sa mga nakikinig rin mula po sa bayan ng Nurala, sa Pulomulok, sa mga listeners natin dyan po sa Santo Niño, sa bayan ng Surala, sa Tiboli, as well as sa Tampakan, Tantangan, kag sa Banwasang Tupi. And of course, diriya sa siyudad sang Coronadal nga may 27 ka mga barangay nga nagapamati man subong, isagid ka maayad-ayad nga adlaw dira sa imo abyan. Welcome sa ato niya nga programa Pagdayaw Kag Pagpasalamat.
And sa probinsya po ng Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City, welcome po sa ating programa Happy Listening dito po sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. At sa kung saan ka man naroroon, kaibigan, kung saan po nakakaabot yung signal o yung broadcast po ng 1062 DXKI, welcome po sa ating programa. Kasama niyo po ang inyong host, Migo Dave Bestanyo. Question of the day natin ngayong araw, kaibigan. Ano ang hinihintay mong gawin ng Diyos sa buhay mo ngayon? Marahil ilang araw mo palang itong ipinapanalangin, or baka ilang buwan na or ilang taon. Maybe you're waiting sa kagalingan mo, sa provision ng Panginoon, or maybe sa open door or sa opportunity. Naghihintay ka ng kasagutan mula sa Panginoon. O pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa atin pong text line number. Open na open po yung ating text line number, 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. O di kaya mag-message sa ating official Facebook page, 1062 DXKI-FEBC Radio.

pwedeng-pwede nyo po ibahagi yung mga pagkakataon kung sa kung saan itinuro po ng Panginoon o kung ano po yung tinuro ng Panginoon habang naghihintay po kayo. O paano nyo po ba pinapanatili ang inyong faith o pananampalataya kung parang sa tingin mo ay delayed ang sagot ng Panginoon? Di ba medyo mahirap po yun? And ano po ba yung Bible verse na nagbibigay sa inyo ng lakas habang naghihintay? Kasi habang naghihintay, we need to be grounded and rooted sa salita ng Panginoon. At pwedeng-pwede nyo rin po ibahagi o ipadala sa ating text line kung ano po yung isang prayer request nyo ngayong araw na dalhin po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ipadala lamang po ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga testimonies at ang inyong mga greetings. Maybe may song request ka man, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating text line number 0963-180-1469. Purihin po ang Panginoon, alas 11:23 ang ating oras mga kaibigan. Sa lahat po ng mga kakabukas lamang po ng kanilang radyo para mag-tune in, kayo po ay nakikinig dito sa 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, 61 years of broadcasting the good news of our Lord Jesus Christ until all have heard, owned and managed by Far East Broadcasting Company Philippines. And we are non-advertising radio station. At lahat po ng mga pangangailangan ay patuloy po na pinoprovide ng Panginoon sa pamamagitan rin po of course ng pakikipagtulungan ng mga sponsors at ng mga nagdo-donate. Maraming salamat po sa inyong buhay. May God bless you now and always. 11:24 ang ating oras mga kaibigan. This time, batiin naman po natin yung mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw, September 2, 2026. At yung mga nagse-celebrate po ng kanilang anniversary, happy anniversary, mula po dito sa 1062DXKI, ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. Narito po muna ang pagbate mula po kay Sir Larry Ilagan, dearly beloved at happy anniversary.

0: Again, sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday at anniversary today, pinapaabot po namin ang aming mainit na pagbati mula po dito sa istasyon ng 1062DXKI. FABC Radio ang mahigalaon nga tingog sa South Central Mindanao. 11:28 ang ating oras, mga kaibigan. Happy listening kay Ate Michi ngayon, nakikinig at nanonood po ng ating Facebook Live. Salamat Ate Michi. Shout out sa iyo dyan at sa Tyson family. This time mga kaibigan, dumako naman po tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Yung verse po natin ngayong araw ay makikita po sa Psalm chapter 27 verses 13 to 14. Psalm chapter 27 verses 13 through 14. And the word of God says, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Napakaganda po ng sinabi ni King David sa verse po na ito. Dahil isa po itong verse na nanggaling sa taong walang problema. Hindi po ito nanggaling sa taong walang problema, kaibigan. Kasi si David ay dumaan sa matinding trials o difficulties ng buhay. During that time may mga kaaway po siya. Meron po siyang mga uncertainties na hinaharap. Maybe emotionally, spiritually, and mentally. Kasi may mga bagay po na kanyang dinideal na hindi po niya kayang i-control. Pero sa gitna po ng lahat ng iyon, sinabi po niya na, I remain confident. Ibig sabihin po niya, sabi po niya, naniniwala pa rin ako. Hindi dahil perfect po yung kanyang situation, hindi dahil alam niya ang lahat ng mangyayari, kundi dahil kilala niya ang Diyos personally sa kanyang buhay. And as reflection, maging honest tayo mga kaibigan, minsan napakahirap maghintay, minsan napapagod tayo, nai-exhaust tayo mentally, emotionally, physically, minsan nakaka-discouraging situation na binabaybay natin at minsan napapatanong ka, Lord, hanggang kailan? Kasi may mga pagkakataon na hindi mo alam o parang tahimik lang si Lord na nakatingin sa iyo. Minsan you are continue praying pero parang wala kang nakikitang pagbabago at patuloy kang naghihintay pero parang wala pa ring nangyayari. And maybe iniisip mo na nakalimutan ka na ng Diyos. Pero tingnan po natin ang sinabi ni David. Sinabi po niya na, I remain confident. I will see the goodness of the Lord. Yung kanyang pag-asa po ay hindi po nakabase sa kanyang circumstances na pinagdadaanan o sa kanyang situation na kinakaharap. Yung kanyang pag-asa o kung paglaom pa sa Ilunggo o sa Bisaya, nakabase po sa kabutihan ng Diyos. At pagkatapos niyan, sinabi po niya na, wait for the Lord, be strong and take heart. In-encourage po niya yung kanyang sarili to wait for the Lord, be strong and take heart. O pwede mo tapikon ang imong kaugalingon subong, kagahambalan mo ang imong kaugalingon. Wait for the Lord, Dave. O kung ano yung pangalan, kag be strong and take heart. O kung ano man ang ginaagian mo subong, this is a spiritual and a godly reminder for us to wait for the Lord, be strong and take heart. Kay dira lamang gid sa Ginoo makaangkon kita sang kusog kag kabakod spiritually para makapadayon, kag para mahibaluan naton kon ano gid bala ang luyag sang Dios para sa aton mga abyan. Yung paghihintay po sa tugon ng Panginoon na hindi po ibig sabihin na wala po tayong gagawin habang naghihintay. Kasi biblical waiting means trusting God while remaining faithful. Habang naghihintay ka ngayon, kahit mahirap, patuloy kang manalangin. Cultivate your spiritual devotion dyan sa Panginoon. Patuloy kang sumunod sa kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Patuloy kang maglingkod o mag-serve. At patuloy mong gawin kung ano po yung nakakaluwalhati o nakakalugod sa Panginoon. Sa scripture po, o sa Bible, makikita natin yung mga iba't ibang Bible characters na kung paano po sila hinubog during sa kanilang waiting season. Na kahit nasa waiting season ka ay pwedeng-pwede ka pong gamitin ng Panginoong Diyos sa kanyang ministeryo at it's a way para mas ma-improve pa tayo, mas ma-develop pa yung ating capacity at mas ma-mold pa tayo sa kung ano po yung character na gusto pong mangyari ng Panginoon sa atin. Kaya habang tayo po ay naghihintay, natututo po tayo kung paano maging patient, paano maging dependent sa Panginoon, paano po mag-persevere spiritually, magpakita po ng humility, at higit sa lahat, paano po magtiwala sa Panginoon. Hindi po sinabi ni David na, Lord, change my situation. Sabi po niya, wait for the Lord. Be strong and take heart. Wait for the Lord. Minsan, iniisip o pinapanalangin natin na, Lord, baguhin mo yung situation ko agad-agad, diba? Sino po ba yung guilty? Pero madalas po, yung ginagawa ng Panginoon during that situation ay hindi po niya binabago yung situation bagkos yung character o yung sarili mismo natin yung kanyang binabago while we are on that situation. Especially sa mga mabudlay nga mga butang nga aton ginaagian kag mga hangkat sa kabuhi nga tuman kabudlay. No, ma-change o mababago po talaga yung ating character. May mga situation ka bala subong abyan nga perti kabudlay nga gusto mo na baguhon sang Dios, kaginapangamuyo mo nga wala o na sang Dios. Maybe that's an opportunity for you para mag-grow pagid ikaw dira sa pagpangalagad sa iya bisan tuman kabudlay ang imong gina-experiensyar. And that's an open door for you to step forward and move forward para makilala pagid nimo personally and intimately ang aton buhi nga Dios nga ginaalagaran. So yan po yung ating verse ngayong araw. Psalm 27 verses 13 through 14. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. 11:38 ang ating oras, mga kaibigan. This time, bago po tayo dumako sa ating discussion segment, kung paano po ba tayo manatiling faithful habang naghihintay sa tugon o kasagutan mula sa Panginoon, pakinggan po muna natin ang awiting Karon ang Adlaw sa Diyos mula po sa Final Colaria Band.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Eleven 44 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dumako naman po tayo sa ating discussion segment. Sa atin pong topic na trusting God while you wait. Ibabahagi ko po sa inyo ang acrostic word na wait para mas lubusan po nating maintindihan kung paano po tayo manatiling faithful habang naghihintay po ng kasagutan mula sa Diyos. Sa letrang W, wait, worship while you wait. Habang naghihintay po tayo, patuloy po tayong mag-worship. And worship, hindi lang po yan nakakahon sa praise and worship during Sunday o nakakahon sa mga musika. Sabi po sa Psalm 34 verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Huwag mong ipagpaliban ang worship mo hanggang dumating ang sagot. At yung worship po, yan po yung ginagawa natin para maluwalhati po ang Panginoon at pagkilala po kung sino po yung ating Panginoon na sinasamba. Kaya sa lahat po ng ating gagawin, let us make sure na na-worship po natin ang Panginoon. Minsan nahihirapan po tayo, pero the Bible encourages us to worship God. Purihin ko ang Diyos. O purihin ang Diyos sa lahat po ng oras, sa lahat po ng pagkakataon, anuman po yung ating pagdadaanan, patuloy po tayong magpuri. O purihin po natin siya kung sino siya. At hindi po dapat ito nakabase kung ano po yung nangyayari, kung sino po yung ating Panginoong pinaglilingkuran. Kapag nabigay na po sa atin yung kasagutan mula sa Panginoon, worship Him. Kapag naghihintay po tayo, patuloy na magsamba. Kapag hindi po natin naiintindihan yung ating situation, maybe personally, sa atin pong family, sa ministry, or sa workplace mo, kaibigan, patuloy pa rin tayong magpuri at magsamba sa Kanya. That's W for worship while you wait. Pangalawang letra, ask God honestly. Sabihin po natin sa Panginoon kung ano po yung situation natin. Sabi nga po sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Sabihin mo sa Diyos, kaibigan, kung ano po yung kailangan mo ngayong araw.

nagki-care talaga sa'yo at nakakakita sa sitwasyon mo na handang tumugon at tumulong sa iyo, kaibigan. No, kaya lumapit po tayo sa kanya sa lahat po ng mga pinagdadaanan natin. Patuloy po tayong lumapit sa kanya. Hindi ta magpalayo sa aton Diyos nga ginaalagaran. So that's A for Ask God Honestly. Because balans ang Diyos kung ano ang nagakalatabo sa aton nga kabuhi abyan. Because we are transparent dira sa iyang pagpanulok. Wala sang may matago. Letter I, invest in what God has given you today. Huwag mong sayangin ang oras mo ngayong araw sa mga bagay na nakakahinder sa iyo to become productive while naghihintay. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Habang naghihintay po tayo, patuloy po tayo mag-worship, mag-serve, gawin ng maayos yung mandato ng Panginoon. Patuloy na manalangin at matuto at patuloy po na lumago spiritually. At maging faithful sa kung ano po yung ibinigay ng Panginoon na nasa kamay mo ngayon. No, be a faithful steward sa lahat po ng mga resources na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Yan po yung topic namin kanina sa aming staff devotional circle of care dito po sa 1062 DXKI. Kung paano po maging faithful steward sa mga resources na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. No, hindi po, wag po nating aksayahin yung oras, yung pagkakataon na matuto, lumago at gawin po yung mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin. So that's I for invest in what God has given you today. Last letter, letter T, trust God's timing. No, habang naghihintay po tayo, kasi nga po parang tina-timeline or piniframe po natin sa ating timeline yung timeline ng Panginoon, which is a no-no, a big no. Kasi iba po yung timeline ng Panginoon sa timeline po natin. Minsan nagpaplano tayo pero hindi po siya nagre-result sa kung ano po yung ini-expect natin. Kasi ibang-iba nga po yung timeline ng Panginoon. Sabi ko nga po kahapon, according sa word ng Panginoon, no, His ways are not your ways or our ways. His thoughts are not our thoughts. Kasi napaka dakila at amazing po ng ating Panginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Nakikita po ng Panginoon yung simula, yung mga kasalukuyang kaganapan at yung mga magaganap in the future. At minsan na i-stress tayo or na frustrate tayo ngayon at sa ano po yung mangyayari sa hinaharap. Kailangan po nating pagkatiwalaan yung timing ng Diyos. Kasi faithful po siya. At ipagkatiwala po natin yung ating mga plano para sa kanya. Hindi po sa ating mga sarili kasi mai-exhaust lamang po tayo, kaibigan. No, ano man po yung hinihintay mo ngayon mula sa Panginoon, maging faithful ka habang naghihintay ng kasagutan mula sa kanya sa pamamagitan ng worshiping while you wait. Ask God honestly kung ano po yung mga gusto mong isabi sa Panginoon. At invest in what God has given you today, kaibigan. At sa letter T, trust God's timing. Patuloy na magtiwala sa timing ng Panginoon. At mga kaibigan, may isang bagay na hindi na po natin kailangang hintayin. Ito ay yung imbitasyon ng Diyos para po tayo ay maligtas sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Because

The Bible is clear, is so clear sa kung ano po niya, kung ano po yung sinabi niya about po sa kasalanan. Yung kasalanan po yung nag-separate sa atin sa Diyos. Kasi nga po, according sa Bible, lahat po tayo ay nagkasala. Ako nagkasala, ikaw na nakikinig ngayon, nagkasala po tayo sa lahat o sa Panginoon. At hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. And may good news, kaibigan, kasi hindi po natin kailangang maging perfect bago po tayo lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang siyang gumawa ng paraan at ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Hesus Kristo na dumating sa mundo, namuhay po siya ng perpektong buhay na hindi po natin kayang i-live out or ipamuhay sa sarili nating lakas kasi we are imperfect at lahat po tayo nagkasala. Ngunit namuhay po si Hesus Kristo ng perpektong buhay. At doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay po niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Tinanggap ang lahat ng pasakit. Namatay po siya, inilibing, ngunit siya po ay muling nabuhay. At ngayon, ang kaligtasan ay inaalok sa bawat isa. Masabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Mga kaibigan, baka matagal ka nang hinihintay ng Diyos na baguhin ang iyong buhay. At patuloy kanyang iniimbita na lumapit sa kanya. Trust Him, believe Him. Trust Him sa kanyang ginawa sa cross, doon po sa Kalbaryo. Inialay po ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa iyo, kaibigan, para po sa ating lahat. And believe what He did sa cross. Yung lahat po ng ating mga pagkakasala, tananta nga kalapasan kag nahimo nga mali atubangan sa Ginoo, ginbayran ni Hesus Kristo dito sa cross sang Kalbaryo para kita makaangkon sang kinabuhi nga wala sang katapusan. Nga hindi gid naton maangkon pinaagi sa aton nga kaugalingon, kundi paagi lamang gid kay Ginoong Hesus Kristo. John 14:6, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Napakaklaro po ng verse na yan na tanging kay Hesus Kristo lamang po natin si Hesus Kristo po yung daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. At hindi mo na kailangang maghintay pa. Receive Him as your Lord and personal Savior. Talk to God. Receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior starting today. Eleven 57 ang ating oras, mga kaibigan.

Baka ikaw ngayon ay nasa waiting season. Marahil paulit-ulit mong tinatanong o pinapanalangin sa Panginoon na how long, Lord, gaano po ba katagal? Kailan mo ako sasagutin? Kailan mo ba maaayos ang bagay na ito? Kailan ba darating yung breakthrough ko? Maybe ipinapaalala ng Diyos sa iyo na delay is not a denial. Na hindi ibig sabihin na tinatanggihan ka ng Diyos. Ngunit God is working perfectly para sa kabutihan mo. Kaya keep praying, keep worshiping, keep serving Him, keep on obeying Him. At patuloy na manalig sa Kanya. Patuloy na manampalataya habang ikaw ay nasa waiting season. Because the God we serve is a faithful God. Yesterday, today, and forever. Kaya patuloy kang magtiwala. Patuloy na lumakad kasama ang Diyos. Wait on the Lord, be strong, take heart, and trust in Him. Maraming salamat sa pakikinig sa ating programang Pagdayaw Kagpagpasalamat. Mga kaibigan, dito po sa istasyon ng 1062DXKIFEBC Radio, ang mahigalaang natingog sang South Central Mindanao. At dito po nagtatapos ang ating programa. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong host, Migo Dave Pestaño. Humahalili muna sa inyong amiga Jen Robles Librado. God bless you, kaibigan, and have a wonderful, amazing Tuesday. Susunod na po ang balita break. At iiwan ko po ang awiting Ikaw Ay Diyos mula po kay Jonalyn Viray mula sa Papuri album. God bless you, kaibigan.

Isang maganda at mapagpalang araw po ulit buong South Central Mindanao. Kumusta ka kaibigan? Welcome po sa ating programang Listener's Touch. Dito po sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ulit ang inyong amigo, Migo Dave Bestanyo hanggang alauna imedya ng hapon. Ngayong araw ng Miyerkules, September 2, year 2026 sa programa po nating Listener's Touch, Classical and Hymnal Category. Open na open po ang ating text line sa gusto pong magpadala ng kanilang mga greetings at song request sa numero 0963-180-1469. Again mga kaibigan, that's 0963-180-1469. O di kaya'y mag-message sa atin pong Facebook account at 1062DXKI-FEBC Radio. Alas 12:43 ang ating oras mga kaibigan. Kanina napakinggan po natin ang iilang classical at hymnal songs. Jesus we celebrate, celebrate, Jesus celebrate, for the Lord is good and He is exalted. Sa lahat po ng mga kumakain ngayon ng lunch time, di ba? Happy, happy listening po. While kami po yung inyong background dito po sa 1062DXKI. Sa lahat po ng mga nagpapahinga ngayon, diyan po sa kanilang mga bahay, welcome po sa programang Listener's Touch. Kasama niyo po ang inyong amigo, Migo Dave, hanggang alauna imedya ng hapon. Sa lahat po ng mga nagkakape siguro ngayon, nagkakape during while nagpapahinga. Ayun, samahan po ng pakikinig dito sa 1062DXKI na 61 years na pong ibinabahagi ang salita ng Panginoon across South Central Mindanao. Owned and managed by Far East Broadcasting Company Philippines na 78 years na pong ibinabahagi ang salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang awa, biyaya at sa kanyang provision. 12:45 ang ating oras mga kaibigan, 15 minutes bago po mag-alauna impunto ng hapon. Buong Soxergen region, kumusta po kayo? Sa probinsya po ng South Cotabato, Cotabato Province, sa mga listeners natin dyan po sa Sultan Kudarat, Sarangani at Jensen, isang mapagpalang araw. At sa lahat po ng mga municipalities within South Cotabato na nakikinig ngayon, nakaantabay para mapakinggan ang classical at hymnal songs dito po sa ating programang Listener's Touch. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta naman po yung surroundings nyo po? Kumusta po yung init ng araw? Medyo mainit po dito specifically sa lungsod ng Coronadal. Okay naman po daw yung hangin kasi part po tayo ng naapektuhan ng haze mula po sa bansang Indonesia na dulot ng forest fire doon. Sa lahat po ng mga babiyahe o bumabiyahe ngayon, nakikinig sa kanilang car stereos. Ingat-ingat lamang po dahil ang dami pong naitatalang road crash sa national highways po natin. Sa loob at sa labas po ng probinsya, mag-ingat. Dahan-dahan lamang po sa pagmamaneho. At checking na sa mabuting kondisyon ang iyong sarili
bago po bumiyahe, especially kapag long distance yung pupuntahan mo kaibigan. No, secure yourselves first before traveling. At sa lahat po ng mga motorista, hinay-hinay lamang po tayo sa kahabaan ng ating national highways. Kasi ang dami pong naitatalang...

or cheese bread, hindi ko balan, basta lamig yun siya. Hello rin kay Ate Michi Tyson, kay Nanay Lita dira sa Barangay Namnama, kay Kuya Ernesto Tartado Senior dyan naman sa Barrio 5 Banga, kay Kuya Eugene, also hello kay Ate Dorlit Ambalgan, sa Ambalgan family. Also, shout out po kay Lola Edith Lopez, kay Ate Jo Olarte, kay Kuya June, kay Ate Edna De Masuay, Ate Gina Hinove dira sa Sultan Kudarat, sa mga listeners ta halin sa Santo Niño Baptist o Bethel Baptist Church, dira kay Pastor Lolito Repaso kag sa Repaso family. Hello rin kay Ate Lyra kag sa bugos yang pamilya sang Santo Niño Bethel Baptist Church. Dira man sa banwa sang Santo Niño, dira naga pamati man sila Nanay Nelia kag ang kag Sumatra family. Also hello kay Kuya Anton Provido, kay Ate Peace Cabrido dyan sa Matanao, Davao del Sur, na always ring nakatune in. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, isang mapagpalang tanghali mula po dito sa 1062 DXKIF EBC Radio, ang inyong nga mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Dira man kay Kuya Jandy sa VSM Jensen. O, kumusta ka dira Kuya Jan? Kumusta ang work? May ginaubra ka pa ba o kung wala na? 12:50 ang ating oras, kaibigan. This time dahil Miyerkules po, mapapakinggan po natin ang mga awiting classical at hymnals. No, ang mga ginapatugtog siguro mga 100 to 200 years old na ng mga alambahanon apang preska gihapon ang ginahatag nga mensahe sa aton. Mamayang konti may i-feature po natin. May i-feature po tayo na hymn mula po kay Timothy Dwight. Yan po ay sa ating pagbabalik. This time, pakinggan naman po natin ang awiting Shine Jesus Shine Majesty at awiting Jesus We Enthrone You. Manatiling nakatune in, kaibigan, dito sa himpilan ng 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama niyo po ang inyong host, Migo Dave Pestanyo.

At yung hymnal po na ito, yung classical song po na ito, ay nagbibigay po ng challenge para sa atin. To love God's kingdom. And that means to serve. Lahat po tayo kung saan man tayo nilagay ng Diyos, pwede po tayong mag-serve. Kung saan kanya tinawag, pwedeng sa preaching, pwede po sa teaching department or sa music, pwedeng sa giving, pwede rin po sa evangelism, sa pagtulong, even sa napakahalaga po nito sa pag-encourage ng mga kapatid mo sa pananampalataya, pwede sa pag-disciple at sa kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Because if we truly love Christ and His kingdom, matatanong po natin sa Panginoon, Lord, how can you use me? Para magamit po ako sa kaharian mo. Kasi minsan, lalo na sa panahon ngayon, yung pag-iisip ng iba, what can this church give me? Or what can this church will give me? Okay ba yung musika nila? Okay ba yung preaching nila? Hindi ba ako matatamaan? Hindi ba ako masasaktan? O tinitingnan yung tao mismo sa loob ng simbahan? Or kung ano lang yung magiging convenient? Pero sa hymnal po na ating i-feature, sinasabi po dito na what can I give to God's kingdom? Isa po tong panawagan for us to continually ask God sa kung ano po yung gusto niyang ipagawa sa atin. So hindi po what can the church do for me? Instead, what can I do for Christ and His church? Ganun po yung totoong Christianity, kaibigan. Kasi as we grow deeper sa atin pong pananampalataya sa Panginoon, mas natututunan po natin nagiging malinaw po sa atin na hindi po yung building yung church, kasi we are the church itself na tinawag ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ephesians 5:25 says, Christ also loved the church and gave himself for it.

So, patuloy po nating ipanalangin ang bawat isa, no? Especially sa ngayong especially ang dami pong nangyayari sa paligid natin. Ang dami pong Christians na naaapektuhan and pinipersecute sa ibang bansa o sa mga missionaries. Ginagawa po yung kanilang calling. They need our prayers.

Hello po kay Ate Kristen Joy Velarde. Also kay Ate Emily Hendrala. Kay Vine Roman Santa, salamat sa pag-share ng post ng 1062DXKI. Kay Sally Calo at kay Girlico Studio. Hello rin kay Ayan Tingson.

na nag-like and share ng post. At may pinost po tayo dyan na encouragement sa page po natin. What is one thing you're grateful to God for today? Sabi po ni Kuya John Ona, grateful that finish the month of August strong despite setbacks. God is really faithful in His promises. Sabi naman po ni Ate Christine Joy Velarde, lahat po ng mga natanggap ko at ng aking pamilya. Hiningi ko man o hindi, palaging mabuti ang Diyos sa amin. At sabi naman po ni Ate Euphorcina Bernardino, pasasalamat sa panibagong buhay sa araw-araw. Every gising is a blessing from God Almighty. Amen. Salamat sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. To God be the glory. Alauna 20 ang ating oras, mga kaibigan. Salamat po sa pagsama sa inyong amigo Migo Dave Pestaño sa programang Listener's Touch dito po sa himpilan ng 1062DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Iiwan ko po ang awiting Thou Art My God mula po sa Maranatha Singers at Be Exalted, O God. Have a blessed, amazing Wednesday. At makalipas po ang ilang awitin, susunod po ang programang Tanika Lang Lagot, Hour of Hope at Buhing Paglaom. May pahabol si Ate Hazel Paulo. Sabi po ni Ate Hazel na imbag nga malem Migo Dave. Ako always be grateful every day. Amen. Nang bisan anuman ang sitwasyon ta, mayarag kita sang rason nga magpasalamat kag magmalipayon. Bangod ang aton Dios nga ginaalagaran, nagapabilin nga matutom kag maayo. Makita gid na naton. Especially sa subong, libre lang hangin ang aton nga ginaginhawa, may kusog kagabakod pa kita. Dira ko gid na na-realize, always ma-realize kung magsulod ako sa mga ospital, no? Damo gid ang mga kaluluoy ang sitwasyon, ilang kahimtang pisikal, nagapaayo. Pero kita ya, samtang may kusog pa kagkabakod, padayon gid natin i-testify ang kamaayo sa aton buhing Dios. At dito na po nagtatapos ang ating programang Listener's Touch. Sa muli, ako po ang inyong nakasama, Migo Dave Pestaño. God bless you, kaibigan, at magkarinigan po ulit tayo bukas, same station. Galing makinig dito lamang sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao, 1062 DXKI.

0: looking.
1: FEBC.
0: Hindi lang.
1: 702
0: DZAM. Agabay ng sambayanan.
2: Ang oras, alauna imedya ng hapon.
0: 702 Balita.
2: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 2 ng Setyembre, 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
0: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Nagpapatuloy ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, kung saan patuloy na uusisain ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sa 21st araw ng paglilitis, iniharap ang testigong si Attorney Michael Wesley Poa na bahagi ng Defense Counsel at nagsilbi bilang Chief of Staff, Undersecretary at Official Spokesperson ng Department of Education sa ilalim noon ng BISE. Hiniling naman ng prosecution sa Senate Impeachment Court ang pagkilala kay Poa bilang hostile witness dahil ayon kay Attorney Benjamin Tolosa, si Poa ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng bise at nakatrabaho nito. Ilang minuto matapos ang pagsisimula ng paglilitis, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Tolosa at Attorney Sheila Sison ng Depensa. Komento ni Sison sa offer of testimony ng prosecution na rhetoric to provide drama at hiniling na i-strike out o alisin ang sinabi niya o sinabing si Poa ay abogadong walang alam. Ipinaliwanag naman ni Tolosa ng ibig sabihin niya rito ay ang sinasabi ni Poa na wala siyang personal na kaalaman sa usapin. Kasama sa binusisi sa paglilitis ang Audit Observation Memorandum ng Commission on Audit, ugnay sa confidential funds ng DepEd kung saan pinanindigan ni Poa na wala siyang personal knowledge at anya, ang partisipasyon niya ay nagsimula lamang nang matanggap ang AOM. Dagdag pa nito na nalalaman lamang niya ang regular funds at day-to-day operations sa ahensya. Inihayag din nitong wala siyang pinirmahang liquidation report dahil ang nakapirma rito ay si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda, ang bise at ang accountant. Binigyan din ni Poa na hindi instruction ang natanggap niya mula sa bise, kundi guidance lamang sa kung ano ang sasabihin sa interview. Samantala, humingi ng pangunawa si Presiding Officer Senator Francis Escudero ugnay sa proseso ng paglilitis dahil aniya, mahirap na nga ang may dalawang abogadong nagtatagisan ng talino, ngunit ngayong araw ay tatlo sila kabilang si Poa na isang testigo, Tolosa sa prosecution at Sison sa depensa. At iyan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat. Ito po si Kayla Escalante. Magandang hapon.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
6: Sa mga Hebreo 12, talatang 28, ay ito po ang nasusulat.
5: Kaya mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot
6: sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatapos. Ako po si Agnes sa mga Hebreo 12, talatang 28, ang aking kasaysayang pasusulat. Dito po, kaya magpasalamat sa tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod.
7: Kamusta naman ang bago mong trabaho sa PIE?
6: Sa paraang may paggalang at
8: mabibigat ang mga binubuhat
6: ko
8: ron.
6: Ako
8: mga
6: po si Agnes Nicodemus,
8: na galing sa China at Brazil.
6: Po ang aking kasaysayang
8: siya nga pala.
6: Dito po,
8: bumali ako kay
6: sa
8: manager.
6: Sa lagot.
8: Heto, pangdagdag mo sa pamalengke.
7: Mabait naman pala ang manager mo. Pinabalik ka agad. Kamusta naman ang bago mong trabaho sa Pierre?
9: Malapit nang maubos ang bigas natin.
8: Mabibigat ang mga binubuhat
7: isang
8: ko ron.
7: Isang sainga na lang ito.
8: Mga kargamento na galing sa China, Brazil.
7: Hubarin mo na yung t-shirt mo at pantalon nang maibabad ko na rito.
8: Bumali ako kay manager. Maglalaba ako bukas.
10: Paging Doktora Carlin Santos or please. Paging Doktora Carlin Santos.
11: Benedict, mahal, sabi ng doktor hindi ka pa daw pwedeng umuwi kasi hindi ka pa magaling.
12: Eh, lalo akong magkakasakit dito sa ospital. Wala tayong pambayad.
11: Maghahanap ako ng perang pambayad. Ang mahalaga ay gumaling ka. Kaya inumin mo yung lahat ng gamot mo, ha?

0: Paging Doktora Marian.
1: Hilda, asawa ko. Panahon na para magpaalam ako.
2: Benedict! Oh,
1: huwag mo papabayaan ang mga anak natin. Sila lang ang tanging yaman natin. Pasensya. Pasensya na hindi ko may pagpapatuloy na makasama ka sa mga pangarap na.
2: Benedict, please! Huwag ka magsanita ng ganyan. Eh, hindi ka mamamatay. Mamumuhay ko pa. Dahil kailangan ka pa namin ng mga anak natin. Lakasin mo lang ang loob mo. Lumaban ka, please. Lumaban ka para sa amin.
1: Mahal. Alam mo ba, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng masayang mundo. Mahal. Na mahal kita.
2: Benedict, mahal na mahal rin kita. Mahal. Benedict! Diyos ko po, hindi na siya huminga. Benedict!

0: Papang, paano na kami ng mga anak ko? Para akong building na naguguho eh.
1: Hilda, anak. Huwag mo nang tuldukan ang lagay ng iyong mga anak. Nandiyan ka pa naman, buhay at malakas. Kaya mong buhayin ang iyong mga anak.

0: Bang, may trabaho na po ako.
1: Talaga na?
0: Opo.
1: Eh, anong trabaho? Saan ka magtatrabaho?
0: Sa Hong Kong po. Nag-apply ako bilang OFW. Domestic helper. At nakapasa po ako. At take note po, ang amo ko pong lalaki ay isang doktor at ang wife po niya ay nurse. Sabi ho ni Inday, mababait tong magiging amo ko.

0: Ilang araw na lang at lilipad na ako patungong Hong Kong. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina na malalayo sa mga anak niya. Masakit. Pero kakayanin ko ito. Kakayanin ko para sa aking mga anak.
1: Calling all passengers for Flight 747 bound for Hong Kong. You may now board to Gate 607. Calling all passengers for Flight 747 bound for Hong Kong. You may now board to Gate 607.
2: Sir?
3: If you want to buy something like toys and chocolates to your kids in Philippines, let me know. I have some friends who own a store alone in Mongkok. They can give you a discount, okay? By the way, here is your vitamins and also your medicines. Keep healthy and beautiful.
0: Oh, thank you, sir. Napakabait naman sa akin ni sir. Palibasa nga eh, doktor. Kaso, ang wife niya... Laging nakasimangot sa akin. Nagsiselos ata. Ano bang magagawa ko kung mas maganda ako kaysa sa kanya? Akala nga nung unang makita ko ng mag-asawang ito, isa pa akong dalaga. Hindi nila alam. Dala na at may mga anak na. Ay nako, problema ko ata ito ah.

0: Oh, eh, babalik ka ulit ng Hong Kong?
1: Opo, Papang. Tinawagan ako ng agency namin. May mapapasokan na raw ako doon.
0: Abay, sana'y di maulit ang nangyari sa'yo nung una mong amo. Tatuling ko lang eh, na-terminate ka na agad. Kaya marahil aral na ito sa'yo ngayon. Iwasan mo na nga hanggat maaari ang amo mong lalaki. Para di ka pagsilosa ng magiging amo mong babae. Lapitin ka kasi ng tukso eh.
1: Nalulungkot nga po ako eh. Hmm. Napakabait naman po kasi sa'kin ni Sir. Konting sinat lang, naku, akala mo ho, imalala ng sakit ko. Palagi yung nagki-care. Siyempre ho, doktor si among lalaki at dapat si among babae. Na nurse, alam niya na walang meaning ang ipinapakita ni doktor sa akin, di ba, Pang?
0: Eh, pagsisilosat ka nga ng employer mong babae, eh kung maalaga ang doktor na yon sa'yo. Sana naman itong susunod na among mong babae, mababait at disilosa. Ha?

kung kailan malapit na ang Pasko. Saka pa ako kailangan makabalik sa home ko. Ang petsa ngayon ay December 15, 2006. Ay, ngayon lang ako mawawala sa Cagayan sa piling ng mga anak ko. Ngayong darating na Pasko. Pero kung hindi ko naman ito tatanggapin, paano naman sila?

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

sang iyang pagkayam. Nagsiling sa aton ang angel kag mismo si Ginoong Jesus before siya magkabit sa cross. Biyaan ta kamo, magaaman ako sang duog para sa inyo. Kag sa tapos ako makaaman sang duog para sa inyo, mabalik ko, kwaon ta kamo. Agud nga kundiin ako, didto man kamo. Amo nang aton nga ginapaabot, ikaduha nga pagkarinig ni Ginoong Jesus. Nautod, una sa tanan gusto na kon nga i-hammer ining kamatuoran, nga ining doktrina sang katapusan nga mga butang o kun pala buton. Ang aton gidayon manutuhan ang pagkamaminatud-on sang pulong sang Dios. Amen. Nga ang pulong sang Dios siya wala nagasayop, wala ini nagalimbong kag matuod ini. Abyan akon. Masaligan naton ini nga mga pulong. Hindi bala? Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amo na siling sang manugsalmo. Kaga, amo na ang aton tindukan. Nga ang mga promesa sang Dios tumanon niya. Ang iya mga gintagna matuman ini. Kaga sa diin, ang ginuugid mismo iya, magapanghikot kag magapatigayon sini. So number one nga kamaturan, masaligan ta pulong sang Ginoo. Ikaduha, ti para sa aton, kag sa imo, abyan, nga nagsalig kay Jesus in a personal basis. Butsi nga noon, nakahinulsol sang iya sala ina nga tawo. Nagagda kay Kristo Jesus nga magsulod sa iya tagipusoon, ginbaton niya. Kag of course, nakabuhi niya ining kamatuoran, subong ha, diri sa kalibutan. Siling sang pulong sang Ginoo, ang mga the best nga mga bagay palabuton pa para sa aton. Of course, nabaton ta naman ang kumplito nga pagpatawad. Nabaton ta na ang pagpasag-uli sa Ginoo. Nagapuyo na sa aton ang balaan nga espiritu. Nagsilyo na sa aton sa adlaw sang kaluwasan. Kagsubong man, ari ang iya mga pulong nga among suga kagapawa sa aton dalanon, mga tumulungo sa sining kalibutan. Apang utod ang fullness sang aton redemption. Ginatawag naton ina, freedom from the presence of sin, magaabot sa ulihi. Subong niya wala na sang gahom ang sala sa aton. Hindi na kita esklabo sang sala. Apang mga utod sa sining kalibutan, hindi gid kita kalikaw sa ginasiling naton presensya sang sala, kaya ari pa kita din sa kalibutan. Apang mabalik ang aton na banhaw nga manluluwas. Amen? Nagsaad siya. Tumano niya ini. Kung sano ina, wala takabalo. Apang malapit na lang. Amo nang siling sang pulong. Kag sa sina nga mga tinion nga sa diin, dito na kita'y litunon sang Ginoo sa himaya, baguhon ang aton kabugusan, mangin pariho sa iya. Niyan, mahilway na kita sing totoo sa presensya sang sala. Amen. Abyan. Ining pagbalik liwat ni Ginoong Jesus sa tapos siya nagkayab, ginpamatud-an ini sang mga propeta. Ginsulat diri sa may Zechariah chapter 14 verses 3 to 5. Ang katapusan nagasiling, and the Lord my God shall come and all the saints with thee. Amen. Mabalik ang Ginoo sa paghukom sa mga tao nga nagsikway sa iya, kagsubong man sa pagpadya sang iya matutom nga mga kaanakan. Abyan, dumdumon ta ini, ang Diyos, Diyos gyapon. Bisan ano pa ang ihambal sang makasasala nga tao, pasipalahan niya ayan ang Diyos, ipanginwala niya ayan ang Diyos, duha-duhaan niya ang existence ng Diyos kag magpatuyang siya sa pagpakasala. Wala ina nag-nullify sa kamatuoran that God is still God. He is sovereign. Kag nag-rule sa tanan nga iya gintuga, even to the smallest detail sa pagkinabuhi sang tao. Ikaduha, may pamatuod man ining pagbalik ni Ginoong Jesus diri sa bag-o nga katipan. Now, i-quote natin bala mismo si Kristo Jesus, nagasiling siya, John 14, 2 and 3. In my Father's house are many mansions. Kun wala, magasugid bala ako sa inyo nga magakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog?
Gina-translate ko sa Ilonggo. Kagun makaaman ako sa inyo sing duog, magabalik ako. Sa pagbaton sa inyo sa akon kaugalingon, kuhaon ta kamo. Agud nga kundiin ako didto man kamo. You see mga uton, kag daw ano ay hankatahom ina nga puluyan nga ginapaabot naton nga mangin aton sa pagbalik ni Ginoong Jesus, kay ang designer, kay ang builder, kay ang carpenter utod sang sina nga puluyan wailiwan among anak sang Dios si Kristo Jesus. O hallelujah sa sining kamatuoran. Te personal application naton dayon. Kung ang pulong sang Dios matuod kag masaligan, ang pulong sang Ginoo sa iyang aginsaad nga mabalik siya nagadala sang paglipay. Amen utod. Kag amuning tinutuyo sang Ginoo sa aton nga mabalik siya, of course hilwayon niya kita sa presensya sang sala. Kag ihatag niya sa aton ang iyang ginhandom nga perfection or the best nga mga bagay. Hindi bala libro sang Revelation na gasiling kag ang pundasyon sang sining syudad nga ginaman sang Ginoo nagsari-sari nga mga malahalon nga bato. Ang iyas ni mga kali o kun alagyan puro nga bulawan nagasilak-silak ini nga daw salamin. Masiling ang mga tao gadamgo kalang indi abyan. Realidad ina sang resulta sang aton nga pagtuo nga nagsalig kita kay Ginoong Hesus. Ang mga tao yan nagasiling pakita ako bla anay pastor kay matuo ako. Siling sang pulong sang Ginoo sa imo abyan, tuo ka kay makakita ka pagi sa bugay sang Dios. Dalayawon ang ngalan sang Ginoo sa sining kamatuoran. Ano pagid mismo ang mga angel sang pagkayab ni Ginoong Hesus nagpamatuod sini. Basahon nakon bala sa inyo sa may Acts chapter 1 verse 11 nga nagasiling. Nga nagsiling sa ila mga tawo sang Galilee nga nagatindog kamo kag nagatangla dito sa langit ang amuman nga Hesus nga ginkuha sa inyo paibabaw dito sa mga langit magakari sa amuman nga bahin kag makita ninyo siya subo nga siya nagpaibabaw pakadto sa langit. Tindugi ini abyan amo ning magahatag sa aton sang kalipay kag ang implikasyon amo ini nga ini nga kalipay nagakahulugan nga ang aton mga masig katumuluo nga naguna na sa aton mga palangga ta si kinabuhi maybe amay nimo nanay mo utod nimo paryente mo asawa ubana mo maabot chimpo abyan makit-anay kita liwat didto sa himaya kag ina nga pagkit-anay forever kag wala na gid sang pagpahamulang. Amo ni ang implikasyon sang pagbalik ni Ginoong Jesus nga nagasaad ang pulong sang Ginoo that the best things are yet to come. Hilway na kita sa pagpakasala, wala na ning kamatayon, kagsubong man mga balatian, ukon paghibi, ukon kasakit, nagtaliwan na ang daan nga mga butang kagyari tanan bag-o na upod sa aton Ginoong Hesus, upod sa tanan nga mga balaan, upod sa kabugusan sang mga angels. Magasimba, magadayaw kita. Anong sim? Ang kordero sang Diyos nga nagpaagay sa iya dugo kag nagtubos sa aton. Abyan, iaman ang imo kaugalingon sa pagbalik liwat ni Ginoong Hesus. Sa indi mapaktan ng mga tinion, kay ginpicture ini pariho sang makawat. Wala siya gapabalo. Amo na abyan, ginahangkat ko ikaw. Talikdi mo sala. Isikway ina. Repent of your sins and just believe sincerely sa imo tagipusoon sa kay Kristo Jesus nga sulo mo lang ang manluluhas. Kag ang iya ginhimo sa cross, amo to ang payment sang imo sala. Ang pagpaagay sang dugo, amo tong makapaputli sa imo gikan sa imo kalapasan. Hambala lang si Kristo Jesus abyan sa pangamuyo, Lord Jesus, come into my heart and be my savior. Kaluyaan gikita sang Ginoo. Dugangan natin ini sa masunod. Paalam kita sa inyo, temporaryo. Once again, this is The Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Padayon kita sa aton nga pagtalupangon sini. Ano dirig pala ginhambal sa Acts chapter 21 or Acts chapter 1 verse 8. Ini isa ini ka kadinalan sa kasulatan nga ihan madamo sini sa mga Kristuhanon kag madamo sa aton ang nakamemorize sini nga nagasiling. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Now, ano ba ini ang lesson nga makuha naton mga kauturan? Ini nga bersikulo nag-embrace ini sang ginatawag naton ning kapid bala nga tema or twin themes sining ginatawag naton bugos nga libro sang binuhatan o kun sang Acts. Ini ang misyon ni Ginoong Hesukristo nga magpadayon is continued panaagi sa buluhaton ayhan sang iya espiritu nga ang ibalang espiritu amo ini ang nag-empower, amo ini ang nag-enable, amo ini ang naghatag kusog sa mga disipulo nila niya, disciples, followers, di ba kita disciples, followers da sang iya nga magpamunga o kun magbear sang panaksihon sa pulong sang Ginoo. Amo na nga ginhambal naton sa Matthew 21:28, Matthew 28:19-20, sa Luke chapter 2 verse 11 kag 12. Ini makita naton mga kauturan ang resulta sini sang empowering will nga nakita naton nga mag-spread sang maayong balita all throughout sa sini nga kalibutan. From the spiritual heart sining mga sang Israel o kung sining Jerusalem kauturan naton sang mga ginpili sang Ginoo mga kauturan. Now, ano ini ang nasapuan kag nakita naton diri ang dapat naton talupang doon gali niya ini nga libro ginhimo ini built around this sa sining kalibutan o kung geographical markers nga makita naton sa chapter versikulo 6 tubtob sa 7 sa kapitulo 1 nga ini ayahan nag-ukor, nagdatapo ini dito sa Jerusalem kag sa Judea sa verse 8 and 9 nga you shall be witnesses unto me sa palibot sa Samaria kag ayahan maskin diin sa bilog ng kalibutan all throughout much dito kapok adto bisan pa may mga kaaway kag nagyao-yao sa aton. Ano bala ini ang lesson nga makuha naton diri o kun ang punto diri siling nga kung ikaw nagalakat, kung ikaw nagatrabaho, dumdumon mo nga ang gahom halin sa balaan nga espiritu. Power for the work, balaan nga espiritu. Tanawa bala diri, amo na ang ginambal diri sa actual, ini isa sa mga promisa sang Ginoo nga dapat naton hindi pagkalimutan nga kita makabaton sini provided we have Him in our hearts and we let Him control sa aton nga mga kabuhi, mga kauturan. Tanawa para diri pagit sa binuhatan no sa Acts chapter 2 verse 41. Ano ginambal diri sa versikulo 41 na anay kita no sa verse 41. Basahon na kon sa inyo sa versikulo 41 nga nagasiling those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Ano gani siling naton? Earlier nagsiling kita, lakat ka, subong. Amo tong parabola sang duha ka anak. Nya to, subong lakat ka to sa aton ulumahan. Ubra to anay. Nya okay ta ya. So dili nga okay pero wala man sa naglakat. Ang isa ya nagsiling, hindi ko tay, hindi ko lang alang ko. So lihi after a few minutes nagsiling siya nga sige na lang tay malakat na lang ko maubra na lang ko tidiin na ang duha ka sa diin na da ang layo abi atong tawo nga nagchange ang mind o kun ang itong tawo nga naghuo kag wala naghimo Di of course kung magpili kita, itong tao nga, nag-change mind siya eh. That's why, wala gali isang, ang Diyos gali, He will always give us another chance. He will always forgive us if we ask. Siya magapatawad sa aton kung kita mangayo sang kapatawaran sa iya. Mangayo na lang pinapatawad sa iya. Kung naga, if you're doing silly things sa mga butang na hindi mayo, mangayo kapatawad sa iya. And I believe, deep down in my heart, if you are truly, ikaw tuntuon ginangayo sang kapatawaran sa Ginoo, sa gihapon ang Ginoo, mag-embrace sa imo, kag maghatag sa imo sang nagakaigo nga kapatawaran. Dili na ito makita mga kuturan. Ang punto na ito na mo ini sa Acts chapter 2 verse 41. Ang result sa pagtrabaho naton gindugang mga 3,000 pagtrabaho nila nagkalaluwas gindugang sa ila sa sina nga adlaw. Nga today kamo maluwas today nagdugang kag ato mga tao nga nagbalaton kay Kristo nga ila personal maluwas. Hindi to sila yaday hard sang isa ka tawo kundi pagkabati nila sang pulong sang Ginoo nag-change, nag-radical change ang ila kabuhi mga kauturan. Results of the work nagdugang. Tanawa bala diri mga kauturan. Ano ang ginhimo nila sa bersikulo 42 kanami bala no sang kapitulo 41 bala nga naghatag sa aton sang palaanggiran, palatukuran nga nagwali pagtapos ang wali sang pulong sang Ginoo kay tungod naglakat sila sa ulubasan sang Ginoo nagkadto sila sa ulumhan sang Dios madamo ang resulta kag madamo ang ila na ani kung kisa ang ani ta kita man mismo nagabutig no nga mula niya pulo lang kasako kani kay iya nga na ani isa kagatos kasako kay kundi nakabutig kita apang tungod kay ini mga tao naglakat subong kag nakabati subong, kag nag-responder sila subong, kag nagdugang ang ila nga numero sa ila grupo, sa ila ayhan, a fellowship, ano ang natabo sa versikulo 42, nagasiling dire. They devoted themselves to the apostles' teaching. Kanami, no? Amo ini ang ginatawag natin, the fellowship of the believers. This is what I always told, tell my church members, ang amon nga membro sa simbahan namon, siling ko, amo lang ihimuon natin, why we are here in our church. Nga ang nagabalik-balik, kita diri sa aton simbahan, amo lang ni Permi makita natin, tungod gusto natin mag-fellowship sa kaisino sa mga believers because we are a changed individual, a changed person already. Romans 12, 1 and 2, wala na kita ng conformity sa sininga kalibutan. Ang budlay lang galing sa aton, niya kung kaisa, kay ang pag-conformity natin, kung daw medyo down kita, panapik kita sa Ginoo. Kung daw wala na kita, tiyamak mo, dira lang ko yung nagkanto sa simbahan, na yan. Nagpamulya lang ko na, kay down ko mo, timayo man, kay you went to the right place, pero kung ang imong motibo sa pagkanto sa simbahan nga, magpaluoy-luoy lang, kag magbaton sa pagpakamayo, na kag masiling ka, na intuan ko lang sila ho, na stylan ko sila, hindi na mayo, you are not really a changed individual. Kung ang isa ka tao nagkambyo, mga kauturan, amo ni ayo, at hindi sunusugilanon lang ini, kung ikaw tuntuod ng kambyo, nagkabalik-balik ka sa simbahan mo, wala ka sang motibo nga nagalabaw kag motibo nga manginto kag mag-style sa tao nga mga Kristohanon. Kaya nag-fellowship ka mo sa sining Acts chapter 2, 41 and 42, naluwas sila kag nagkanto sila balik-balik, house to house, kanto nag-fellowship sila as a believers sa ila ayahan nga mga, sa ila kapilyato ayahan, nag-fellowship sila sa nagkalain-lain nga balay. Wala na sila sang kunano pang motibo. What they did is to fellowship, break bread. And, you know, nag-fellowship sila sa isa kag isa with the thinking of glorifying the Lord. Amoy na mga kauturan. Tanawa pala diri yo, kung ato talupang doon, breaking of bread and prayer. Inadirul sa muna, ginakwan ko gidla, ginaadbukar ko gidini ang pag-attend naton sa prayer meeting kada midweek naton or ano daya kamo iban nya Miyerkules nila ginabutang ang ila nga prayer meeting, ang iban Huwebes, iban Biyernes, iban Sabado or whatever. Pero kanami gid mga kuturan nga ipreparar naton ang aton kaugalingon to attend sa pag-fellowship naton, hindi lamang sa pag-break of bread, hindi lamang sa pag activity naton sa simbahan, kundi sa pagpangamuyo. Prayer is very essential in our Christian life. Do you pray alone with God? Do you talk to God today? Or did you? Sa pag-imo na mo ni mo sa siningadlaw. Nagpakigistorya ka ba sa Ginoo sa siningadlaw? Kaya nagsiling, Lord, ang akon nga mga kabugatan, ang tanan akon nga mga ginahimuon siningadlaw, ginatugyan ko sa imo. Do you do that? Kapag pakuntani nga mo ni talupang doon aton. Nung isaya ato niya, kadtota sa simbahan, ma'am, pagtapos ang activity sa muna, pulikta, nalipat kita gali that our sole purpose in coming to the church, aside from fellowshipping with one another, aside from worshiping the Lord, is to pray and talk to the Lord. Ikaw ba na? Nag-imo na sila. Makuturan talupang dablay niyo. Ang result, sa versikulo 41, nagdamo ang nagdugang. So kung ang mga tao gali nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kag kung ikaw gali na luwas, nga natingala ikaw that there will be a radical change in your life, na transform ikaw, nga siling kainano ni man, sa una amo na siya, hindi na siya lang magpati. Primero, apang sa pagsigisigi, nga kabuhi mo nag-amo sina, there will always be room for improvement in your heart. Consider the Lord abyan. Consider the Lord. Tanawa, brother, ho. Makantuta sa Old Testament. Ano bala ang pagpahayag sining tao ngayon? Tanaw naton ang life ni Daniel. Ano ang iya ginhambal diri sa Daniel chapter 12 verse 3? Ay sa versikulo 3 sa Daniel nga sining, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Mga kauturan, talupang dabla ini. Paano ni Daniel nagsiling nga ang iya doktrina sang kaluwasan, ang doktrina iya sang pagkabanhaw, daw kaangay kag makumpir nimo sa bag-ong katipan nga mga panguna-una, that we are saved, siling niya, we remember this, we are saved by grace. In other words, mga kauturan, si Daniel diri niya, those who are wise nga nagkilala kay Kristo nga iya personal maluwas, adigin kwa ni Daniel, oh, will shine like the brightness of the heavens. In other words, may balaan ng espiritu nga nagakontrolar sa iya kabuhi. May balaan ng espiritu nga naghatag sa iya sang kainit, kagkaisog sa pag-alagad sa iya. Nga, pinaagi man kali sa grasya ni Kristo, abyan. Kristohanon nga wala pagid niya natuliid, kag do hindi kapagid ka ibo iya. Nga sila hindi ang akon kaluwasan doon nagadula-dula. Tinagadula-dula, dira kay every time na mag-imo ka sa sala, ginakonviktar ka, guilty ka mo. Probably tutuod pa ng imo nga kaluwasan, pero ayan, basi kung nagaduda ka, malika dugadula-dula ni, imo akaroon, once and for all, commit yourself to the Lord and say, Lord, i-offer ko na ng kabuhi ko sa imo, gusto ko na magalagad sa imo, because after that, nga, gin-exhort kita nga maglakat, after that, nga diin ka tabakanto, nga sa akon ulubasan, so san o, subonggid, kay tagaan ko ikaw sang gahom, ang resulta, tagaan ko kamo sang madamo nga bunga, bao ang matahong bagid, as you go and preach the gospel and witness para sa Ginoo, may padya kagali. There will be reward for the work. Ano siling Daniel chapter 12 verse 3? You will shine. Ikita mo sini. There you will shine like a brightness in heaven. Mag-shine ikaw, in other words, you will carry through sang kanami, sang kaluwasan, nga gin-preparar sang Ginoo sa tanan nga mga katawhan. Would you like to come to Him? Abyan. Ask the Lord to come into your heart. Batuna siya ngayon mo personal nga manluluwas. Hindi pa ulihi ang tanan. Siguruha ang kaluwasan mo. Ayan, ikaw nagkasimba na dugay pa. Let it be. Siguruha ang imo kaluwasan. Are you a Christian? Ikaw ba na nagapanaksihon? Ikaw nagalakat? Nag-respond ba na ikaw adlaw-adlaw sa pagtalupangon sa iya? Believe. Accept. Receive the Lord. Kristohanon, commit yourself. Hamba Lord, mulugin o revive me. I want to work for you. Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number 0918-901-2178.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Kami po ay miyembro ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ako po si Kayla Escalante. At ang ating paksa ngayong araw kaagapay ay wound care. At may makakasama po tayong partner mula sa Global Care Cancer Institute Incorporated maya-maya lamang. Kaya naman kaagapay, kung kayo po ay may katanungan patungkol po sa ating topic nga na wound care ay maaari nyo na po yung ma-send, ma-type sa ating comment section sa ating ongoing Facebook live streaming. Hanapin nyo lamang po on 702 DZAS FEBC Radio o sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag din po ninyong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook live streaming. Tag ang inyong mga kakilala o i-PM ang ating link sa inyong mga kakilala. At syempre, binabati rin po natin ng happy listening ang ating mga team radio ang nakikinig sa radio via 702 DZAS AM band maging sa mga kaagapay nating nakikinig sa 702 DZAS mobile app. Tayo rin kaagapay ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At sa putong ito, tayo po ay tutungo na sa ating health forum.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan
7: ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
5: Kagapay, muli ito po ang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. Pag-uusapan nga po natin ang topic na wound care. Ano nga ba ito at bakit ito mahalaga? Kaya kaagapay, kung kayo po ay dumaranas yan ngayon, meron kayong sugat na matagal nang hindi naghihilom o kaya naman ay gusto ninyong malaman yung mga tamang hakbang para mapangalagaan ito. Tuto ka lang kaagapay at again, mag-send ka na ng iyong mga katanungan. Ngayon po ay pinagpala po tayo dahil meron po tayong makakasama to discuss this topic. Siya po ay head ng Department of Surgery ng Global Care Medical Center Sabay, Laguna. Atin pong i-welcome kaagapay si Dr. Alexis Alan Asuncion. Good afternoon po, Dr. Alexis.
8: Hello, Ma'am Kayla. Good afternoon. And good afternoon din sa lahat ng ating viewers and listeners.
5: Magandang hapon po sa inyo, Doc. At baka po meron po kayong mga gustong i-shoutout po dito sa ating programa.
8: Shout out sa family ko dyan sa Quezon City, saka syempre sa mga staff and doctors ng Global Care Medical Center and Global Care Cancer Institute.
5: Yan po, happy listening po sa inyong lahat dyan sa Global Care Medical Center. Doc, napaka-interesting po ng ating topic for today, wound care. Doc, unang katanungan po no, para po sa ating mga kaagapay. Ano po ba yung tamang unang hakbang kapag nagkaroon po tayo ng sugat para mapangalagaan po natin ito?
8: Okay. Ang tamang wound care at the onset should always or dapat magsimula sa paglinis nito. The easiest or pinakamadaling home remedy is to wash it with soap and water.
5: Mm-mm.
8: And after which, ipapatingin pa rin natin sa doktor. Marami po kasing klase na ng paraan sa pag-alaga ng sugat. At meron po tayong specific or tamang paraan ng pag-alaga ng sugat. Depende rin dun sa estado ng sugat at depende sa pasyente.
5: Mm-mm. So depende po talaga no sa estado ng sugat pati nung estado ng pasyente kasi syempre po meron pong mga dapat ding i-consider halimbawa po no kapag merong diabetes na maya-maya po ay ating pag-uusapan
8: yes,
5: din.
8: Yes, tama po 'yun.
5: Dok, paano po dapat linisin yung isang sugat? Meron po bang na dapat na isaalang-alang yung ating mga listeners and viewers para po maiwasan yung infection?
8: Again, ang easiest way na pwede natin gawin sa bahay is to wash it, hugasan ito sa malinis na tubig at sabon. Wala kasing specific na blanket na pwede natin i-apply sa lahat ng sugat eh. So, with the help of your doctor, magkukonsulta tayo sa doktor ninyo or sa surgeon para mabigyan ng angkop na panglinis na sugat, angkop na dressing, at sa mga ibang pagkakataon, pag medyo malala na yung sugat, nagkailangan mag-undergo ng procedure, yung tinatawag din natin na wound debridement, na maya-maya pag-uusapan din po natin yan.
5: Mm-mm. Opo, Doc, na-mention na po natin yung dapat gawin. Ano naman po yung dapat iwasan? Kasi syempre, Doc, no, meron po tayong nakasanayan na maglalagay ng bawang, ng toothpaste, pero ano po ba yung mga dapat iwasan ng ating listeners?
8: Actually, totoo yan, Miss Kayla. Ang usual misconceptions natin sa pag-alaga ng sugat, number one po yan, nakakita na ako ng mga pasyente naglalagay ng toothpaste, naglalagay ng kape, ng langis.
5: Mm-hmm.
8: Yung iba naman, binubuksan nila yung capsule ng antibiotic, tas binubudbud nila sa sugat yung laman ng antibiotic. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, ang mga pasyente, na hindi po ito safe at baka mas lalo pang lumala yung sugat natin, mas lalo pang tumagal yung paggaling pag nilalagyan natin ng mga to. Ang isa pang misconception na usual nakikita ko ay yung pag-self-medicate.
5: Apo.
8: Marami po sa mga pasyente natin dahil yung kaibigan nila, kapitbahay nila, binigyan ng ganitong klaseng gamot. So yun na rin yung iinumin nila. Hindi rin po ito safe dahil hindi lamang sa baka mali yung mismong gamot na iniinom natin, pero baka mali din kasi yung dosage, yung frequency, tsaka yung length of time or yung araw, kung ilang araw natin ito iinumin. So again, lahat ng iinumin nating gamot ay dapat galing sa reseta or galing sa payo ng ating doktor.
5: Okay po. So mahalaga talaga na sumunod no doc sa sasabihin ng doktor para syempre maiwasan na ma-infection yung sugat. Pero doc, kailan po nagiging enough yung home treatment at kailan po kailangan na magpatingin na sa doktor?
8: Okay. Ang signs na kailangan natin ipatingin talaga to isang doktor if there is meron ng signs ng infection. So ang mga signs na maaring nagsisimula na mag-infect yung sugat natin, pag meron na itong nana or merong mabahong discharge, pag meron ng pamumula sa paligid ng sugat or kumakalat yung pamumula mula sa sugat, pag meron na tayong lagnat at panghina ng katatawan, or pag ang sugat natin ay talagang hindi gumagaling or matagal gumaling. An exception to this, Ma'am Kayla, is kapag ka ang pasyente ay diabetic.
5: Apo.
8: Hindi na po dapat natin antayin yung mga senyales na ito dahil mas mahirap talaga mag-handle ng patient na diabetic at infected na sugat. So for all our diabetic patients, dapat talaga once magkaroon ng sugat ay ipinapatingin natin sa doktor para ma-prevent yung complications.
5: Okay po. Doc, para lang po ma-remind po yung ating mga kaagapay. Kapag halimbawa po nagkasugat yung isang patient na may diabetes, tapos na pabayaan po at na infection, ano po yung pwedeng maging complication? Apo, Doc? Ayan, kaagapay atin pong babalikan maya-maya lang, no, si Doc Alexis Asuncion at ating pangarin pong pinag-uusapan ang wound care. Magandang malaman ito, no, ng ating mga kaagapay, lalo ngayon na umuulan, madalas ay na-expose sa baha yung sugat. At paano ito maiiwasan yung pagkakaroon ng infection sa sugat? Kaya kaagapay, muli po kung kayo po ay mayroong questions about this topic, ay maaari nyo pa rin.
8: Hindi ko na rin last question. Napuputol. Sorry, baka yung connection ko dito.
5: Apo, Doc.
8: Ano, saan mo nga konti yung pinto?
5: Apo, Doc. Ayun po ang aking tinatanong po kanina. Para magsilbi pong reminder din sa ating mga kaagapay, lalo na po yung mga merong diabetes. Ano po yung maaaring maging complication kapag yung sugat po ng isang diabetic na patient ay napabayaan?
8: Yes, ma'am. Ang problem with diabetics kasi, hindi talaga maganda ang wound healing niyan dahil yung mga ugat, hindi na nagsusupply ng maayos doon sa area ng sugat natin. Nagiging nitsa ito ng pagkalat ng infection. So meron tayong tinatawag ng mga sepsis or pagkalat ng infection sa buong katawan. O di naman yung mga worst cases talaga yung iba, pagka may matagal ng sugat sa paa at nagkalat ng infection, minsan napuputulan sila ng paa or binte dahil dito.
5: Okay po. So kaya mahalaga din na talaga na habang maaga ay talagang alagaan yung mga sugat na ito. Doc, ano po yung warning signs ng infection sa sugat?
8: Ang warning signs, I think nabanggit ko na din, pagka mayroong mga nana, mayroong pamumula sa sugat, medyo worse na yung pag nagkakaroon na ng lagnat yung pasyente or panghihina ng katawan. Kaya dapat talaga pinapatingin na natin bago pa dumating itong mga signs of infection.
5: Mm-mm, opo. Kaya mahalaga talaga na maalagaan din talaga. Doc, meron po bang PhilHealth coverage para po sa wound care? At ano po mismo yung service and treatment na covered po nito?
8: Yes. Meron po tayong PhilHealth coverage for procedures na tinatawag nating wound debridement. Ang wound debridement ay isang pamamaraan kung saan tinatanggal natin yung mga infected or yung mga non-viable na tissues, yung mga nana, discharge, at iba pang debris dun sa sugat para matulungan itong gumaling. Maaaring gamitan to ng local anesthesia, yung pampamanhid, at usually ginagawa rin po ito as outpatient. Ang kagandahan din po dito para sa mga komplikadong sugat na kakailanganin man yung paulit-ulit na debridement or yung paulit-ulit na pagtanggal ng debris sa sugat, magagamit pa rin yung PhilHealth kahit na ito ay sa mga sumusunod na procedures.
5: Okay po. So, meron pong covered po ito ng PhilHealth. And sino-sino po yung qualified po para maka-avail po nitong wound care coverage ng PhilHealth? And ano po, Doc, yung requirements kaya?
8: Okay. Ang first and foremost, pagka meron tayong
5: okay po, mga kaagapay.
8: Dapat talaga mag-consult muna tayo with the doctor. And yung sa atin ay...
5: Doc? naman na mga kaagapay, muli hello po ay babalikan natin maya-maya si Doc Alexis habang inaayos ang kanyang line, ang kanyang signal. Pero muli nga kaagapay, ang ating topic for today, no, wound care. Kaya kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa topic na iyan, ay maaari nyo pa rin pong ihabol, maaari nyo pa rin pong ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Raycong Bondoc ay bumabati sa atin ng good morning dahil siya po ay mula sa UK. Si Misty Ann ay pinapa-shoutout naman. Si Sally, Halan, Donnie, maging sila Arnie, Ekila ay nanonood mula sa Greek. Yan kaagapay, habang inaabangan natin ang pagbalik ni Doc Alexis Asuncion, muli po ang ating topic, wound care. Pero sa puntong ito ay dadako po muna tayo sa ating health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. At sa pagbabalik po natin ay pagpapatuloy po natin ang ating discussion tungkol po sa wound care. Kaya again po, kung meron po kayong mga katanungan, maaari nyo pa rin po yung ipadala sa ating chat box, sa ating comment section. At dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health tips.
9: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots, at iba pang problema sa balat, pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV.
10: Iyo ang tanong.
7: Kay Doc ang sagot.
5: Kagapay ko pa rin po ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At muli po ang ating topic for today, wound care. Kaya kaagapay, kung meron po kayong mga katanungan tungkol dyan, maaari nyo pa rin pong ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming. At kasama pa rin po natin mula po sa Global Care Medical Center ng Bay Laguna, si Dr. Alexis Asuncion. Hello po muli, Doc Alexis.
8: Hi, Ma'am Kayla. Pasensya na, medyo hindi maganda ang connection ko ngayon sa clinic. I'm very sorry.
5: Okay lang po. No worries po, Doc. Sa puntong ito po ay atin pong ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan po tungkol nga po dito sa wound care. Doc, ano po yung kadalasan po na maling paniniwala o ginagawa po nating mga tao pagdating po dito po sa pangangalaga sa sugat?
8: Okay. Ang usual na mali na or misconception sa mga sugat, ang una dyan ay yung paglagay ng kung ano-anong bagay sa sugat, tulad nung paglagay ng toothpaste, paglagay ng langis, kape. Yung iba naman na nilalagyan nila nung powder, nung antibiotic, binubuksan nila yung capsule ng antibiotic tapos binubudpod nila sa sugat. Hindi po ito safe.
10: At baka ito pa ay maging sanhi kung bakit lalong mag-i-infect or hindi gagaling yung sugat natin. Another misconception, ma'am, is yung pag-self-medicate. Dapat hindi tayo mag-self, hindi tayo uminom ng gamot nang hindi galing sa reseta ng doktor, dahil baaring mali yung gamot mismo or mali man yung dosage and frequency ng pag-inom natin ng gamot. So dapat lahat ng iniinom natin ay galing talaga sa reseta ng doktor.
5: Opo. Pagdating naman, Doc, sa kinakain, ito rin po ba ay nakaka-apekto po pagdating po sa paghilom or sa infection po ng sugat?
10: Specifically speaking, wala naman tayong makakain na magpapalala sa sugat natin. Kasi yung iba sinasabi, huwag daw kakain ng manok.
5: Malansa.
10: Yes. Hindi naman wala itong katotohanan. Siguro, para sa mga pasyenteng may mga malalang sugat or yung hindi talaga magandang sugat, ang usual na payo namin dyan is to have a high protein diet para matulungan sa paggaling ng sugat. At para sa mga pasyente naman natin na diabetic, syempre, bawal naman talaga kumain or uminom ng mga matatamis or yung magpapataas ng sugar nila. Pero dun sa question nyo, ma'am, na meron pa tayong bawal kainin or bawal kapag may sugat tayo, wala namang specific, ma'am. Well-balanced diet is always advised for our patients.
5: Okay po. So, finally po ay nasagot po ang katanungan po ng mga kaagapay natin kung talaga bang bawal kumain ng malansa kapag merong sugat. At Doc, kayo po bilang surgeon po, no? Ano po yung inyong pinakamahalagang payo po para po sa ating listeners and viewers para po maiwasan po yung complications sa sugat, lalo na po sa mga patient natin na merong diabetes?
10: Okay po. Bilang surgeon, ang maipapayo ko po ay wag na wag po natin babaliwalain or pababayaan ang kahit na mga maliliit na sugat. Isa sa mga komplikasyon po kasi ng diabetes ay yung tinatawag na neuropathy or yung nawawalan ng pakiramdam, yung bahagi ng katawan. Kaya kadalasan, hindi nakikita agad yung sugat or nakikita na lang ito ng pasyente kapag malala na. So usually ang payo po natin sa mga diabetics, araw-araw mag-i-inspect po ng paa, sa katawan, sa buong balat, para kung meron mang silang makitang sugat ay mapatingin na agad nila ito at hindi na po ito lumala. Ugaliin din po na magpa-check up regularly sa inyong internist or endocrinologist upang mapanatiling controlled ang kanilang blood sugar. Kaya kapag nagkaroon ng sugat, kahit maliit pa lamang ito, ay ipatingin agad sa inyong doktor.
5: Okay po. Doc, ngayon naman pong madalas po ang pag-ulan. Meron pong mga kagapay tayo na madalas pong na-expose yung sugat nila sa baha o kaya po sa tubig. Ano po yung tama pong pangangalaga?
10: Okay. As much as gusto ko sana sabihin na hindi dapat ma-expose sa tubig baha ang ating mga sugat, kaya lang meron talagang mga lugar na wala tayong choice kundi sumugod or lumusong sa baha. Pag-uwi po natin, make sure na hugasan ang ating, actually mas maganda kung maligo, at hugasan din ang sugat with soap and water, at magpatingin sa inyong doktor para mabigyan po kayo ng reseta para sa posibleng infection or yung tinatawag natin na leptospirosis.
5: Opo, so talagang lilinisin po agad, no, Doc?
10: Yes.
5: Meron pong katanungan dito, Doc. Ano daw po ang dapat gawin kapag malalim po yung hiwa ng sugat at tuloy-tuloy po yung pagdurugo?
10: Pagka nagkaroon tayo ng hiwa at may dumudugo, ang parating first aid po dyan, kung meron man kayong gasa or band-aid or bulak, is with your finger or two fingers, gamitin natin yung gasa or bulak para diinan yung parte ng iyon na dumudugo. Kung ito ay wala namang tinamaan na malaking ugat or delikadong ugat, usually titigil naman po ito. Ngunit pag napansin natin na nakailang minuto na tayong nakadiin sa sugat pero dumudugo pa rin, itakbo na po natin to sa ospital.
5: Okay po. Another question po, Doc. from our listener, kinamot niya lang daw po, tapos nagsugat na, and then umitim, and hanggang ngayon po ay medyo matagal po yung pagtuyo niya. Ano po kaya ang dapat gawin?
10: Okay. Actually, marami po kaming pasyenteng nakikita na ganyan. Usually kasi, ang mga simpleng sugat, if wala naman tayong ibang comorbidities or wala tayong ibang mga sakit or walang ibang factor sa katawan natin na nag-hinder ng paggaling ng sugat, usually dapat 1 to 2 weeks magaling na yan.
5: Mm-hmm.
10: Kung meron tayong mga sugat na tulad yan na maliit lang sa simula, tapos nangitim na, tapos hindi na gumagaling, meron po yung ibang problem na hindi pa natin naiimbestigahan.
5: Mm-hmm.
10: So at best, kailangan ipatingin sa doktor kasi baka kailangan po niya ng additional na laboratories, baka kailangan i-x-ray yung parte ng katawan na iyon at mabigyan ng angkop na wound care sa ospital.
5: Okay po. So talagang ipa-check na po, no, Doc,
10: yes,
5: para
10: ma'am,
5: ma-check yung sugat. And I think, Doc, ito po ang ating last question. Kailan daw po kailangan ng tetanus shot kapag po nagkaroon ng sugat?
10: Okay. Ang guidelines po natin dyan, lahat po ng break sa skin or basta nagkaroon ng sugat, we consider it dirty. So lahat po yan, ideally, dapat may anti-tetano. Kasama rin po yan, usually pag may pasyente po kaming may sugat, kasama po sa wound care natin ang pagbibigay ng tetanus prophylaxis. Kasi considered natin yan na tetanus prone na mga sugat.
5: Mm-mm. So, yun po ang kasagutan, no, kaagapay sa katanungang iyan. At Doc, sa atin pong pagtatapos po dito sa ating discussion wound care, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay tungkol po dito?
10: Opo. Pagka meron po tayo, nasugatan tayo sa bahay, again, the easiest na first aid is to wash it with soap and water. Kung meron po kayong gasa na pwedeng pambalot sa sugat, mas maganda. Pero ang pinakamainam is to visit your doctor.
5: Mm-hmm.
10: Kasi yung doctor niyo po ang magbibigay ng tamang payo at mag-i-instruct sa inyo ng angkop na wound care at pag-aalaga sa inyong sugat.
5: Okay po. Maraming salamat po, Doc. At baka na lang po may mga kaagapay po tayo na nakikinig ngayon at nais pong magpapa-consult sa inyo. Paano po ba kayo ma-contact and ano po ang inyong details po sa clinic po ninyo?
10: Opo. Ang clinic ko po ay sa Global Care Medical Center of Bay sa Laguna every Monday, Wednesday, and Thursday morning.
5: Okay po. Maraming salamat po, Doc Alexis, sa inyo pong panahon na makasama po namin kayo dito sa Doctors Online. Thank you so much, Doc, and God bless you po.
10: Thank you, Ma'am Kayla. Thank you po.
5: Kaagapay, muli po atin pong nakausap si Dr. Alexis Alan Asuncion ng Global Care Medical Center of Bay, Laguna. At atin nga pong napag-usapan ang wound care at ang kanyang paalala ay talagang linisin kaagad yung sugat gamit ang malinis na tubig at observe at ipa-check sa doktor, lalo na, no, kung matagal na hindi naghihilom at talagang maiwasan yung infection. At sa puntong ito, kaagapay, tayo po ay dadako na sa ating health meditation.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, pagkatakot. Ang wika sa Juan, Kabanata 20, Talata 19, kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagka-

0: sa halip na bubuti ang sitwasyon. Isang napakalaking katiyakan ang sinasabi ni Jesus sa Juan Kabanata 8, talata 20 o 12. Ikinukulong tayo ng takot sa ating sarili at inilalayo sa karamihan. Ang taong takot ay walang laya, sapagkat ang takot ay tunay na umaalipin, ang kagalakan ay lubusang mawawala. Pinalalala ng takot ang pagkakahati ng mga tao. Dahil sa takot, nasisira ang magandang relasyon ng tao sa isa't isa. Lalong nagiging makasarili ang tao. Sino ang makapagliligtas sa atin sa takot? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na nagtagumpay sa kamatayan, bumangon sa libingan upang maghari kasama ng Ama magpakailanman. Kagapay tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na makaagapay po namin, makapagserbisyo po kami sa aming mga kaagapay sa Doctors Online. Salamat po sa buhay ng aming doktor na nakasama, si Doc Alexis Asuncion. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanya at magpalakas, Panginoon, sa kanya, lalo po sa mga iniatang po ninyo sa kanya. At salamat po, Lord, sa paalalang ito tungkol po sa pagkatakot. Meron po kaming mga worries, meron po kaming mga iniisip, Panginoon, meron po kaming mga fears. Lord, ang prayer po namin ay ikaw po, Lord, ang mag-alis ng takot sa aming mga puso at paltan po ito, Panginoon, ng kapayapaan. Dahil alam po namin, Lord, na ang kayakang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Dalangin po namin, Lord, na i-fix po namin ang aming paningin sa iyo, Panginoon, hindi po sa mga bagay na nagbibigay po ng pagkatakot sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo at ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalo po, Panginoon, sa mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ano man, Panginoon, ang kanilang nararamdaman sa ngayon, ang aming dalangin, Lord, ikaw po ang humipo sa kanila, ikaw po ang aming dakilang manggagamot at sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Maging ang buhay po ng bawat isa sa amin ay sa iyo lamang din po namin ipinagkakatiwala ang aming mga fears, ang aming mga worries, ang aming mga pangangailangan, Panginoon, ang amin pong dinadala, Panginoon, ikaw po ang bahala sa mga ito. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Debridement. Ito ay isang prosesong medikal kung saan inaalis ang patay, nasira o may infection tissue mula sa isang sugat upang matulungan ang healthy tissues na gumaling. Muli ang ating Glosaryo Medico, Debridement.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Mga kaagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan po ng 702DZAS, FEBC Radio TV at syempre po ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. At nagpapasalamat din tayo sa ating nakasama today si Dr. Alexis Alan Asuncion ng Global Care Medical Center of Bay, Laguna. At muli po, kaagapay, ay salamat po sa inyong pagtutok kay Justiniana Narido na nag-comment sa atin. Sa God bless you daw, Doc Alexis. Si Jesus Emmanuel, si Laarni Aquila na nanonood mula sa Greece, si Misty Ann at si Raycong Bondoc. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtutok. At syempre, nagpapasalamat din ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kina Shekaina Abalon, kaya Shaira Gabornes, Ara Negad, kaya Lourdes Magtunaw, kay Phil Lagtapon, sa ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, at sa ating RTV on Duty, maging sa ating mga

interns. Thank you rin sa mga kaagapay natin sa Broadcast Engineer Department at maging sa mga kaagapay natin sa Bocaue Transmitter Site. At inyo nga pong napapakinggan ng Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Susunod na po ang Inspirations Unlimited at maaari po kayong makisagot sa kanilang QOTD na nakapost po sa ating Facebook page. Ako po muli ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.

0: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Butilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalong gali sa burutangan sa plato. Kinasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bag-ulang nahugasan, check! Ay, abaw! Tanawang ta kung may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos ta nang posible itlogan sang lamok, ginpakulob ko na. Ginkulob ko na kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 ka minuto lang kada adlaw. Pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan.
3: Dengue, malikawan.
4: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
6: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
8: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
9: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
10: May hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. May hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Kapang-abi-abi sa inyong hapon. Again, mga abyan, no? Kamusta ka mo? I hope you're in good hands. no? Everything is okay, no? Sa inyo, kag siyempre sa pagbuot, kag sa grasya sa Ginoo. No, kag pasalamat kita sa subong hapon na may bisita kita. Kag of course, may pag-astoryahan kita nga very, very important nga para sa hapon do ka nigid dapat istoryahan. So mga abyan na sa subong hapon, no, kapasalamat kita nga may avenue kita, no, nga sa part sang sports sang pag-alaga natin kay Lord, no, may ara kita bla kun baga bla ambag or accountable kita sa kinatabo sa subong, no. Pero before kita mag sugod, no, akon ipakilala sa inyong aton guest, no, nga akon nga long time partner, long time nga assistant coach, no, from sa pihak ng eskwelahan until sa current ng eskwelahan, no, no. So nami ni siya kay ti eksperyensyado man ini. So hindi ta na pagpadugayon na ipakilala ko na si Coach Angelito Teodoro Makayan sa subong hapon ng atong guest. Coach Maki, good afternoon and welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
11: Tingin siya, Coach.
10: Alright, so mga mayong hapon, no, sa aton nga mga avid listeners, kaga of course, ako na ipakilala ang apon nga partner in crime sa kadugay na sa coaching, no, si Coach Angelito Teodoro Makayan. Coach, mayong hapon, kag welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
11: Mayong hapon, Coach Tata, kag mayong hapon sa managapamati isang Puso at Lakas Sports sa Pinas dili sa DYBS. So privilege namin malang ako nga ako naman ang naging bisita ni Coach Tata sa ining amo niya topic karon nga hapon, ah. So excited naman ko mag-share sa mga thoughts.
10: Yes, Coach, no? Kag Coach, before ta mag-continue, no? Ginakwanta lang, no? Ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod sa DXKI sa Marbel South Cotabato nga mga listeners, no, nga gina-air ang Puso at Lakas Sports sa Pinas every Wednesday alas 3 man, no. So mga utod naton nga Ilunggo kag mga taga South Cotabato dira man, no. So mayong hapon sa mga avid listeners dira nato, no. So nami ni Coach kay from Visayas, no, from Panay, NIR, some parts of Cebu. Pero Coach, labot patay ako sa South Cotabato, no? So, nami ning opportunity nga makabati sila sa aton nga pag-astoryahan this afternoon, no? So, Coach, hindi na napagpadugay-dugayon pa, no? Kung sa Tagalog pa, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Oh. Actually, Coach, I really feel nga accountable kita sa gakinatabo sa subong, no? Especially sa gakinatabo ni sa nagligad nga mga estudyante sa Tacloban nga nagapaniro, no, sa sulod sa eskwelahan. And of course ang lately nga natabo ni sa Sambuanga, no, sa isa ka eskwelahan man dira, no. So masakit sa aton nga mga mga utod, especially ang mga estudyante ni nga nagapaniro sang ilang mga teachers and students, no? Coach, siyempre kita being servant of the Lord Jesus Christ, kaga siyempre kita nga mga Kristohanon, no, siyempre feel natin nga ti kasakit, no, nga may may ginakuha nga kabuhi paagi sa mga amonibla. So kita gakaigo kita, and ako, Coach, I really feel accountable, no, nga tani na kwan ni na prevent ini, no, na kwan ini, no, na iwasan ini, no, sa mga bagay-bagay, no. Coach, ang una tani nga question na ano ang mahambal mo sa mga kakinatabo subong mga kabataan involved sa school shooting, suicides, bullying kag iban pa?
11: Yes, Coach, muna nga ikasubuhi, Coach, ngay very alarming nga katabo subong sa mga henerasyon subong kay supposed to be mga muna pang idaro niya, mga pangampang pa na or mga sa kung natin nga chimpo tiya, lain nga to niya nga nampang lagi niya mo, isubo niya do ka subo, lakag mako mo mabang bata mo yan, malisinsya, yasimot ka, way ka balo nga mo, tuling glass yung storyahan na iso mo ng daw sub, kasubo yung parts sa batas kinikanan, kag nga katabo sa likli, ni ko sa nag mga previous pag yun, very alarming nagkit niya coach kay ang mga kabataan, subong is really prone to anxiety, kag depression mo that leads to suicide, kag amun na black coach, Lokapos, loka, hindi naging ibla normal. Hindi naging dyan normal yung katabo. Subong ko, very alarming. So, ang mga nagulo, ang mamba, kuro is the influence of the social media man. Siyempre, subong prone, ang mga kabataan, subong, miskan din ka man, no, mga apps na bla. So, ang loka control na sila nga mind. Kag, hindi kanya mayo, coach. Hindi kanya, subong daw, hindi naging dyan normal. Mako mo, though hatag niya cause niya chaos kag fear especially sa mga parents eh nga safe din ba lang bata ko sa magano sa eskwelahan or nga subong ang katabo subong yung naging normal ko coach eh so very alarming naging so ang mako mo pila lang ka months lang ang nagtabo sa may din to sa Tacloban to so yes. After pila ka months mo naman eh so muna do ka traumatic especially sa mga parents kid.
10: Yeah, so I know coach ikaw may bata ka man nga eskwela, ako the same man.
11: Yes.
10: Nga magani. Kita nga kinikanan nga paminsar kita nga ang eskwelahan is the safest place. Nga mabilin sila naton kagadamo sila may ma-learn pero ini pang kakatabo no, nga may bullying no kay pagpuli sa balay hindi na magbalik sa eskwela no. Hindi na maghampang balik sa ila team no, makibot ka lang nga aman. Tiko ni ikaw man niyang parent nga wala kagidyag paminsar maayo kag ginapabayaan mo lang then mahulog ini sa depression kag anxiety kag ang bata mo dugudugay kibot ka lang may ginobra na nga hindi amo no so umuna bala I mean it's really sad no kag coach naghambal diri sa Bible no about comfort no ang verses nga ni and about anxiety, no? In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, no? Ang hambal de rin, no? Tells us not to worry, but to pray with thanks, promising God's peace with guard our hearts, no? Kag-ara man sa 1 Peter chapter 5, verse 7, no? It says nga, to give your worries to God because He cares for you. No? Yeah. So, ang akon coach advice sa mga kabataan, usually, ikaw coach, maka-test ka man sina nga, ako disciplinarian ko, ako grabe, gi ko mag-impose ang disiplina, pero coach, paglabot, dira nga bagay coach, ang muna ginamba ko sila, nga laingit nga depender tata, katama kay Lord, no? Yes. Aside from our godly aton parents, nga diri sa earthly parents, ang aton Diyos, di ba ginamba ko ginaperming at kung kapati ka mo, kay Lord Jesus Christ gasimba ka mo dapat sa iyagit tayo makadto in the first place no so naghambal man diri ang Diyos nga nagpromisa siya sang peace pero naghamba siya nga guard our heart so in short we'll do our part also no nga hindi man pwede nga kita nga ginikanan nga wala na ta responsibilidad nga itugyan ta lang na kay Lord no itugyan wala na problema ang pagtugyan pero nami gid nga kita responsibilidad ta man nga alalayan ang kabataan no
11: yes
10: no, hindi ginaya coach pwede coach nga for example nang masakit okay man aga pangamuyo ta nga gina healing sila nato na prayer healing pero ti ano ang ginaobra naton nga kung mga severe na dapat layo pa lang niya, ginadalata na sa doktor, ginapatap na sang timprano, para agod nga mag-heal gidyang bata totally. Nabla. So, amun ako, tsang akong coach, nga tani ang ginikanan, no, nga tinagpromisa man ang Diyos sang peace, nagpromisa man siya kang naghamba siya, nga He cares for you. So, dapat coach, ang compassion, ara, coach mo, So dapat kita nga ginikanan, dako gin nga impluwensya naton sa kabataan. So dapat kaya istoryahon na sila naton nga ang tananta nga problema, no, hindi lang man ang kabataan ang problema, mong ginikanan ka problema man. So dapat ginahambalan sila naton nga ang Diyos ara, no, ga care sa imo, nga kita tanan ga struggles, no, wala sang exempted sa struggles kiti kabaluman kita nga sa ini nga pagpangabuhi ang Diyos ara gid permi sa aton kaga wala gid ga pabaya. No, sa depression naman nagambal diri in Psalms chapter 34 verse 18 reminds us that God is close to those whose hearts are broken hearted and saves those who feel crushed, no? So tapos ari man sa Matthew chapter 11 verse 28 invites the worry and burden to find rest in Jesus. So nung buot silingon sini nga again nga kita the more kita nga magdamo ang problema, the more kita nga magpalapit sa Ginoo kay ang Diyos ginapadala sa aton ang mga insakto nga tawo, no? Kagasay sa aton nga mga ginikanan, no, may mga Kristohanon kita dira nga mga teachers kag classmates nga makabulig. Di ba, coach?
11: Yes, coach. Agree ko na, coach. Importante diyang ang spiritual life sa kabataan ta iinotigin sila ya. I-draw tigin sila closer sa Ginoo. Kail tagpakamuyuan tigin natin kabataan adlaw-adlaw niya kag i-share tigin ang faith sa atong kabataan kay amo na siya bala sa coach may sa may mga alam ako sa Proverbs bala 22:6 bala basic na sa coach is kung saan pa kung sa basketball pa do fundamental sa coach. So amo na bala train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. So amo na siya bumbot ng tini guidance to do atang kabataan to teach our children good values, wisdom and the right path from an early age. Early age bala coach siya bata pa lang kabataan kaya pinuto na i inuto na sila sa in a way bala nga gusto ta nga godly bala guidance din sila ya, sa wisdom values kag sa ilang disiplina man coach kag ang habits nila coach importante man habits ang habits sila nga mag-shape sila sa long term character bala coach that's na magatinir hasta sila mag-adult madalalahin sa bata para to sa adult so lasting impact of good early training so early pala coach disiplina ko tulang kabataan ta nga hasta magtigulang sila madalagi nila ya bala so amo na siya guidance habit kita muna importante coach
10: ngayon o coach agree ko si mo coach no kasi ikaw po parent ka tatay ka no kasakit man sa aton magdisiplina sa kabataan no kasi yes. Kung case masakit-sakit ang disiplina pero coach mas lala daya sa una aton sorry ha kung mabalikan lang sa una pwede ko gusto pag i-compare pero nga do ka abudlay mablakos nga hindi gin magwa sa bakba tana because kita hindi man ta exempted sa masakit-sakit nga disiplina. Oo. Oo. Dapat coach may tibiyan gid sa kabataan nga ang disiplina. No? Hindi man all the time nga swabe lang or hindi masakit. May masakit-sakit gid. Why kita may memo? No? Kaya coach ang disiplina na it will give us grit, no? Toughness. Diba sa pangabuhi ko, cha, we're talking of life, ha? So we're not just talking about sports here. We're just talking about life nga di wala man ko cha po sa pangabuhi ko. Hindi man magambal ang Diyos nga manaog ko da ako mahungit si mo sa pagkaon, ako mahungit si mo hatagaan ta kakwarta. Hindi, ang kwarta ginapangita. Ang kwarta ginatrabaho ay ginakawat. Diba? Ang pagkaon, yes. Ginapangabudlayan para may kanon ka. Hindi iya nga pati sa paghungit ang Diyos pa mahungit. Sobra naman ha. Hindi man na pwede. Diba? Amo na gaya ko sinasyerta sa basketball or sa sports nga oo nami man ka pangabi. No? Pero ang Diyos hindi manaog di kag siya ma-shoot sa imo kay para magtanda ka. Hindi man na pwede coach nga saniban ka sa mayo nga spirito nga magtanda ka. Why na yang amo ng Diyos? Dapat ya i-practice mo na, i-earn mo na iya. Kay ang Diyos ya kabalo na ya kung nami ang imo yang heart kag giprepara mo gid maayo Siyempre, i-grant siyang imo prayers. Amo na ko sinasulit-sulit na gina sa kabataan nga kita, no, being the father man sa sulod sang team. Amo na gani, coach, kumbaga, ako ang disciplinarian. Ikaw naman niya, coach, ang balanse sa akon nga personalidad nga gakanay-kanay sa pagka-disciplinarian nga may tsindihan nila, coach. Diba?
11: Yeah.
10: Okay, kung isa, coach, ka-question, coach, ang mga ginikanan nga, coach, dapat si Coach Maki madisiplina gitudo sa kabataan. Diyan ba, coach, si Coach Kondua na karon ka-disciplinarian, karon nga ang gwa na karon nga do controlled na gitanan, singkot, hindi balanse ang bangka. Singko mo nang bako gani sila, singko through the years nga I hope nakilala nyo ko nga ako balanse perming akon nga ano nga assistant. Kung ako disciplinarian kagugot ang akon assistant, amo na siya ang mabalanse sang akon nga personalidad nga makita mo hindi na siya yang hugot-hugot ginada siya katama. Siya na daya ang mabalanse sang bangka kay kun ako hugot kag siya hugot. Di paano na lang ang kabataan? Diba? So, amo na coaching ginapay-chindi ko sa ila nga dapat nga kung magkapyutan nga ako na assistant, kabalun ako na iya sa nga katabo kag hindi na iya bago sa ako nga kung isa nga dugalusin up man ang kabataan na black it is simply kakuan man sila nga tiyo ay si Coach Tata tiyo si Coach Maki okay ni I mean you know tiyo, part na iya sa growing up nila. Hindi man pwede nga bakulon muna sila nga bakulon. Okay, digay-digay, ma-rebuild din, ha?
11: Doon, islamo stiff, isla stiff.
10: Oo. Kagang ila, coach, gusto, nga dapat ko, no, nga, kung ara kita ya sa sports, dapat ko niya, ang disiplina, mahalin sa akon, or sa ato, nang bako hindi na iya pwede, sa balay na iya.
11: Sugod ka sa balay, ha? Among balay na kong...
10: No, amo na coach nga may seminar ta coach dason sa mga ginikanan. Kito ito amo na nang kulang subong. Nga kita pa yang ginasugo nga magdisiplina sa ila kabataan kag sila ya mapahuway-huway sa ila balay maglantaw lang rails, magtulo-tambay-tambay, magkape-kape. Kita yang kaluluoy sang disiplina, pati ang disiplina sa balay kita pa yang ginapatawag. Pati sa sulod kwarto, coach ang bata mo coach wala ga ano? Napakabuot sa lagkwarto si ko dali lang din si ko sino na niya bata mo abi ko bata ko kay gali player ko mo ko lang din yung makong tatay kag nanay sina
11: diba dumakibot ka man ko siya
10: oo kay ti coach bata mo coach mo ti simpre abi ko bata ko kay gali bata nila o muna bala coach ito kasakit lang coach no pero anyways coach going forward coach being a coach and being a father man coach ano ang mabulig sang sport sa mga bata
11: sa imo ya coach ng opinion. Kusa, kung sila ko ganyan mabulig sa sports sa kabataan, labi na din sa buong generasyon, kaya active sila, they became active, so they divert ila attention, ila mind. Imbis nga mag-adjust sila, so ma-minimize ang ila idol minds sila kung sila ma-shifting sa ilang focus. So, either outdoor or indoor activities na. So ang sports na nabulig sa kabataan, build sa ilang labot sa ilang mental, build mo sa ilang lawas, build strong bones, muscles, keep their heart healthy. So ako nang binipis ka, prevent pa sang weight problems. So kung kisa, kung wala ka sports, kung guwa sa kabataan mo, kung pungko lang na kag, ano na sa cellphone, obese ang guwa yan, weight problems, overweight. So amo na siya, ang minds, importante, kung ang minds, kag feelings eh. So, ang sports nagabulig nga mahalus, ma-less ang stress through exercise, kaya release na sa happy chemicals sa brain coach mo. Amo na sa ang makapulig sa sports, so release happy chemicals in the brain, though, so nga, build confidence, high confidence. So, subong daan niya kung dako yung factor, isa kung ang pumina-ano kabla, do ay kabla ginagawa sa grupo kung may arag isa nga yung feeling unwanted kasi isa ka sa mga circle of friends mo do ay kinasapak so nagkaluga low moral esteem ka so amun nga create mag-in coach isang depression or anxiety bila ka doon feeling mo do unwanted ka do wala kabla value so ang sports ay kahatag na high confidence labi nag-in ga-learn kasang makabalo ka sa mga inang sports. Do proud ka bala, may achievement ka something, miskan small or or big na may achievement ka. So nag-build confidence mo. So nagdadula ang low self-esteem, gari focus, gari shift from low self-esteem to confidence. Kaya nag-play na sa vital role sa in dealing sa mga bata. Subong labi naging gabi sa mga bata. Yung duty lang at criticism niya, ma-post din sa Facebook, feeling depressed or anxiety. So, amo na bla, inumundo, lain niya subong, labi naging may bullying. Pag, so, kisa hindi nila ma-handle stress, amo na ga-create kisa factors na makahimo, stress ang diya mo. Baka i-find nilang, i-find sila, sa attention sa mga gaming apps da. So, amo na lang na control sa mind nila. So, amo na leads to anxiety, kag depression, kag huwag takabalo. So, lihi, amo na nag-control sa ilang brain. So, amo na delikado. Amo na subong, amo na alarming, itsubong. So, amo na dakugin ang factor sa sports sa kabataan. Iga, ang ilang mind, ga-shift bila. Sa wala lang isla o brahon. So, amo na siya. Dakugin ang factor ng sports coach.
10: Alright, no. So coach, agree gid ako sa imo, no, kay even diri sa akon gin research. Nami gid sang imo gin mention nga no nga word, no, ang build, no? It build vital life skills, no? So for example, coach, kung magpangabuhi sila, ang teamwork gasugod na sa sulod sa nga no, pamilya. Di ba, kun ikaw bata, you do your part, no, nga maging isa ka maayo nga bata, cooperative ikaw, no, gatuon ikaw, kaya mo nang imo ano gani responsibilidad sa balay, since hindi ka pa income generating kay ginapatuon ka pa ni tatay kag ni nanay mo. So dapat ya good teammate ka, no, dapat kabalo ka nga mag-coopera kay tatay kag kay nanay mo, di ba? Disiplina. So disiplina, coach. Kaya ako lob takilid ya, need ginaya, because siyempre kung wala disiplina, coach, magsugod dalin sa balay, lugi kita tanan, no? Kaya siyempre ang bata mo paglabot na iya sa sagwa, makita gid ya, coach, no, halin si iya gamit, wala disiplina sa paghambal niya, no, ang wasay binangon do normal lang, di ba? Do hindi man nami, no, kasi bakon Domingo pagka Lunes ang wasay binangon, tamba ko. Gasimba man, ito yung waiguro ginadisiplina sa tatay. Nga dapat, ang disiplina, ginakabuhi na yan, way na yan ginahambal, way na yan sa bakul. No, ginakabuhi na yan ang disiplina. So in short, you discipline your mind and your heart. Yeah? Kambal ginaya. Resilience, no? Ang resilience, siyempre kabaluman kita nga sa pangabuhi, may rejection. No, coach, hindi ko coach malipat sa ngambal ni Coach BJ Manalo nga, coach, kristohanon ka, di ba? Cinco, yes, coach. Di ready ka na taltalon? So, una-una, coach, wala agi ko kay Chindi nga taltalon. Yagi taltal nila gani si Lord Jesus Christ ang una, niya ikaw pa sa modern times, ya taltalon ka man nila. Niya, abi mo, wala sa may mahisa sa imo, wala sa may makuti sang, ano, sang ibanto nga, i-critic ka, suyaan ka, ipakanubok ka, tanan mong achievement, ibirahon ka na nila, tanan na lang na nga pamagi sang yawa, nga para magsuli ka kay Lord. No, ngay, Lord, abi ko, promisa mo, maayo, kaya puro manitanan may experiencean ko malain. Diba? Pero wala ka kabalo nga ginatudloan ka ni Lord nga maging resilient. Kahit siya gani, mismo nga gapangadiging kuhit pas ni Sataneng, kaging tistingan. Nga tikon, anak ka bisang Diyos, be, kwanani, be. I mean, you know, tigambal man na si Coach BJ nga, coach, prepara ka kay kuhiton ka man. Hindi ikaw exempted, no? Kag dapat kita, no, mag-communicate gid kay Lord, no? Amo gining hambal diri, no? Hindi lang niya sa aton ginikanan, dapat ang kabataan tatuloan ta gid mag-pray. Diba? So nanamian gid ko na sa una nga ang basic prayer naton nga ginatudlo sa aton sang tatay nanay naton or sa eskwelahan, dapat i-pass on sa kabataan, no? Nga dapat kiti may ara man da maging model prayer man si Lord Jesus Christ, ara man sa Biblia, no, ang Our Father, di ba, who art in heaven, no, gin nagsugod na sa worship, no, ginhambal niya nga o Diyos nga amay, no, gina worship taka, gina adore taka, gina palangga taka, no, tapos anong next, no, tugitagaan kita pattern ni Lord Jesus Christ, how to pray dapat ginapas-o na sa kabataan. Nga, huwag ikaw magpangadi ka, dapat ya, amo ginang una, kanang aton nga opening sa aton nga pagpangamuyo. Then ikaduwa, magpakanubo ka, nga dapat mangayo ikaw sa pasaylo, sa imo nga mga shortcomings, mga sala, mga tanan-tanan-tanan na obra. No, so amo na, and then ihambal naton and be specific kita sang aton nga pasalamatan, kag be specific kita sang aton nga mga needs, no, kay ti dapat ginapangamuyuan na kag para agud ang Dios nga siyempre ay mabala ni Lord nga ti okay, sige kabalo naman ko na before mo ihambal, pero ti sis ginambal mo na ilang taon tanay ang imo motive, di ba? Kay ti by the end of the day ang motibo na da mo amo nang ginambal ni Lord nga I will look or I will search your heart kung ang imo motive sa imo ginapangayo maayo, kay kung malain then I will not grant it, pero kung maayo I will grant it, di ba? So amo na coach no kay kanami git, di ba coach?
11: Coach, may idugan ako coach sa party sa sports ko sa mabuli sa sports la coach mataan ka. Ang sports din, gabulig man coach, it helps mental toughness sa kabataan. So yes, learning to lose at hindi naman kapirdihan, hindi natin get to do niya sa atong kabataan, how to bounce back mo. So overcome adversity starts in the mind, the positive and the negative as well. Kay it's all in the mind, hindi ako siya mabato, the mind, hindi ako siya kung pigaw lang yung mental, like mental toughness coach, ma-overcome. So muna yung ibang lead to anxiety, depression, kagang pinakasubugin ang suicide. Amo na siya, kung pigaw ilang mind mo. Amo na, ang bato, alas sa mind ko siya, di pa, tika coach. Kaya dala, ang kung ano, feeding of the mind, words, may encouraging or discouraging. That's so, ga-apektuhan, yun siyang aton mind. So, ang sports ka budlig, mental toughness, and then, amo na ako, sa mga kina, it helps build them discipline. Importante, kaya coach ang discipline na coach. Nag-teamwork, number mo man. So they learn how to listen and help others to win. So in life man niya, they learn how to help others kag mamati man kay isa sa mga way ko search is communication. Bisa mo mismo wala ta kabalo gali may ang imong mga mig bata dagat wala kinanglan sa financial or ano ang kinanglan nila niya imong presensya. So mo na sa buong kulong publiko sa factor predictor ko so ang presence ng gitikanan kag communication ni coach sa ginikanan sa ila kabataan, importante din hindi mabayluan sa material nga bagay da or possession. So importante din ang presensya ta kag ang communication ta as parents sa atong kabataan, importante din na.
10: Alright. Alright, coach, ang aton nga next question is amuni coach, ang since na mention ta na kaina about discipline or a while ago, ang disiplina bala magasugod sa diin sa sports, sa school or sa balay?
11: So, sa akon coach, importante niya coach ang primary niya coach sa balay niya, ang foundation din sa balay din. Kandari na lang din na ang as kita as coaches kay dira niya sugod kasi mo dira kay siyempre ang oras niya spend time sa sports niya is the most is 3 hours kid, pero ang mostly hours kid spend sa kabataan niya sa balay din niya mo. Coach, pero may mga situation mga isa coach nga may mga amuning ang ano ko so kay kisa mas may mga coaches pa nga mas gusto sa kabataan nga gap daw mas ano pa sila sa mga coaches nila compare sila sa parents. Pero ang nakita ko dahil lagi siguro is lack of communication lang sa parents guro sa ila kabataan guro mo na siya nga kung isa nakita nga ka problema. So sa ako niya it starts with the home with the coach.
10: Alright, no? So, it's up to git, no? Honestly, coach, no? Wala gitay, kumbaga, bila may ikalain, no? Sa aton nga, ano, nga pag-disiplina, no? Sa aton kabataan, which is really starts sa balay. Kay tungod, sa balay naton, dragid ka sugod bi ang aton nga pagka-parent, no? Parenting.
12: or parenting.
10: So again, so, ang sabalay, so dapat so, kita dira kasugod nga ginapaichindi nato na kabataan nga akilan na natin pagdisiplina, i-disiplina sila, kung ano ang mga makuha nila sa pagdisiplina. Amo na coach mo, kahit ikong kiss a coach, kung hindi nila maichindihan, gina-reject nila ang disiplina.

0: Okay. So, ang una
1: Okay.
0: coach ang
1: So,
0: pinakasakit,
1: pinakasakit.
0: eh,
1: Okay.
0: Ari coach, to be
1: Ari
0: honest,
1: coach, to be
0: halos
1: honest,
0: 50%.
1: halos 50%.
0: Like, for example,
1: Like,
0: subong
1: for
0: sa
1: example,
0: aton
1: subong sa
0: nga team,
1: na
0: kasubo,
1: team,
0: no?
1: kasubo, no?
0: Na ang nanay, mambasi ang mga coach, ikaw na bahala
1: Mambasi mga
0: disiplina sa
1: nabalan
0: bata ko.
1: disiplina sa bata.
0: Bakuhala.
1: Bakula.
0: Sige ko nga, kuya,
1: Like,
0: bahala. Diba?
1: Hintog
0: So, coach,
1: yes.
0: oo, ginaisip ko na pala, coach, ang gahambal sila sa
1: Ang mga
0: akon. Eh, hadlok man ko, coach,
1: hadlok
0: nga
1: mo ko,
0: maging
1: coach,
0: guilty
1: na
0: man
1: maging
0: ko,
1: guilty man ko,
0: nga ang akon
1: na
0: bata, why ko
1: ako man sa may
0: ginadisiplina?
1: pinadisiplina,
0: Eh, coach, may bata man ko mo. So, the
1: may
0: sports man siya. So,
1: sportsman siya,
0: dapat,
1: so
0: coach,
1: dapat,
0: no,
1: coach,
0: why na ko na
1: no,
0: gamba
1: may
0: sa coach?
1: nakapagambas, coach,
0: Napamangkot ko na sa coach kung kamusta bata ko na,
1: kamusta
0: coach?
1: ba, na,
0: Hindi
1: coach,
0: ita, coach,
1: hindi ita,
0: pag i-exam sa disiplina mo. Pwede kung need idisiplinahon, idisiplinahon mo eh. Wala man problema.
1: Wala kang problema.
0: Diba? Kahit hindi na
1: Diba?
0: iya
1: Kasi
0: pwede sa
1: hindi
0: akon
1: na
0: nga
1: ipinakot
0: kung
1: na
0: mo coach ang tata eh, hindi iya pwede iya
1: hindi na
0: pagdisiplinahon ang bata.
1: ipinakot
0: Diba?
1: na
0: So,
1: diba?
0: again
1: So,
0: coach, no, being
1: pag-ipot no, being
0: model man sa ano
1: model
0: sa
1: man sa
0: kabataan,
1: ano, sa kabataan,
0: akon bata, hindi
1: ako,
0: kinexempted.
1: hindi
0: Pero sa
1: kinexempted.
0: balay,
1: Yes.
0: ginadisiplina
1: Pero
0: ako
1: wala
0: na.
1: yung disiplina na
0: Kaya tige, siyempre sa
1: kasi
0: tanan nga bagay, for
1: siyempre sa tanan
0: example,
1: ng
0: coach,
1: bagay,
0: ay
1: for example,
0: disiplina.
1: coach, ang disiplina.
0: Pagpainom ko sang
1: Pagpainom ko sa
0: vitamins.
1: vitamins.
0: O gambalgi ko na
1: Huwag
0: before
1: ang bagay ko na
0: matulog,
1: before
0: drink your
1: matulog,
0: vitamins
1: drink
0: para
1: your
0: buwas
1: vitamins,
0: kondisyon ka.
1: buwas kondisyon ka.
0: Na, isa pa na,
1: Na,
0: pag-abot sa balay,
1: pag-abot sa balay,
0: inaisip ko na ang
1: inaisip ko na ang
0: water bottle sa
1: water
0: eskwelahan kag
1: bottle sa
0: ang sa
1: eskwelahan,
0: balibol,
1: kag
0: yalain
1: sa
0: man nga water
1: balibol,
0: bottle.
1: yalain man water bottle.
0: Na, tingong kisa,
1: Na,
0: coach,
1: tingong kisa,
0: pag
1: coach,
0: masakit siya, nga
1: pag masakit siya,
0: dehydrated
1: kag
0: siya,
1: dehydrated siya,
0: inahambal ko sa iya.
1: inaapat sa iya.
0: O, nga
1: O,
0: anak masakit
1: nga,
0: ka. Karon ang
1: masakit na
0: hambal sa
1: ang
0: doktor, findings,
1: doktor finding
0: kulang katubig.
1: kulang katubig.
0: Tika sino na sala.
1: Tika sino na sala.
0: O, that means wala mo
1: O,
0: inom
1: that
0: imo
1: means wala
0: tubig. So,
1: mo
0: either
1: tubig.
0: ginaula
1: So,
0: mo sa
1: either ginaula
0: eskwelahan,
1: mo sa espinahan.
0: o kung ginapaino mo
1: O,
0: sa
1: kung
0: classmates
1: ginapainom
0: mo
1: mo
0: or
1: sa
0: teammates
1: classmates
0: mo.
1: mo or teammates mo.
0: Na,
1: Na.
0: so, amo na, coach, ang
1: So, amo na
0: disiplina,
1: po.
0: wala na
1: Ang
0: kasugod.
1: disiplina. Wala na kasugod.
0: Di ba, coach?
1: Di ba, coach?
2: From small things to no kay sa gamay lang ang disiplina, kung di ila ma sa gamay ang disiplina, hindi ila ma note how much more kung sa dako pa nga bagay bla. So mga concept kakto, may point kakto gini mo ya coach nga in every ano sa ilang aspects nila kabuhi, it starts with discipline gid kag mga start ya sa panimalay bla gid siya amo gid ang ano gid kita ya coaches ya ano lang tiya do kung saan tayo follow up lang sila, lalo secondary lang ta. Pero ang primary dito is ang home gid sa disiplina.
0: Alright, chat to gi coach, no?
1: Coach,
0: oo.
1: No?
0: Coach,
1: coach,
0: next question, ano
1: next
0: sa matyag mo ang mga factors
1: ang
0: nga
1: mga factors na
0: mga bata subog? Do ka mahina, black coach, do ka weak? Do soft, nga coach ikaw po.
2: Yung sa akin is lack of ano ko siya, lack of activity. Para sa ako niya ko siya, lack of indoor or outdoor activity. Di, why ga exercise, wala ga build sa ilang bad muscles nila, wala ga giyo. So, pungko lang ba eh. Wala sa ubrahon. So, kakapiktag na siya. Kaya ko siya nga inner being. So, ang especially ano pag ang ano gito siya ang ano gito po ang rampant ang influence sa social media. Grabe gid lack influence kasi sa social media kahit ko na nung ilang ako sa bago is on the mind ko nung ma-feed sa mind nila down to their inner being amunang outcome coach mo ti kung tanong nila ako ng force mga ang na-control sa ilang mind ti amunang resulta due to do influence ako siya may mga kita kada sa mga ano, may mga feeling ma-post na feeling depressed or feeling anxiety man do ikaw may mga kabataan makarelate na ti siyempre, drama sila makling. So, man siya, amo lang yung coach, importante, kaya coach, ako ang kulang ang communication sa parents. So, kanam lang, kaya, as parents, every day, kaya, every, ano, kaya, i-check na kaya kabataan, tapos truya akong tingin kabataan, kaya kay, wait, yung kabalo sa mga kabataan, sa mga gamba lang, okay, okay lang, may abit may, ano sila, may hacker sila, cellphone, ano, something, pero, wait, kabalo, hindi na galing, hindi na galing ilay, amo, hindi na nila galing, need, or hindi nila ginhalo ng imo yung ano yung kinala nila ng imo sa imo ya is imo communication ang imo communication imo presensya kag ang imo gya ko siya amo na ko siyang

0: kailan lang istoryahan ito yung kabataan, tayo may communication ito sa kabataan, tayo hindi ito sila yung pagpabayan. So, mo na siya, kisa, kay kung anong ka-influence sila, mo nang result coach mo, na do weeks lab na coach, so, wala sila sa outlet eh. So, mo na isa ka factor, kag wala sports, mo na coach.
1: Sakto ka git coach,
0: amo na
1: no?
0: Sakto ka git coach, no?
1: Amo na coach ang mabulig sang sports.
0: Yeah.
1: Kay maski sang una coach, wala coach, sports.
0: Wala sports
1: sa ibang nga kabataan, wala ka strong man. No? Kay tungod no? Na sa wala gadget, siyempre galag sa nice and buwa. No? I mean, outdoor ba lang biking?
0: Dahil niyo, yun yung lawa.
1: Oo. Kag talag sa sama naka coach maski coach gatambay lang na sila pero ang lakat bala coach galakat sa gwa gadagan sa gwa wala lang sila involved sa sport pero makita mo ya healthy kabataan no, active
0: kag communication just no yan na coach da may connection may communication so amo na siya
1: tapos una coach close siya ang neighbors. Tapos ang neighbors, yeah. Kaya di permi kagwa mo paglabot niya sa kulas patro, tapos siya ano, tapos klase, makita mo yung sasagwa, ya balaya, dali nagsanay, gay na buyana, isang lata, do tanan-tanan, yung tibitis makita mo.
0: Gastoryana, yung coach, isa storya, swang lang isang gabi, ito daw sa job, bla.
1: Oh,
0: wala,
1: yeah.
0: Hindi dyan, mo, ang ano, bilang influensya, kaysang gadget, kag social media, ko sa mong ginasubong, ang mong ginang...
1: Ang muna coach, no, nga aga weak sila, no? Gawik gid sila yeah. Tungod sina no again no te kita ara kita sa sporting world amo na gani coach nga sa aton subong current nga eskwelahan kina invite sila naton nga mag-join sa aton nga programa nga sa aton Lasal Greenies coach ang aton team training pool oo kay di dira coach ang mga wala na dala sa varsity ginagaan naton chance nga may sport sila
0: oh, putra, di may sports siya, coach. Dako ina nga bagay. So, dako ina nga bulig sa mga kabataan nga gusto mag-join nga wala sila lala. So, amo na ang opportunity kag bulig sila, coach.
1: Alright. Sakto ka git, coach.
0: Sakto ka git, coach.
1: Coach, last question na ito, no? Sa subong hapon. So, coach,
0: yes, coach,
1: may mabulig bala? Kung ang parents nila i-share sa ila ang mga mayong balita halin sa Biblia para sa kabataan.
0: Yes, coach. Agree ko din ako siya kay biblical gina siya, coach mo. May-ari di verse coach, oh. Biblical gina siya, coach. Ang, ano niya, coach, kay ang, si Lord, yakabalo niya siyang makakatabo bila, sa mga sitwasyon. So, may i-share lang kong verse, coach. Sa Deuteronomy 6 chapter 6 verse 6 to 7 basta ako lang coach and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. So grabe niya yung klaro niya si Lord yung command niya kaya nga inutig kaya sa atong kabataan kung anong inambal niya sa imo, inutig kaya kung anong iambal sa Ginoo sa imo about faith, about mga biblical words, i-share mo kaya sa kabataan niya mo. So, amun siya nga hindi na-internalize kaya ang core meaning sinisa niya, ano, hindi na-internalize kaya ang word. I-share mo rin yung word sa kabataan, ta? Amun lang ka-importante. So, God's commands must first be cherished and keep in your own heart. I-quit ka ngayon kang asatong kabuhit. Kag ini, ito doon tagit sa kabataan, ta? Teach the next, to the next generation. Doon ipasa, tagit niya ko sa kabataan, tagit niya ko siya, ang atong faith should be actively and constantly passed down to our children. Amun lang, command sa Ginoo. So, biblical, ganyan, si kabalo yung Ginoo, yung, importante ganyan ang communication kag ang faith malugi sa kabataan ta so everyday ganyan ba ito everyday integration yung spiritual teaching happens naturally through daily routines not just formal or isolated moments daily ganyan ba so ginambag ito kalalugi sa Biblia ko sitting at home for sa family meals and rest time. So subong sa family meals, subong may harap pa nga mga gakao na estudyante sa kape rin, gakao na, ganyan gadget pa. So, di na yan normal. So, yeah, coach. Gakao pa si by ano, basi na picturean pag uro ang pagkaon, guro. Dinner time, mga mula, may mga hashtag dinner time. So, di naging normal. So, gatino para ito buong subong taon, pero wala nang gastrianay, kay gadget ang inatupag. So, hindi ka dyan normal, coach. Arang ito sa ginagawin ni Lord, yung sitting at yung family meals and rest time should be an hour of communication, kag installing sa imong faith, kag sharing the word of God sa imong kabataan. So, araman, walking along the road, lakat ka mo sa upon kabataan mo, travel, kag daily walks, turiyahan mo about share the word of God sa imong bata. Biskan ano lang, mga basic na mula ko siya, mga one verse lang. So, biskan gigda ka, na, bedtime reflections before going to bed, mapod ka mo, mapray ka mo sa kabataan mo together, praying for your children every day, pangamayuan, ay priyan mo mga kabataan mo, minsan katulog sila, pangamayuan, minsan adlaw-adlaw, okay, kabalugin si Lord niya ang kabataan, is prone to attacks niya sa enemy mo, the lies of the enemy, ang alugin si buong, ang ina-attackin si buong sa enemy, is ang kabataan, na kay prone sila, and that is through the social media, dra, gina, ang way, ang social media, ways ng enemy, para attacki ko na itong kabataan, so kung hindi guarded, hindi grounded sa word of God, na itong kabataan, so ano gid problema gid nga dako coach. So mo na siya. So sa ano gid last is rising up sa biskan nga bugtaw atong kabataan morning routines and starting the day. It must be start with the word of God, start with prayer gid, and a moment kung gabi it ends with prayer kag devotional. So ang muna importante gid ala gid ko sa ano eh gid ko mangita ni Lord nga atong i-install lagi ng word of God sa kabataan ta. Ang muna importante coach ang word of God sa atong kabataan. So we all must right. Act as parents in to gid isundon ta gid ipatihon ta gid ang kumanda sa Ginoo. Ginoo na lang kumanda, wala na excuses sa
1: coach. No, coach, dami gid ang share mo coach. I believe nga dako ina nga bagay nga mabatian sang aton mga avid listeners nga ang pag-share gali sang maayong balita halin kay Lord Jesus Christ. No, hindi lang ya one time big time coach, hindi lang taga Domingo. Coach, ubra na sang pastor ko no coach. Ubra na ko no sang pastor.
0: Well, may nambal sa Bible nga pastor lang ni Mamba, kung aral na gito, kuman na gina sa eh. Basa ang nila nila sa Deuteronomy 6 chapter 6 6 to 7 ah. Klaro-klaro ginambas ang Ginoo sa aton.
1: Diba si coach? Coach, basi ang pastor naman na may sala. Basi si father naman na may sala. Father, imo na iya bala ubra, hindi na iya amon ubra. Muna coach ang problema coach no, kung ang imo ginakanan no kulang sa paghibalo sang balaan na kasulatan ako coach no, so sorry gid pero kung may maigo dati wa kita may memo kay ti amo nang kamatuoran kay ti subong ang ginascroll coach hindi ang Biblia eh. Lain ang ginascroll ti amo na coach nga dapat no being kita being a parent no again no ang teaching ni Lord nga ang pagpangabuhi sang Kristiyano ginakabuhi hindi yang iya na ya ubra sang pare iya na ubra sang pastor no ang teachings ni Lord ginakabuhi tapos kita ginakabuhi naton sakto na coach again no gamiton ko ang word nga ginagamit ni Coach Maki ginapaso naton sa kabataan. Pero coach, sa ginmention mo nga verse sa Deuteronomy no nga gin-command ni Lord, dugangan ko coach sa modern times. Yeah. If you notice coach, do kon i-general mo pahapuson mo nga mas maitindihan sa kabataan, ang wa coach do good habit siya. I know magre kag i-coach akon kaysa ini nga henerasyon sa sports, sa eskwelahan, maging habit dapat eh. Need sa kabataan naton good habits. So ini coach, no? Ibutang ta na lang sa modern times. Dapat i-teach sila naton sang good habits which is ini, no? Sang pagbugtaw nila dapat they will start the day with a prayer. Now along the way, amo nang ginahambal ko sa akon man anak, hindi ka mga muyo ya, sa panyaga lang kag sa panyapon. Kung gatubang ka lang sa pagkaon kag sa grasya, mga muyo ka, kung wala, ti disgrasya, way kay ka pangadi, hindi na ya pwede. Kada ko sa iya, singko anak, ang pagpangamuyo, constant. Constant git. So, in short, sa tanan nga bagay, pangamuyo ka, hindi lang yan nga pag-abot mo sa klase, mga muyo ka, kay tiga pangamuyo ka mo, pero pagpuli mo si imo balay, wala na, nalipatan na naman. At isa skwilahan lang man kuno kami ma-pray kay before and after sa klase, mga muyo git, kay ara kami sa Catholic school. Hindi na ya pwede, yung munang inamba ko sa iya, nga once wala ka na sa eskwilahan, ang habit sa pagpangamuyo sa eskwilahan, dalon mo na, no? Pagpangamuyo ka pero wala malain dira. No, kagang nami na because ang kaistorya mo, kagang ka-communicate mo si Lord Jesus Christ. So you start the day with a prayer, no? And then amo nang ginambal mo coach nga kunara na sa bedtime, mga di ka man, and then being a parent, pagkakatulog ang bata mo, ginalay hands mo na pangadian mo kagang imo asawa, hindi lang aton bata coach, kay kung kisa pati asawa tangin atake man. Di ba coach?
0: Tanga pamilya pre.
1: Yes, amo na coach, amo na ganyan bal ni coach BJ, taltalon kita mayad, so dapat hugot kita as a unit, and it really starts ang teamwork sa balay, no? Sa pagpangadi gid ya coach, grabe gid. Kaya by the end of the day, makibot ka lang coach nga ginsalbar ka ni Lord Jesus Christ. No, makibot ikaw mo, grabe ka man Lord ba? Abi ko, masudla na kami kakawatan, may lang kakawatan ang nakadakop ang tupad namon nga security guard. O di siya naglabot sa imo kaya ang security guard na nakalabot sa iya. So in short, ginproteksyonan ka ni Lord. Gingamit ya ang security guard kay ila mang ginaobra mo nga mag-secure. O te karon kay masulod siya sa balay mo, nadakpan sa sang security guard. O kun te gingamit ni Lord nga kamuya nga pamilya, hindi kamuya, tulog kamu daya mayo kay may security guard kita. Diba? So may gamiton ko yung mga tao nga amo nang ila obra to secure the premises. No, so amo na cause nga kung kisa, bala mo nang inambako si mo, lay down your worries kay Lord, kay si Lord kabalo niya mangita sa tao nga mabulig sa imo to prevent ang malain nila nga intention. Sakto coach?
0: Amo na ang prayer of the pag isang word of God pagid. Amo na nga ito nga weapon eh. Amo na nga ito nga armas. Sa mo ang kumana ni Lord is ang ano man si Lord yung makakommunicate. Grabe yun na galing privilege na makapray ta ka sa Ginoo. Hey Lord, it's a great blessing.

0: So may-ari din rin, no? No? Ang six pieces of armor, the belt of truth. Knowing God's truth helps you see past lies and keeps your life stable, no? So ang mga sanguna na nga mga binuting, wala na naya because, no, naitsindihan mo kag well knowledge ikaw nga ang mga pasto ging patawad na to ni Lord. No, that is why si Lord nagpataltal sa ano gani? Sanguna because para ma-save kita. So na-save na kita. No, tag-ari pagidi. The breastplate of righteousness. God's goodness protects your heart from guilt and shame. No, insakto na, no? Kay kaklaro gid, no? Shoes of peace. Sharing the good news gives you steady footing and calm in a storm. Which is, I agree. Amo na kay kung sambahan mo bla, i-share ta sa aton kabataan. Ara na sa tupad. No, tulokbo na lang na. No, gahulid na si mo magtulog. Hindi mo pa mahambalan. Sobra-sobra naman na ya, coach. No? Di ba? I mean, ara, naging sa tupad mo, ginahimas mo na nadadlaw bata mo. Hindi mo siya masiran. Yung doon kabudlay naman na ya, coach. No? Kaya nagambal pag rin, the shield of faith. Trust in God blocks doubts and fears. This is correct, no? Ang pagsalig sa Diyos, wala tayo pang duwa-duwa, pero may wala tayo may ginakadlukan. Kaya nga, kabalo kita, ra kita sa side ni Lord. Di ba? Helmet of salvation. Knowing you belong to God protects your mind from confusion. So hindi na tayo ma-confuse. Wala na sang Diyos ngayon, si Lord Jesus Christ lang. Di ba?
1: Yes.
0: Oo, amo lang yun na yan. Kaglas is the sword of the Spirit. The word of God is your tool to fight back against wrong. This is true, no? And I agree. Wala na takilanlan niya. Muna bla, wala na takilanlan niya pang duwa-duwa pa. Kahit ara na sa balaan niya kasulatan nga, wala ta may dampigan, wala ta may iban nga kantuan, kundi dira lang git permi kay ang Diyos may sabat sa tanan nga bagay sa aton pagpangabuhi.
1: Kaya ba, Lucas, di ba, sa ginintem si Jesus, ang ingat niya ba, ang counter niya kay Satan, ang word of God, kaya mo, kambas, it is written, kung may mga, ano niya, alagi niya, ikaw, ang word of God, eh, kung, ano, kung rooted kayo sa word of God niya, may ka na niya, may counter kayo sa atake sa enemy, sa imo. So, mo lang ginano ni Lord, ni Lord Jesus sa ato, ni God the Father, nga impart na gid sa kabataan ta, ang word of God, i-share na gid sila. Para sila rooted man sa word kang hindi sila maging mabakod sila bla. Kaya mo nilang amo ni talaga whole armor of God. So amo na amo ginang isla na sa kabataan subong is the word of God did sa iningan ni Rasyon, coach.
0: Okay. Coach, no? Coach, Maki, salamat gid sang imong thoughts. Salamat sang imong pag-share sang imo na balaan about sa Bible. And of course, being a tatay, being a coach, no? Kag, amo na coach, no? Kasubo lang sang panahon nga mabatian mo, nga may gapaniro, may gapangbuli. Pero coach, amo na coach sa aton nga mga avid listeners, dako gid nga bagay, no? Hindi lang yang nga kilalan mo gidyang sports, no? May partly ang sports may ara gidya kunbaga blaya way of helping your kids. But nami gid kun mas lapit kita kay Lord Jesus Christ, no, sa tanan nga
1: Yes.
0: bagay. Oo, so muna
1: Yes,
0: lang
1: I
0: gina
1: did.
0: mga abyan ang aton ma-share, no. So coach, before kita magatakop sa subong hapon, any message coach sa mga nagapamati nga ginikanan kag coaches?
1: Well, ang so mo na na importante as parents and as coaches, we must impart good values sa kabataan and communication get open communication get 24/7 sa kabataan kay subong nowadays way ta kabalo nung katabo sa kabataan ta ano ginabattle ginagoon lang with battle sila kabuhi so we must open line ng communications kay kumusta hon tingin sila kay kag amo na iino tingin sila i-impart tingin ang pulong sa Ginoo kag iino tingin ang prayer i prayer tag devotional gid sa word of God gid sa kabataan sa subong henerasyon. Amo lang na open line communication share the word of God sila kag teach gid them good values gid kag amo na adlaw gid kumusta ang kabataan tay di sila pagpabayan. I-check ta gid ang kun anong ginano nila ang ilang ginano sa social media so amo gid na subong very alarming.

0: mga katabuso bungso. Amo na ako siya. I-guide tigid ng kabataan naton.
1: Coach Maki, salamat gid no kag again no mga abyan kiri sa puso't lakas sports sa Pinas sa mga taga DYBS sa nga mga utod, salamat gid sang inyong pag-manage no sang amon nga episode no sa puso't lakas sports sa Pinas. Kag salamat gid no sa DXKI sa pag-air every Wednesday alas 3 ang hapon. Sa sunod, kita na naman kita. Ini ang inyo host, si Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon ka. God bless you everyone.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas. Sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
3: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
11: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
12: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
14: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: ang aton takna abyan alas 4 sang hapon.
16: Balita kag iban pa.
17: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
18: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
17: Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag-iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dira sa imo abiyan. Mainit nga hapon. Alindari samon sa syudad sang Coronadal. Grabe gid ang init sa gawas. Extreme ang temperature ta diri samtang dito sa Luzon 30 man ang ulan dala sining bagyo. Anong ngalan sining bagyo gani ah? Letter Letter T na ba to? Pero ning gadalas ang ulan is habagat gihapon. At kaya nag-suspindi gihapon sang klase, subong adlaw sa madamo nga parte sang Luzon. Dala sang southwest monsoon o kun habagat. Mga ulan nga ginpabakod, no? Sang bagyo kag nagabutong da sang habagat.

0: P palang gali. Excited na ako. Naglumpat na ako sa T. P. Pilandok. Lansining bagyo nga nagagiho northwestward sa Philippine Sea. Kabay ma-exit na dayon ni si Pilandok para hindi nang makadugang halit. May damo na gid nga portion ang ginbaha. May Pampanga nga submerged gid ya sa tubig baha. May Tarlac. Yun, Bulacan. Grabe man ang baha sa Bulacan. Ay, ang Marikina ya kay okay tong ilang mga flood control project. Naganhaga na gid ang baha sa may Marikina daw. May nasyado sa nga na-experience nga grabe nga mga pagbaha dito.
1: Balitibo
0: tong mga struktura nila. Siling pa ang kontraktor sa to, Japanese. Japanese ang kontraktor ya, bakod na ya. Ma-observe man nato no sa mga building na ginaconstructor eh ng mga JICA building, di ba bakod, no? Kadning mga project man diri sa Davao no, ginahimo sang Japan no, Japan ang kontraktor, okay na ya. Abay amo man ang quality ang makita naton sa mga kontraktor ta diri sa Pilipinas, pero hindi taton kulbaan kung magsigi-sigi ang mga pag-ulan. Update ako hasta alas 4:30 subong hapon diri sa programa Balita kag Iban Pa. Kumusta ka? And feel free lang mag-connect diri sa aton programa. Message nyo kami diri sa DXKI. Naka FB live na kita dira. Let us know nga naga-tune in kao abyan. I-click ang like, heart, or care icon. Or leave a message sa aton nga chat box. Balalang present.
1: Iban Pa.
0: Good day dira kay Mami Presi. Aria per mini present. Na message kina siya ya. Hapon gani nagparamdaman si Mami Presi diri sa BKIP. Si Jandy dira sa Jensan. Yan. Abang man sa mga balitaan naton diri sa DXKI. Siya tong nagpamangkot gani kagina sa aton ONP no nga question related sa rights of the child. Kuya Jujin, gali ng message, gali dito nga. Ambalya, mahal ko ang mga bata, kaya nga nakagawa ako ng awitin para sa kanila. Ayaw kong maranasan nila ang aking pagkapasaway dati dahil dyan nahulog ako sa niyog. Ay, abaw. Hello, ay kay Kuya Jujin. Lubig dyan. Te, nanotabo sa tusay mo, Kuya Jujin, kay... mga bata ha, hindi gid ka mo magpasaway laban-laban sa mga wala ga tuman aw kita gid parte nila. Una ginambal ko kay Buboy Permi. Buboy, magpati ka gid kay kita mo no, wala ka gatuman, may imo ka gid papa niya, kita mo gid parte mo. Yan, so mati gid pag ginapaandaman ano. Taga-anta na iligwa ang aton unang segment. Tari kita sa aton action line. Mga pahibalo, idulong sa aton ni Miga Jen.
2: Yaman ito, oy.
3: Action line. Action line.
4: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag i-submit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. system. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
3: Action! Line!
4: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
3: Action! Line!
4: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Hulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
3: Action! Line!
4: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
3: Action! Line!
4: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
3: Action! Line!
4: Ang CF South Cotabato 2 may ara sang face-to-face training para sa Teaching Children Effectively Level 1 course o TCE 1 sa September 7, 14, 21, 28, and October 5, 2026, 5 Mondays from 8 a.m. to 3 p.m. dira sa CF Coronadal Office, Lower Aurora Street, Coronadal City. For registration, please contact Teacher Leia sa 0992-0327-459.
3: Action! Line!
4: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA SOC Surgeon Manpower Development Center. Sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331-849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
0: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dugang naton nga public service announcement ang opisina sang SSS diri na sa may
2: iban pa.
0: City Mall, ground floor. And nag-transfer na sila halin dito sa Laisano Grand Mall. Diri na sa City Mall, Barangay Morales. Ang CEF Coronadal may ipatigayon nga training para sa mga teacher ining training at teaching children effectively level 1 course. Sa September 7, 14, 21, 28, kag October 5. Lima ka Monday ni siya. 8 a.m. to 3 p.m. Ang venue, dara na sa may Faithful Nest Building sa Bumanaag, Block 2, City of Coronadal. For more details, message lang si Teacher Leia sa 0992-032-7459.

0: Alas 4:16 ang aton takna. Hello liwat ra kay Jandy, naka-tune in na. Subong nga hapon. Kamusta dira sa Jensen dyan? Mainit gyapon. Dari naman kita sa aton inspirasyon pang hapon tungod kay Pastor Jebo. May kaangtanan ni sa huya. May tama gali nga huya. Ari pamatiis si Pastor Jebo.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Ang hiya ay isang mahalagang katangian ng isang tao. Ito ang kumokontrol sa ating behavior. Halimbawa, kapag may kainan, di ba misang kapag alam mong marami pa yung kakain, eh hindi ka mo nakukuha ng marami kasi baka naman yung iba ay hindi mabigyan. O hiya yan. Pagdating naman sa mga boundaries, importante din ang hiya. Yun bang hindi ka basta-basta manghihimasok sa buhay ng iba dahil alam mo na kailangan pahalagahan ang privacy ng ibang tao? Nahihiya ka makialam malibang ikaw ay lapitan. Meron din yung hindi ka basta-basta gagamit ng pag-aari ng iba kahit sinabihan ka na anytime ay pwede mong gamitin. Minsan pinayagan ka na pero pabalik-balik ka pa din para humingi ng permiso, hiya din yan. May mga pagkakataon din naman na wala sa lugar ang hiya kaya dapat mo din namang itama. Merong mahihiyang magsabi kapag may magagawa pa. Tapos pag malala na ang sitwasyon, saka mawawala ng hiya, pero halos wala na rin magagawa. Merong mahihiya sa tama, pero hindi mahihiya sa mali. Sa mga tawiran, maraming ganyan. Yun bang pag sa tama tatawid, eh nakakahiya daw kasi konti lang tumatawid doon, kaya pipiliin yung mali kasi marami daw ang tumatawid doon. Maling hiya yan. May mahihiyang gumawa ng mali sa ibang tao. Pero pag sa pamilya o kaibigan ay hindi mahihiya. Maling hiya din yan kasi hindi consistent. Ang mali ay mali kahit sino pa man ang involved. At hindi yung mahihiya ka lang sa piling iilan. Ang hamon ay gawin ng tama. Nakakahiya man ito o hindi. Ang hamon ay ikahiya ang mali, lantad man ito o hindi. Ang sabi nga sa Santiago chapter 4 verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Maraming mali ang nagagawa kapag kinahihiya ang tama at marami ring mali ang nagpapatuloy kapag nahihiyang sitahin o panagutin. Bakit nga ba paminsan eh mas nakakahiyang sumitan ng mali kaysa ito ay ituwid o punahin? Bakit nga ba kapag sa tama mas malakas ang hiya at kapag sa mali ay garapal na ang iba? Ang mga bagay na yan ay dapat itama at ang mga kasanayan na yan ay dapat baguhin. Bandang huli, mas magiging mainam ang galawan at buhay kapag ang tamang hiya ang humuhubog sa pagpapasya. Huwag ikahiya ang tama dahil dyan tayo tunay na aalagwa. Nasa ka pa.
3: Balita kag-iban pa.
0: Thank you gid, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Butang sa lugar ang huya. Kag tama nga huya dapat, no? Natong mga ginmentionar to ni Pastor Jebo. Hindi pag ikahuya ang tama. Tindugigid kung ano ang tama. Kag sa tama man nga pamaagi. 10 minutos ang nabilin sa aton programa. Dili na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Setyembre 2, 2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, oryentasyon sa kaluwasan kag siguridad sa mga bulutuan gin patigayon sa Coronadal. 100 million pesos nga balor sang coffee enterprise sa Sultan Kudarat gin paidalom sa technical review. Sultan Kudarat Provincial Hospital gin kilala isip healthy workplace. DOJ nag-abri sang prosecution satellite office sa Libak. Tuna Festival 2026 opisyal na nga ginbuksan sang Jensan. Wage hike sa Rehiyon 12 ginusisa sa ika-apat nga public consultation. Kagtala sang mga ginbawian sang kabuhi sa Nepal kag Tibet flash flood, nagsaka na sa masobra 1,000. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Gin patigayon ang isa ka oryentasyon na hanungod sa kaluwasan kag siguridad sa mga eskwelahan. Ini sa pakigbuylog sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, City PNP kag Department of Education o DepEd Coronadal. Nagtambong sa nasambit nga oryentasyon ang mga principal sang elementarya kag high school halin sa pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan, mga kolehiyo, disaster risk reduction and management focal persons sang kada bulutuan, independent institutions kag mga security agencies nga nakabase sa syudad. Ginpasalamatan kag ginapresyar ni City Mayor Erlinda Araquel ang programa bangod sa inisyatibo sini nga nakapokus sa paglikaw kag pagpreparar antes pa matabo ang posibleng insidente. Suno sa alkalde, bisan ano pa ang pamatasan o kung ginahimo sang isa ka bata, masami inihalin sa panimalay. Gani gin pangabay ni Mayor Araquel ang mga ginikanan nga hatagan gilayon sang atensyon ang ila mga kabataan kun may problema kag magpabilin nga abri sa komunikasyon. Gin pahayag man sang alkalde ang isa ka kahandaan nga suportaran ang programa kag ang mga tikang na mahimo pagkatapos sang konsultasyon kag oryentasyon. Gin pasalamatan man ni DepEd Curriculum Implementation Division Chief Prima Roolo ang inisyatibo sang City Government of Coronadal. Suno sa iya, isa ini kasabat sa mga nagakatabo sa palibot kag isa man ka pagpaandam sa mga ginikanan nga mangin mapinanggaon kag mangin alerto sa mga ginahimo sang ila mga kabataan. ginpahayag niya nga importante ang papel sang mga magtutudlo sa paghimo sang isa kaluwas inklusibo kag mapinanggaon nga palibot para sa mga estudyante. Dugang pa niya kinahanglan mabatsyagan sang mga kabataan nga mayara sila sang nagakaigo nga suporta, pagiya kag referral halin sa eskwelahan. Kinahanglan man sila trataron nga may dignidad kag hatagan sang nagakaigo nga kahigayunan nga makapahayag kag mapamatian ang yara sa ila paminsar kag balatsyagon. Paagi sa nasambit nga oryentasyon, ginpabaskog sang mga nagkalain-lain nga ahensya ang kooperasyon kag pagbinuligay para sa luwas kag mas protektado nga palibot sang kabataan sa mga eskwelahan sa Coronadal.

gin paidalom sa technical review ang ginaduso nga 100 million peso coffee enterprise sa Sultan Kudarat. Iniisip kabahin sang proseso para sa posibleng pagpondo kag pagpatuman sini sa idalom sang Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Gin patigayon ang PSO PRCO Joint Technical Assistance halin Agosto 24 tubtob 28 sa Coronadal agud ripasuhon ang business plan sang Integrated Coffee Enterprise of Sultan Kudarat. Gin susi sang technical teams ang technical, operational, financial kag market aspects sang proyekto. Lakip ang mga bahin sang business plan nga kinahanglan pa klaruhon o kon paligunon antes ini mangin pinal. Kabahin ini sang mga nauna na nga mga technical assistance kag presentasyon sang business plan sang Hulyo. Gin pahayag nga co-managed sang provincial government sang Sultan Kudarat kag sang United Highlander Multipurpose Cooperative nga nakabase sa Senador Ninoy Aquino ang nasambit nga enterprise. Tatlo ka cooperative clusters ang kabahin sang enterprise nga ginlakipan sang Premium Coffee Farmers Enterprise Agriculture Cooperative, Salangsang Coffee Growers Marketing Cooperative, kag Tiger Farmers Agriculture Cooperative. Sakop sang enterprise ang production, processing, marketing, kag financial planning sa bugos nga coffee value chain. Lakip sa mga targets sang proyekto ang pagpauswag sang coffee production, kagkalidad sang coffee beans, paggamit sang moderno nga teknolohiya kag pagpalapad sang access sa mga institutional buyers. Apang hindi pa pinal ang proyekto, bangod nagapadayon pa ang technical review sang business plan antes ini mag-agi sa masunod nga mga proseso sang PRDP scale up.

Sa dugang pang balita lokal, din kilala ang Sultan Kudarat Provincial Hospital matapos malampuson siningan na kumpleto kag napasar ang full validation process sa Healthy Hospital Program halin PA1 tubtub PA7. Din pasalamatan sang management sang ospital ang suporta sang Provincial Health Office, mga medical officials, focal person, technical working group kag mga empleyado nga nangin kabahin sang implementasyon sang programa. Tinutuyo sang Healthy Hospital Program nga mapadayon kag mapabakod ang mga pagsulundan kag inisyatibo para sa panglawas kag kaayuhan, hindi lamang para sa mga pasyente kundi pati man sa health workers kag iban pang empleyado sang ospital. Paagi sa nasambit nga pagkilala, ginaexpektar nga ipadayon sang Sultan Kudarat Provincial Hospital ang mga programa kag tikang para sa paghimo sa isa ka mas luwas himsog kag maayo nga lugar para sa tanan nga empleyado kag pumuluyo.

0: Nag-abri ang Department of Justice ang bagong prosecution satellite office sa Libak Sultan Kudarat. Tinutuyo sang nasambit ng opisina nga mapalapit ang mga serbisyo may kaangtanan sa prosecution sa mga residente kag law enforcement personnel sa mga coastal municipalities sang probinsya. Sakop sang bagong opisina ang Libak Senator Ninoy Aquino Calamansig kag Palimbang kun sa diin mahimo nga ipatigayon ang inquest proceedings pagpasaka sang criminal complaints kag iban pa nga prosecutorial services. Opisyal na nga ginbuksan ang Tuna Festival 2026 sa Gensan isip pagselebrar sang pagkilala sa syudad nga Tuna Capital of the Philippines. Kag isip pagkita sang paghiliusa kag pagbangon sa mga residente pagkatapos sang mabaskog nga linog. Ginpangunahan ni City Mayor Lorelei Pacquiao ang opening ceremony upod ang mga opisyal sang city government. Lakip si Committee on Tourism Chairperson Michael Pacquiao kag mga miyembro sang sangguniang panlungsod. Highlight sa pag-abri sang seremonya ang paghiwa sang tuna na nagasimbolo sa importante nga papel sang tuna industry sa ekonomiya kag identifikasyon sang General Santos City.
1: Balita Nash.
0: Liwat nga ginusisa sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB12 ang posibilidad sang pagpasaka sang minimum wage sa Rehiyon 12 sa ikaapat nga public consultation nga ginpatigayon Martes nga adlaw sa Gensan. Nagtambong sa konsultasyon ang mga empleyado, employer, labor organizations kag iban pa nga sektor agud ipahayag ang ila mga posisyon panglantaw kag mga datos na hanungod sa minimum wage sa rehiyon. Suno kay Dolly 12 Regional Director kag RTWPB 12 Chairperson Imelda Gatinaw, importante ang padayon nga mga konsultasyon agud mabatian mismo sang board ang sitwasyon kag panglantaw sang labor kag management antes magdesisyon sa wage rates. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nagsaka na sa masobra 1,000 katawo ang ginbawian sang kabuhi tuga sang grabe nga pagbaha kag mudslide sa Nepal kag Tibet. Inisuno sa report sa mga otoridad samtang padayon ang rescue operation sa natumod nga isolated communities. Base sa ulihi nga tala, hindi magnubo sa 1,000 kag pulo ang confirmed dead sa Nepal. Kung sa diin, yara sa 3,916 pa ang missing, samtang ginkumpirmar naman sang China nga 16 ang napatay kag 546 ang missing sa ilang bahin. Nag-umpisa ang trahedya sang nagligad si Mana matapos may glacial collapse sa Himalayas nga nagtugas ang pag-ilig sang dako nga volume sang ice, bato, kag tubig baha pakadto sa valley. Sa ginhiwat nga briefing sang Foreign Ministry sang Nepal, ginpayag sang tigpamaba sini nga magluwas sa mataas nga tala sang mga ginbawian sang kabuhi, halos 4,000 pa ang missing at naglabot sa 11,800 katawo ang na-rescue. Agod makabulig sa pagkilala sa mga napatay nga biktima, magpadala ang China kag Singapore sang forensic experts, dugang nga DNA kits kag freezers. Report man sang Nepal Army nga 23 ka individual ang ila na rescue gamit ang aerial assets samtang naglunsar sang joint operation sa kadalumon nga 50 tubtob 200 metro sa sulod sang tatlo ka hydropower plants. Nag-organisar sang memorial services sa mga emergency workers kag residente sa Tibet agod. Tangasubo ang mga nagtaliwan samtang nagpadalaman sang relief supplies ang China, lakip ang mga drone kag water purification systems para sa mga apektado nga lugar sa dulunan sang Nepal. Umayadto ang mga pauna nga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Maga pamati isang dugang balita pagi sa 702 DZAS sa programa Hudyat Balita.

0: Backyard, pangunahing balita.
1: Naitala ang muling pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department o MHD, nadagdagan ng higit 50 ang tinamaan ng nasabing sakit sa lungsod. Kaya ang naitalang kaso ng nasabing sakit ay aabot na sa higit na 600 mula January 1 hanggang September 2 ngayong taon. Samantala, nadagdagan naman ng higit 30 individual ang bilang ng mga may dengue, kaya aabot na sa higit 2,000 ang kabuuang bilang nito. Payo naman ng Manila LGU sa mga lumusong sa baha, bago uminom ng doxycycline ay magpakonsulta muna upang malaman kung ilang beses ito maaaring inumin.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Libreng toll fee sa ilang bahagi ng NLEX na apektado ng baha, ipinatupad simula ngayong Setyembre 2. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Wala munang babayarang toll fee ang mga motorista na dadaan sa ilang designated areas sa kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX. Ito ay bilang pagdamay ng pamahalaan sa pasani ng mga motorista na napeperwisyo dahil sa baha at mabagal na daloy ng trapiko sa San Simon, Pampanga. Inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinaabot sa kanya ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang implementasyon ng libreng toll fee sa ilang bahagi ng NLEX kaninang umaga. Sa pahayag ng DOTR, waived o walang sisingiling toll fee mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa. Epektibo na ngayong Setyembre 2 ang libreng toll fee sa nasabing bahagi ng NLEX. Samantala, nilinaw ni Jose Castro na hindi naman basta-basta pwedeng idikta ng pamahalaan sa North Luzon Expressway Corporation na isang pribadong kumpanya na nangangasiwa sa NLEX na i-waive ang toll charges dahil kailangan pang magkaroon ng negosasyon bago tuluyang ipatupad ang hakbang. Matatandaan na umabot ng mahigit 8 kilometro ang haba ng mga stranded na sasakyan sa southbound lane ng NLEX malapit sa San Simon Exit dahil sa baha sa kasagsaga ng habagat nitong long weekend. Samantala, inatasan din ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ang NLEX Corporation na bigyan ng pagkain at tubig at maglagay din ng portalets para sa mga motoristang maiipit sa trapiko sa expressway. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang problema sa pagbaha sa Metro Manila ay hindi 100%'ng mawawala. Ito ay kahit pa may mga nakalatag ng planong pagtatayo ng mga proyekto kontra baha gaya ng mga underground water detention tanks at catchment basin. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, layo nitong mabawasan ang mga pagbaha sa iba't ibang mga lungsod sa Kalakhang, Maynila. Dagdag pa ni Artes na sa kabila nito ay nananatiling epektibo at hindi masasayang ang mga proyekto kahit hindi nito tuluyang masusugpo ang problema sa baha. Ipinunto nitong depende pa rin ito sa dami ng buhos ng ulan at problema rin aniya ang pagbaha sa ibang mga bansa.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Naghahanda na ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagpapatupad ng pagtanggal ng 12% value added tax o VAT sa allowable system loss charge na ang mga consumer ang nagbabayad sa electricity bill. Ito ay matapos ang paglalabas ng resolusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na nag-aalis ng VAT sa system loss charge bilang bahagi ng hakbang para mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na ang ahensya ay maglalabas ng kaukulang Revenue Memorandum Circular para ipatupad ang ERC Resolution No. 26 Series of 2026, 15 araw matapos itong mailathala. Sa ilalim ng resolusyon, ang allowable system loss charge ay itinuturing na cost na nire-recover sa electricity bills at hindi income ng generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. kaya hindi ito isasama sa gross receipts na papatawan ng 12% VAT. Binigyan din ni Mendoza na ang mga consumer ay hindi dapat nagbabayad ng VAT para sa kuryenteng hindi naman aktwal na nakarating sa kanilang mga bahay o negosyo. Samantala, nauna nang sinabi ng Department of Finance na ang mawawalang revenue sa pamahalaan ay posibleng umabot sa 10 billion pesos kada taon dahil sa naturang hakbang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Itataas sa yellow alert status ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Mindanao grid ngayong araw. Ayon sa NGCP, ang yellow alert ay ipatutupad mula alauna hanggang alas 4 ng hapon at muli mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Sinabi pa ng ahensya na kasalukuyang naka-forced outage ang dalawang planta ng kuryente ngayong Setyembre, habang ang 14 na planta rin ay nananatiling naka-forced outage mula pa noong Agosto, 4 mula Hulyo, 1 mula Hunyo, 2 mula Enero, 1 mula 2025 at 1 mula 2024. Dagdag pa nila na kaya idineklara ang yellow alert ay hindi operational ang malalaking coal-fired power plants ng GNPK1, GNPK2 at TSI2. Samantala, sa Visayas Grid naman, ipatutupad ang red alert mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at muli mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Habang umiiral naman ang yellow alert mula alauna hanggang alas 3 ng hapon, hanggang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi.
0: Ulat Panahon.
1: Nakararanas ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan ng minsanang pag-ulan dahil sa hanging habagat, habang ang Metro Manila, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro ay nakararanas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat, dulot pa rin ng hanging habagat. Nakararanas naman ng Visayas at natitirang bahagi ng Luzon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot ng hanging habagat. At ang Mindanao ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog-kidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies: US dollar 62 pesos and 35 centavos, Canadian dollar 44 pesos and 86 centavos, Australian dollar 44 pesos and 55 centavos, Singapore dollar 49 pesos at Saudi riyal 16 pesos and 60 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga kawikaan 29-18, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan.
0: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 2 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
3: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayan.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mapagpalang Miyerkules po.
3: Yes, at ito po si Dennis Campanier. Ngayon po ay September 2, 2026. Nako, bear month na nga po!
2: Merry Christmas
3: po! Ayan, Merry Christmas mga kagapay! Alam niyo naman po dito sa Pilipinas, di ba? Ano po ba ang inyong pinagkakaabalahan? Ako, ano man po ang inyong ginagawa?
2: Ako, nagtatayo ng Christmas tree.
3: Wow!
2: Ang aga!
3: Advance! Kaya, ano man po ang inyong ginagawa, nagtatayo man kayo ng Christmas tree. Mahirap man yan o magaang bagay, hayaan niyo pong samahan namin kayo sa loob ng isa't kalahating oras.
1: Opo, hanggang 6:30 po tayo, mga kaagapay ha, kaya... Hayaan po ninyong kami ang naririnig ninyo sa background, pati na rin ang mga papuri music na ating ipiplay ngayong hapon. At ang napakaganda ay hindi lang po kami ang kasama nyo ngayon, kundi pati ang Panginoon.
3: Yes! Yes.
1: Siya po ang nangako niyan na hindi niya po kayo iiwan o pababayaan man.
2: Yes, at nais ko pong ibahagi itong Deuteronomy chapter 31 verse 8 sa Tagalog. Ang sabi, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Get? Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
3: Amen!
2: Amen.
3: Yes. Napaka-encouraging na pangako ng Panginoon yan. Na kung kami po ay kasama ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi ngayon, ang Panginoon po 24/7 tayong sasamahan.
2: Yes, yes.
3: Hello sa inyo mga nakatutok sa radyo at sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
3: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Nais kong basahin ang ilan sa inyong pinadalang messages mga kaagapay. Sisimulan ko kay Anita Untal. Ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. Always listening to your program through radio. Morning till late in the afternoon. At si Guy Santos naman ang sabi, wow, magandang hapon, Campanier family. Listening sa radio pa request ulit. Dambana ng puso at ibigay. Hello sa iyo, Anita.
3: Hello, Anita.
2: Gayun din sa iyo,
3: Guy. Yes.
2: Nawa narinig mo, Guy, ang song requests mo sa panimula ng programa. God bless you.
3: Shoutout din tayo kina Mila Pascua na nakikinig sa kanyang work sa Magic Mall, Urdaneta City, Pangasinan. Si Prel Manalo Aquino from Santa Rosa, Laguna. At sa kaagapay natin dito sa 702 DZAS, si Ate Marie De Jesus. Hello po sa inyo.
2: Hello!
3: At ganun din kina Orlando at James Ambagan, Emerita Faustino, Jose Verueco, Rosemary Enguito Estolonio, Jonathan Clerigo at Euphorcina Bernardino. Happy listening po sa inyo!
2: Happy listening po!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kaagapay na si Gina Rivera. Kaya manatili po kayong nakatutok mga kaagapay. Stay tuned! Sa ngayon po ay atin munang pakinggan ang kapayapaan mo mula sa Papuri 23, sinulat ni Paul Armisen, inawit ni Dina Armisen. Susundan ng sukdulang pag-ibig mula sa Papuri 24 na sinulat ni Irvin Galang at inawit ni EJ Deperio. Gayon din ang si Kristo ay sapat sa akin mula sa FEBC 70th Anniversary Album. Inawit ni Tricia Ampere Jimenez, sinulat ni Pastor Philip Taroha at ang Diyos ng Himala mula sa FEBC 50th Anniversary Album. Inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Celia Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Kasama nyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At syempre kasama nyo po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph.
2: Merry Christmas po!
3: Maglagin na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipabot sa amin ang inyong messages at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: At pwede rin mag-text. Ito pong aming mga number sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais po namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Send yun na yan mga kaagapay!
2: Gaya po ng nabanggit ni Trisha kanina, ang ating pong tampok na kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kaagapay na si Gina Rivera. Heto ang kanyang kwento.
5: Magandang buhay sa lahat ng nakikinig. Ako po ay si Gina Rivera. Tunay na napakaganda ng ating buhay, lalo na kung ating parating inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang pagising is a blessing. Aking naalala, salita ng Diyos sa Awit 100 chapter 4 verse 5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Napakadami ng ating dapat pagpasalamat sa Diyos kung paano niya tayo inalagaan, pinatawad, at nagbigay ng lahat ng ating kailangan, spiritual, physical, emotional, at lahat ng ating kailangan. Ang tanging maibigay natin sa Kanya, bukod sa gumawa ng mabuti, ay papurihin siya tulad ng pag-awit. Isa sa mga paborito ko na papurisong ay ang manalig, noon at ngayon hanggang wakas. Hinding-hindi mo ako iiwan, at sa anumang kalagayan, ligaya at lakas ko'y nasa iyo. Ano man po ang ating pinagdaraanan, mangusap tayo sa Panginoon at manalig na hindi niya tayo iwan at siyang ating ligaya at lakas. Sa Diyos lamang ang papuri.
1: Talaga nga namang nakaka-inspire yung song na manalig na nabanggit ni Gina Rivera. Sabi nga sa song, noon mat ngayon, hanggang wakas, hinding-hindi mo ako iiwan at sa anumang kalagayan, ligaya at lakas ko'y nasa iyo. Sakto sa kanina pa nating napag-uusapan na hinding-hindi tayo iiwan ng Panginoon. At yan nga ang patuloy na nararanasan ni Tita Gina sa kanyang buhay. Kaya gaya niya ay ang atin ding mga puso ay mananalig sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Heto, atin ang pakinggan ang song na nag-minister kay Gina Rivera. Ang manalig mula sa Papuri 23, sinulat ni Camille at ni Lee Simon Brown na inawit ng Victory Worship. Susundan ng Kalinga mula sa Papuri 16, inawit ni Trisha Amper Jimenez, sinulat ni Darius Del Rosario. Gayun din ang Tanging Si Jesus Ang Kailangan Mo mula sa Papuri 23, sinulat ni Ricky Sanchez, inawit ni Lucky Robles, at ang Kabutihan Katapatan Kailanman mula sa Papuri 21, sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente at ni Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri! Papuri!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay, kayo nga po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier. Heto po ang aking mga kasama, sina
2: Dennis Campanier.
3: Mga kaagapay, nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via 702DZAS app or sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Itutuloy kong basahin ang inyong messages sa amin last Wednesday mga kagapay. Shoutout kina Leonora Ibabaw Aquino, Anthony Abrenica, Emmy Cristobal, Ferdy Esjota, Epifanio Salvador, Rosalinda Ohano Manzano, Evelyn Jose, Nora Cancela at Rosalina Torres Guevara. Hello po sa inyo!
1: Hello po!
2: At sabi naman ni Faustina Frankie Habla, gandang hapon Campanier family, sa Diyos ang papuri at pasasalamat, ang sarap makinig. Hello happy family, thanks God, God bless us all. Song request ko po, Buti na lang kay Buti mo. Hello Faustina, yes, ipe-play natin ang song request mo, maya-maya.
1: Salamat po.
3: Thank you.
2: At ito naman sabi ni Helen Arellano, mapagpalang hapon po. Pwede po ba pabati sa pagtatapos ng BS Nursing ni Lee Ann Gabriel Justiniano sa PLM?
1: Wow,
2: with Latin honors. Cum laude. Oh, congratulations, Lee Ann. At syempre, babatiin din natin ang mahal na mahal nating si Trisha Denise sa kanyang birthday sa September 5. We love you, anak.
1: Wow. Yes. Love you.
2: Enjoy your day.
1: Isa ring mainit na pagbati sa mga ipinapa-shoutout ng ating tampok na kaagapay na si Gina Rivera. Happy listening sa kanyang mommy Lily, sa kanyang husband na si John, sa kanyang mga anak, ang couple na sina Gia at Maki. At ang sabi pa ni Gina, happy listening kina Judy and family, Anna and family, B-Boy and family. Shoutout din kina Ate Jen, Ate Tikay at Ate Divine. Happy listening,
2: happy listening po sa inyo lahat.
1: Ngayon ay pangungunahan tayo sa panalangin ni Gina Rivera.
5: Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niyo sa aming buhay. Kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Alam niyo po ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Mapa-financial man po yan, Lord, sa kagalingan anuman sakit, at tulong at gabay, Lord, na nagagaling sa inyo. Tulungan niyo po kami. Naalala po namin na inyong salita sa Filipos chapter 4, verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ibibigay ninyo ang lahat ng aming pangangailangan sa pamamagitan ni Jesus. Kami po'y mananalig, Lord, na parati niyo po kami gagabayan at hindi niyo po kami pababayaan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
3: Maraming salamat sa iyong kwento at panalangin, Gina Rivera. Tita Gina, thank you so much po. Blessing po ang inyong buhay sa napakaraming tao. Patuloy po niyang palaguin at pagpalain ang lahat ng inyong ginagawa sa pamilya, sa trabaho, at sa inyong ministry. God bless you po! Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang papuri songs na ito. Sisimulan natin sa Tanging Ikaw Ang Kailangan mula sa Papuri 21, inawit ni Aisel Santos Zambrano na sinulat ni Trisha Denise. Susundan po ng Jesus mula sa Papuri 40th Anniversary Album na sinulat ni Andre Junicio at inawit ni Asel Van Omen. Gayon din ang Buti na lang kay Buti mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes, at ang Di Susuko mula sa FEBC 70th Anniversary Album na sinulat ni Sol Flores, inawit ng Barnabas. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo po'y patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Kasama nyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier.
1: At ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong Papuri ni Gina Rivera kanina. Makagapay, kung kayo po'y merong kwento tungkol sa inyong mga favorite Papuri songs, pare nyo po'y i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
1: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok dito sa program.
2: Yes, mga kaagapay, advance, thank you!
1: Thank you!
2: Aabangan po namin yan. Atin ang pasalamatan ng mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming salamat sa iyo, Kayla Escalante. Maraming salamat din sa ating production technician, sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Maraming salamat din sa ating broadcast engineer na si JV Tabua. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawit, Transmitter Side.
1: Yes, maraming salamat po sa inyong lahat.
2: Salamat po.
1: Mga kagapay, bago po tayo magtapos, balikan natin ang Deuteronomy chapter 31 verse 8. Sa Tagalog ang sabi, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
3: At dahil kanina pa po natin na pag-uusapan ang pangako ng Panginoon sa atin na siya'y lagi nating kasama, nawa magdulot po ito ng kapanatagan sa ating mga puso. Sabi nga sa song na susunod naming ipiplay, di mababagabag pagkat ikay nandyan, sa init ng pag-ibig mo ako'y mananahan. Yan nga ang song na Ulan. Isinulat ni Andre Junicio at inawit ni Trisha Ampere Jimenez. Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Paano natin malalaman na ang isang tao ay naging born again or naging Christian or tinatawag na children of God? Hindi ito nakamark as a believer by a mere professions of faith lang. Yung sinasabi niya na ako ay Kristiyano, na ako ay born again. But rather, ito po ay nasasabi natin na siya ay indwelt and led by God's Spirit in Romans chapter 8, 11 at yung 14. So sabi po sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tayo po'y sinasabihan na kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin kasi tayo ay believer in Christ. We are told that the Holy Spirit dwells in us as believers in Christ in Romans 8, 9 to 11. Ito po'y same idea when we speak about yung being sealed by the Holy Spirit in Ephesians chapter 1 verse 13 and Ephesians chapter 4 verse 30. Sabi rin po sa verse 17 ng Romans 7, the same words na ginamit po doon, dwell in, pinatutungkulan din ito sa yung pag-dwell din po ng kasalanan when he speaks of Spirit dwelling in him also in Romans 8:9. So sabi ni Apostle Pablo, na ang sinful nature ay hindi nawala nung pumasok ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. So ang desire kasi ni Apostle Pablo na yung indwelling Spirit instead of the sinful flesh na merong struggle against this in Romans chapter 7 verse 7 to 23. So kung tayo po ay nalilid by the old nature, pwede natin ma-question, totoo bang siya ay naligtas? Sabi nga po sa Romans 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay sa magitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. So sabi ni Apostle Pablo, the word quicken sa King James, it means that shall make alive. Kapag tayo ngayon ay kalagpas na yung magkakaroon na po ng possession ng spiritual life, means na-implant itong Espiritu sa atin na tayo ngayon ay being born again, katulad po sa John 3:3 na sinasabi po. It is impossible naman din po sa dead flesh na mag-rule sa atin na tayo binuhay na sa Espiritu, kasi po ito ay isang permanent basis in 1 John chapter 3 verse 6. So, ang mga believers ay merong responsibility. Ito po ang responsibility niya ay to follow the Spirit. Hindi po nag-produce ang Lord sa atin ng isang motionless or inactive Christian life nung pumasok sa atin ng banal na Espiritu. In fact, opposite po yun. Ang ibig sabihin, gusto ng Panginoon Diyos, nung tayo ay nakakilala sa Kanya, pumasok ang banal na Espiritu sa Kanya, we are called into active combat. Therefore, tayo mga kapatid, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Sabi nga po sa verse 12 ng Romans 8, mga kapatid, hindi na tayo lipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. So tayo ngayon ay may obligasyon sa Diyos because we personally did nothing to merit itong indwelling of the Holy Spirit. We are indebted to God because yung presence niya ay nasa sa atin. Dapat po, ma-repay natin ang Diyos sa kanyang biyaya is paano? To follow after the Spirit, not of the flesh. May mga bagay na hindi natin maiwasan yung consequence ito sa ating mga buhay. Dineclare kasi ni Apostle Pablo in Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa magitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Hindi po ito maiwasan ng ating mga buhay. Kapag tayo ay mamuhay ayon sa laman, tayo mamamatay. Ngunit kung tayo mamumuhay ayon sa Espiritu, tayo po'y mabubuhay. Those who follow the Spirit, they become children of God and then magmamature into sons of God. Itong sonship na ito is achieved by means of obedience to the Holy Spirit in our lives in Romans 8:14 and God's will for us in Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: Gawa-gawa lang ang impyerno para panakot sa mga tao. Yan ang isa sa mga pahayag bilang pagtuligsa laban sa katuruan ng impyerno. Totoo nga ba na gawa-gawa lang o imbento lang ng tao ang katuruang ito? Sa lumang tipan kasi, ginagamit ang salitang Hebreo na Sheol, patungkol sa daigdig ng mga patay. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Sheol refers primarily to death and the abode of the dead, both godly and ungodly. Subalit may mga nagtuturo na libingan lang daw ang impyerno. Halimbawa kasi, ganito ang mababasa natin sa 2 Samuel chapter 22 verse 6 sa King James Version. The sorrows of hell compassed me about. Dito, mababasa natin ang salitang hell. The sorrows of hell compassed me about. Ngunit, ganito naman ang mababasa natin sa New King James Version. The sorrows of Sheol surrounded me. The sorrows of Sheol surrounded me. Sa halip na isalin na hell, inilagay na ang salitang Hebreo na Sheol sa New King James Version. Ang hell ay yung Sheol. Subalit, may mga pagkakataon na isinasalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Halimbawa, sa Genesis chapter 42, mababasa ang pagkakataon na ayaw pumayag ni Jacob na ipadala ang bunsong anak na si Benjamin sa Egypt. Nag-aalala kasi siya na may mangyaring masama sa kanyang anak. Ganito ang sabi sa Genesis chapter 42 verse 38. Babasahin ko sa New American Standard Bible. If harm should befall him on the journey you are taking, then you will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. You will bring my gray hair down to Sheol in sorrow. Subalit, pagdating naman sa New King James Version, ganito naman ang pagkakasalin. You would bring down my gray hair with sorrow to the grave. To the grave. Pansinin natin na isinalin ang salitang Sheol na grave o libingan. Kaya nga may mga nagsasabi na libingan lang daw ang impyerno. Tandaan natin na a word has meaning depending on its context. Depende sa pagkakagamit sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa, bukod pa sa nabanggit ng mga verses na atin nang binasa, kung saan makikita natin na libingan nga ang tinutukoy na Sheol, ganito din ang mababasa natin sa Psalm chapter 16 verse 10 sa New King James Version. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Pansinin natin na magkatapat o magkaparallel ang mga salitang Sheol at corruption. Tandaan natin na ginamit ni Apostle Peter ang verse na ito patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Ayon sa Acts chapter 2 verses 31 to 32, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, yamang nakita niya ito bago pa mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades ni ang kanyamang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Sa pagkakataong ito, malinaw na libingan ang tinutukoy na Sheol sa Psalm chapter 16 verse 10. Nakita natin dito na may gamit nga ang salitang Sheol na patungkol sa libingan. Subalit hindi nangangahulugan na sa tuwing mababasa ang salitang Sheol sa lumang tipan, eh libingan na palagi ang tinutukoy. Halimbawa, lumalabas na hindi libingan, kundi daigdig ng mga patay ang tinutukoy sa Isaiah chapter 14 verse 9. Ang Sheol sa ibaba ay kinilos upang salubungin ka sa iyong pagdating. Pinupukaw nito ang mga lilim upang batiin ka. Ang lahat ng mga pinuno ng lupa, itinatayo nito mula sa kanilang mga trono ang lahat na hari ng mga bansa. Ayon naman sa New Living Translation, in the place of the dead, there is excitement over your arrival. The spirits of world leaders and mighty kings long dead stand up to see you. Dito isinalin ang Sheol na place of the dead. Dagdag pa dito, may gamit ang Sheol na tumutukoy sa apoy ng impyerno. Ayon sa Deuteronomy chapter 23 verse 22, sapagkat may apoy na nag-aalab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Sheol at lalamunin ang lupa pati ang tubo nito at pag-aapuyin ang saligan ng mga bundok. Sabi sa New King James Version, for a fire is kindled in my anger and shall burn to the lowest hell. It shall consume the earth with her increase and set on fire the foundations of the mountains. Dito, akma, na isalin na hell ang Sheol dahil nga patungkol sa paghuhukom ang konteksto ng verse. Kaya, totoo na may gamit ang salitang Sheol na tumutukoy sa libingan, subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay libingan na agad ang dapat nating maging pakahulugan. Kasi nga, may mga pagkakataon na daigdig ng mga patay ang tinutukoy na Sheol. At hindi sa lahat ng pagkakataon na impyerno ang tinutukoy nito patungkol sa daigdig ng mga patay. Pagdating kasi sa lumang tipan, hindi pa ganoon kadetalyado ang katuruan ng kabilang buhay. The Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead. The realm of the dead. And this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. Kaya mali na ipilit na palaging pareho ang kahulugan ng isang salita, lalo na kapag makikita na may iba-iba itong gamit. Kaya mali din na ipakahulugan na libingan lang ang impyerno. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po natin Living Beyond What We Can See. Living Beyond What We Can See. Araw-araw po ng ating mga buhay ay pinapractice po natin ang ating pananampalataya. Tayo po ay umuupo sa isang upuan na ang ating pong paniniwala ay siyang mag-hold sa atin. Sumasakay tayo sa eroplano, nagtitiwala tayo sa piloto, nadadalin tayo sa ating destinasyon. Minsan ay nag-undergo tayo ng mga pagpapagamot, naniniwala tayo na ang mga doktor ay alam niya ang kanyang ginagawa. Kasi po ang buhay mismo, hindi po ito makaka-function kung walang pananampalataya. Pero alam niyo po, ang pinakamagandang pananampalataya ay yung pananampalataya na hindi nakabase sa tao. Hindi rin po pananampalataya sa ating sarili at hindi rin po pananampalataya sa swerte. The greatest faith is faith in God. Kaya lang po minsan, maraming mga Christians na meron silang mga misconnotation regarding faith. Ang iniisip ng iba, kapag ka sinabing faith, ay simpleng positive thinking lang. Ang iba naman ay iniisip ang faith ay pinipwersa ang Diyos para ibigay ang kanilang mga pangailangan. Meron din namang iba, ang tingin lang sa pananampalataya, eh lahat ng bagay ay magiging maayos. Pero pag tinignan po natin yung tinatawag na biblical faith, mas malalim po ito, no? Kasi po ang pananampalataya ay paniniwala na ang Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay, no? At ang pananampalataya po ay paniniwala na gagawin ng Diyos kung ano ang tama. Sabi nga po ng isang magaling na tao, no, si A.W. Tozer, "Faith is the gaze of a soul upon a saving God." Meron ding sinabi si Charles Spurgeon, ang sabi po niya ganito, "Faith is to believe what we do not see, and the reward of this faith is to see what we believe." Ang tanong po ngayon, ano nga po bang klase ng pananampalataya ang tunay na nakakapagbigay ng kasiyahan sa Diyos, no? What kind of faith truly pleases God? Balikan po natin yung Hebrews na siya po nating batayang talata, no po? Yung sa Hebrews chapter 11. Alam niyo po, ito pong Hebrews ay sinulat po para sa mga Jewish Christian na during that time ay nakaka-experience ng iba't ibang persecution at nagsasuffer po sila doon. Ang ilan ay nawala ng mga kabuhayan, ang ilan naman po ay nireject na mismo ng kanilang mga pamilya. At ang ilan po ay parang ginoconsider na nila na abandonahin ang kanilang pananampalataya at bumalik na lang sa kanilang old religion. Kaya naman, ang opening message ng sumulat ng Hebrews ay "Don't quit, keep trusting Jesus." And alam po natin, no, yung sa chapter 11, nito pong aklat na ito, ay tinatawag po nating Hall of Faith. Hindi po dahil sa mga taong nabanggit ay mga perpekto, kung hindi sila po ay nagpamalas ng kakaibang pananampalataya o ng malalim na pananampalataya. Ano nga po ba ang pananampalataya? Kapag tinignan po natin ang salitang faith sa kanyang original na salita, ito po ay may pakahulugan ng trust, confidence, dependence, conviction, and complete reliance. So ibig sabihin, ang pananampalataya po ay hindi lang paniniwala na ang Diyos ay nag-i-exist. Hindi lang po ito pananampalataya na merong Diyos. Sapagkat sabi nga po sa James chapter 2 verse 19, even demons believe that. But faith is trusting Him enough to obey Him. So ang tunay daw pong pananampalataya ay yung pong pagpapahayag ng ating pong pagsunod sa ating Diyos. Okay po? So ang pananampalataya po ay pagtitiwala sa katangian ng Diyos at ito po ay nagpo-produce ng ating pong obedience regardless of circumstances. So tingnan po natin yung ilang mga katotohanan regarding this topic, no? Number one, faith sees the invisible. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ito pong salitang confidence, ang ibig sabihin po na to ay firm foundation, ownership. Kasi po ang faith is holding the title deed before possessing the property, no? So kumbaga kung mag-iisip po tayo ng illustration, parang ganun po yung pwede natin sabihin. So sinasabi po ng Diyos sa atin, it is yours, no?
Pero ang

0: response naman in faith ay I believe you. So ito pong word naman na assurance, ang ibig sabihin po na to ay isang ebidensya, proof, conviction. Kasi po ang faith ay nagiging, kumbaga faith becomes the evidence before the evidence appears. Imagine po ninyo si Abraham, no? Ang pangako ng Diyos kay Abraham, siya po'y magiging ama ng maraming lahi, no? Yung descendants, kumbaga. Yet, he had no child. He looked around, nothing. He looked at himself, too old. He looked at Sarah, too old. But then, he looked at God. And that changed everything. So, yun po yung ganda example, no? Kaya po sabi sa Romans chapter 4, ay binanggit po na si Abraham ay hindi po nanghina ang pananampalataya. Instead, he became fully persuaded that God was able. Pansinin po ninyo, ang pananampalataya po ay hindi po niya ini-ignore ang reality. Ang pananampalataya po ay paniniwala na ang Diyos ay higit pa sa anumang realidad. Kaya po, kung titingnan po natin, no, mga kapatid, minsan napofocus tayo sa mga bills, napofocus tayo sa mga karamdaman, sa mga problema sa pamilya, mga hindi sinasagot na panalangin, mga disappointment, pero sinasabi po ng pananampalataya sa atin na magtiwala tayo by heart sa ating Diyos sapagkat alam natin ang Diyos ay kikilos at gagawa sa mga panahon na parang hindi natin nakita na posible, no? So, kasi nga, ang pananampalataya ay nakatingin doon sa mga invisible, sa mga hindi nakikita na alam natin ang Diyos ang gagawa. Sa pangalawa po, nakita naman po natin, no? Faith obeys the impossible. Sabi po sa Hebrews chapter 11, kung titingnan po natin, ito po ay patuloy ang pag-uulit ng mga praise na by faith. Noah built, Abraham left, Moses refused, Joshua marched, Rahab welcomed, and faith always produces obedience. Sabi nga po sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Real faith always moves, no? So tingnan po natin, halimbawa si Noah. Sabi po ng Diyos kay Noah, build an ark. There had never been rain, di ba? No oceans nearby. Kaya nga po nung kung matatanda niya po, pinagtatawanan siya ng mga tao. So imagine building for over 100 years. Kumbaga parang sa bawat pukpok ng martilyo ni Noah, sinasabi niya, I trust God. Pangalawa po si Abraham, di ba? Sabi po ng Diyos, iwanan mo ang iyong lugar. Wala pong destination, walang GPS, walang mapa, walang details. Basta sinabi lang po sa Genesis, Abraham went. Umalis siya. Sometimes God gives direction before explanation. No po? So si Peter, makita rin po natin. Nung si Peter po inanyahan ni Jesus na lumakad sa tubig, di ba? Ang ginawa po ni Peter, lumakad siya, pumunta sa dagat. Iniyakbang niya ang kanyang mga paa. So hindi na po inintay ni Peter ang miracle bago po siya mag-step out sa boat, no? So nangyari po yung faith happened, no? Nangyari after stepping out. So tayo pong mga Christians minsan nagpe-pray tayo for miracles, pero hindi tayo sumusunod, no? We say, Lord, bless me. Tapos sinabi ng Diyos, forgive. We say, Lord, provide, no? Sinasabi naman ng Diyos sa atin, give. Sinasabi po natin, Lord, use me. Ang sabi ng Diyos sa atin, go. So dapat po maintindihan natin ang pananampalataya ay pagsunod muna, no? Bago po natin unawain kung ano po yung gagawin natin. Halimbawa, pananampalataya, ang hirap no, lalo na kung mabigat yung ginawa sa atin. Pero sumunod ka muna, di ba? So yun po yung pananampalataya na nakikita sa pagsunod. And number three, faith pleases the Lord, no? Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. So notice, no, tingnan po natin, hindi po siya imposible, no? Ibig sabihin, kaya po natin gawin na sa pamamagitan ng pananampalataya po natin, no, ay mabibigyan po natin ng kaluguran ang Diyos. So ano nga po ba yung mga requirements na nakita natin dito? Una, paniwala tayo na ang Diyos ay nandyan. He exists. At maniwala tayo na siya ay nag-o-honor o nagbibigyan ng reward sa mga tao na nagtatapat sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ang pananampalataya po, no, ay hindi lang po basta simpleng paniniwala, kundi ang pananampalataya ay pagtingin sa mga bagay na tila imposible, pero sa Diyos ay posible. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz, na lagi po nagpapaalala po sa bawat sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Once upon a time,
3: mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all?
2: We all remember that line from Snow White. There was one more fair than the Wicked Witch, and her beauty was more than just external. It's the same when you reflect on the human race. The Bible tells us who's the fairest of them all, Jesus. The Bible also shows us how we should really look at ourselves. Don't fool yourself by thinking everything's fine with society's reflection. That's happened before. You can read the story in Revelation chapter 3. God's word will let you see your true image, but it doesn't stop there. Revelation chapter 3 offers you a perfect picture. Look into the pages of the Bible and see more than just ink and paper. A thought from inside today's Our Daily Bread.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Increasing food production while reducing the cost of crop production? Sounds like a dream come true for any farmer, and that's exactly what's happening for farmers in Ethiopia. How do they do it? By harnessing the power of the sun.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Huwebes September 3 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast para sa aton nga estasyon. Kag welcome gid sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapangumusta, nagapanamiyaw naman sa inyo tanan. Kag kabay nga nakatulog kita maayo, no? Nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog tungod kay nakaano kita, nakakumpleto sang aton nga inoras sa aton nga pagtulog. 6 to 8 hours, namigid 8 hours, no? Yan, welcome gid, no? Kay alas 5 ang aton nga sign-on time diri sa aton nga waragwagan. Kag magatakop kita alas 9 sang gabi. Yan, welcome gid sa aton nga 30-minute program. Kag kumiara ka mo mga shout-out, mga mensahe, no? Prayer request, padala nyo lang sa aton nga program, no? Sa live chat sa aton nga FB Live. Kung wala nyo pa na like at na follow aton FB page, i-search nyo lang ang 1062DXKI-FEBC Radio. And then like, follow, and share, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Ang mga aton official FB page. Sa mga nagpamati sa ilang mga radyo,

ang aton nga numero kung luyag ninyo i-text ang inyo nga message, ang inyo nga prayer request. Ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Amo na aton nga official cellphone number. Okay, kaga. Good morning gid no sa tanan-tanan nga naka-tune in, nag-engage sa aton via internet broadcast no? Sa FB Live. Yan. Good morning kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning. No? Kag sa mga nag-like, kag nag-follow sa aton nga ano, nga broadcast. Mayang aga kay Sister Presi Bernardino. Yan, siling niya, blessed morning. God bless you all. Stay blessed. Stay safe, everyone. Kay Dondon Kaga sa atong kaupod sa technical. Maying aga dira kay Sis Lenny Fonticha Babas. Good morning, God bless the XKI. Siling ni Sis Lenny. Good morning, siling ni Brother Dencio Fuentes. Kaga kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling niya, blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. God bless you and your family. Yan, maying aga gid, no? Sa Katakutan Family, kay Brother Ed, kay Sis Janet, good morning. Kay Dai Panganiban Roque, kay Sister Nerissa Combatir Nabales, may aga sa inyo, ni Brother Doy. Kay Brother Melchor Gonzalez, kay Sister Sheila May Siva, may aga. Amuman kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora sa Sinaon family, no? Kay Joanne, Nay Helen, Nay Piring, and kay Sis Malu Floro, muman kay Sister Delia Tomas, may agagid sa inyo. Siling ni Brad Melchor Gonzalez, have a blessed day, Pastor Alex, from Parang, Maguindanao del Norte. And may aga sa inyo dara sa Parang. Okay, kaga. Good morning sa mga nagapuro pangapi na, nagapainit-init sang ilang nga mga tiyan, nagakaon-kaon sang mainit nga pandisal, no? Nami na parisan sang sunny side up nga itlog ang mainit-init nga pandisal, no? Goods na na. And then, kape. Ayos. Kape. Hindi nga kape. Kape. Good morning gid no sa inyo tanan kag happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Kabayang Ginoo magpakamaayo gid sa inyo. Kag aranahon ta naman sila no. Subong adlaw August 3 adlaw nga Webes. Happy happy birthday and sa mga naga hiwat naga celebrar sang ilang nga mga anniversaries. Happy happy wedding anniversary sa inyo. Good morning kay Paring Ray, kay Maring Abe Navarro, dira sa Barangay Grino, City of Tacoron. Kay Ate Isha and Andre, good morning. Rise and shine. Okay, kagyari ang aton nga pangharana no, para sa aton nga mga celebrators. Pagasundan sa aton nga portals of prayer.

Ang aton nga oras, alas 5:11 sang aga, kaga shout out sa mga iban pa naton nga mga tuners, no? Nga nakabugtaw na, kaga sako na sa aton nga mga likuton, kaga especially sa ano, pagpreparar sang aton nga mga pamahaw. Yan. Okay. Good morning kay Ma'am Jo Culiado. Silinga, good morning Pastor Alex. May God continue to bless your station DXKI always. Yan, may aga sa inyo dira sa City of Tacurong. Sa Tacurong ni si Ma'am Jo. Gina PM niya ang iyang message na sa aton nga inbox. Yan. So, pwede niyo i-PM kag i-message sa aton nga official FB page, no? Okay, good morning kay Sister Delia Tomas, kay Cheche, kay Lisa Orcajada Laurente, maman kay Mary Jane Galsote, no? Kay Sis Ging, good morning sa inyo dira. Ayan. Kaga sino pagid so far muning aton yung mga engagement, no, sa aton nga FB live, kaga katuta sa aton nga meditation subong nga aga, kag ara gihapon kita sa Book of Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Matthew chapter 7 verses 21 to 23, ang pulong sang Ginoo nagasiling, madamo nga mga tao ang nagatawag sa akon nga Ginoo, pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Ang mga tao lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon Amay sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. Sa adlaw sang paghukom, madamo ang magasiling sa akon, Ginoo, sa imong ngalan nagwali kami sang imo pulong. Nagtabog sang malaot nga mga espiritu kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Dayon magasiling ako sa ila. Wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Amo ini ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23.

0: Okay, padayon kita sa aton nga discussion, no? Sa particular nga dinalan nga ini sa pulong sang Ginoo. Kag tama ini ka importante nga topic kay tungod nga it will be a very big surprise kung ipanghiwala kita sang Ginoo, no? Nga after all, gahambal kita nga kilala naton ang Ginoo, pero wala niya gali kita na kilala. Hindi niya gali kita kilala. So, paano ni matabo kay ini nga mga tao nagwali sang pulong sang Ginoo? Naghimo sila sang mga milagro, no? Kag nagwali sila sa pangalan ni Kristo. Naghimo sila sa mga milagro, nagtabog sa mga demonyo. But the Lord said, "Depart from me, for I never knew you." So, tama ka importante ini nga issue kay hindi naton gusto nga amuniya ang matabo sa aton nga kaugalingon, no? Nga hambalan kita ya sa aton nga Ginoo nga hindi niya kita kilala. "Did we not prophesy in your name," no? Siling sa mga tao nga ini, "drive out demons and perform many miracles?" Hindi na ni basta-basta nga espirituhanon nga accomplishment, pero hindi gyapon sila kilala sang aton nga Ginoo. So in other words, lain ang spiritual reality sang aton nga pagkilala sa Ginoo. It's more than just performance or religious activity. No? Kay wala sila nakilala sang Ginoo, no? So hindi ta magpa-deceive nga kay tungod nga reliyoso kita, kilala na kita sang Ginoo, no? Kay ang hambal ni Kristo, siling niya, ang mga tao lamang nga nagatuman sang kabubuton sang ako na may sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. So the issue here is, nagatuman ka ba sa kabubuton sang Ginoo? No? Kaya amo na siya ang marka sang isa ka matutuod nga disipulo ni Kristo. No? Ang obedience, amo na siyang ebidensya. No? "Only the one who does the will of my Father who is in heaven." So ginakonect ni Jesus Christ ang matutuod nga discipleship sa obedience. Yan, mahigop anay taka, mainit nga tubig. So ginakonect ni Jesus ang matutuod nga discipleship with obedience. Okay? Hindi, pero hindi ni siya butsilingon nga maluwas kita by doing good works. No, nang damuon talang gid nga good works. Sige na lang, i-obey ta na lang gid ang Ginoo kay para maluwas kita. Hindi amo na, no? Ang kaluwasan niya by faith, no? Hindi by works. Okay? Ang iban naghambal nga ti paano na lang kung wala works. Sa tuntood lang, kung genuine ang imong faith sa Ginoo, matik na, no? Nga maghimo kasang good works. Matik na siya. Basta legit ang imong pagtuo kay Kristo. Kay siling ni Apostle James, "Faith without works is dead." So, butsilingon, hindi na butsilingon nga ang kaluwasan, dugangan mo sang works. Faith lang, no? Ephesians 2:8. Naghahambal nga, "It's only faith that will save you." Ang ginahambal yan ni Apostle James nga faith without works is dead is that ang validation sang imong pagtuo, amo ang imong maing buhat. In other words, your good works will validate that you have faith in the Lord Jesus Christ. Yan. Amo nang buhat niya silingon. Di nga faith plus good works, no? Wala ginaya ginawali sa Biblia yung faith plus good works. Yan. So, tanawon naton ang interpretation sina, no? Because the book of James is the book about practical Christianity, no? Si Apostle James talks about new life in Christ. Iway siyang istorya sang kaluwasan, kundi nga ang kabuhi sang isa katawo nga naluwas. Ano ba ang iyang kabuhi? Ayan. So, diri, ang obedience nagapakita nga ang imong pagtuo legit o genuine, urig. Kay kung ang isa katawo, hindi urig ang iyang pagtuo, hindi na siya mag-obey, no? Hindi na siya maghimo sang mayong buhat. Kay natural abi na nga resulta sang genuine nga pagtuo sa Ginoo. Ang healthy nga puno, hindi na siya mag-pamungas ang bunga nga hindi healthy, no? Mamunga, gina siya kag nami ang iyang mga bunga. In the same way, ang buhi nga pagtuo mag-resulta sa kabuhi nga nabag-o. Kabuhi nga nagahimo sang kaayuhan, sang mga mayong buhat. Kay tungod nga, may buhi na nga pagtuo. Mayara, obedience. Okay? So, importante, no, nga i-examine nato ng aton nga pagtuo. Basi, religyoso lang kita. We just appear religious, no? Ginahimo tang religious duty naton, but at the end, wala kita sang relationship sa Ginoo. Ginahimo talang ang ginatanaw talang it's all about religion, no? Nang simba lang gid pirmi, himo mayo, and then okay na, no? Ayan. So, ano ba ang ginatawag na obedience? Ordinaryo man lang gid ang pag-obey sa Ginoo, hindi man siya something special. For example, imbis nga magtinikal ka, ihambal mo ang matuod. Kung may nagyaguta sa imo, hindi ka magbalos. No? Kung may isa katawo nga nakahimo sa imo sang malain, instead nga bitter ikaw, i-forgive mo na lang siya. I-control mo ang imo nga mga pulong kung nagapangakig ka. Sama na, no? And it is remaining faithful sa imo partner. It is to admit when you are wrong. To keep your word, no? Kung anong ginapromisa mo, tumana na, no? Di nga puro promisa kada tapos way mo ginatuman. Tapos, nagabulig sa isa katao nga balantaman nga way gitsang inugbalos sa aton. Buligan ta siya. So muna ang obedience Ginoo, no? Nang hindi pa gid siya silinga super extraordinary. No? Inabalang simple lang ang mga moment nga nagakinahanglan lang himuon mo kung ano ang command sang aton nga Ginoo, no? Bisan hindi mo na i-post na online, no? Subong kay social media ano na technology na kita. Wala man na malain kung i-post ni mo ang maayo nga binuhatan ni mo online. Pero mas nami nga whether i-post mo na o hindi, ginahimo mo gidya kung ano ang tama. Okay? Okay, damo kita makita, no? Nagahimo sang content about doing good. Ayan. And only God knows, no? Kung ano ang reward sang mga musina nga klase sang ginahimo, no? Bala na sang Ginoo, wala problema na, hindi mo na naiya problemahan, no? Kay ti uso na gid ang technology, subong people will post from time to time, kag manami man nga basahon nga makita nga naga post sila, kay makita mo nga may mga nabilin pagid man nga mga maayo diri sa kalibutan, ha? Ayan, so madamo no sang area sa aton nga kabuhi nga hindi kita makaobey sa Ginoo. Mabudlayan kita obey. So for example, ang mga issues ini is about forgiveness, no? Mabudlayan kita mag-forgive, mabudlayan kita mag-reconcile, mabudlayan kita nga maging honest, or may ara ka sang sinful habit nga hindi nimo mabuyan-buyan. Mabudlayan ka mag-apologize, why ka na lang nag-apologize? No, nag-say sorry. Ayan. Or perhaps balaan mo nga naghambal na gid ang Ginoo nga amuning imo dapat himuon, wala mo ginahimo. Or hindi mo dapat himuon pero ginhimo mo. So muna, no? Damo sang pwede magpugong sa aton. Ang aton nga spiritual maturity makita kung nag-obey kita. Hindi na siya madala sa padamo-damo memorize ang Bible verse, kag padamo-damo good works, no? Kundi nga inang good works mo ba ginahimo mo na as an obedience that is produced by a living relationship with God. Amo na iya, amo nang sakto, no? Nga nagahimo kita sang maayong mga buhat tungod kay may ara kita sang matuntuod nga pagtuo kay Kristo kag nagapasakop kita sa iya nga paghari sa aton nga kinabuhi. Ginaobey naton ang iya nga mga command. Okay, so amo na nay ang aton nga simple nga pagtulunan, no, para gid ni sa aton tanan. Good morning kay Sister Beatrice Consad, kay Jean Oreo. Good morning Pastor Alex, may aga sa imo Sister Jean, kay Sis Mitch Tyson. Good morning to all, siling niya. Blessed morning kay Sis Amelin Diaz Magan, kay Brad Banban, may aga sa inyo dara sa Barrio 5 Banga. Sa aton nga mga mainit nga mga tinapay dira, no? Sa Bonkicks Bakery. Kay Brother Ernie Obligar, blessed morning Pastor Alex and to all listeners. Maying aga sa inyo dira, no? God bless Daybreak. Siling ni Sis Elisa Palmes. Good morning Pastor Alex. Maying aga sa inyo dira ni Pastor Robert. Ayan, 5:28. Magatakop kita paagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini, kag thank you for reminding us sa imo pulong nga importante gid ang obedience sa imo Ginoo nga mga command, and that obedience should be fueled by genuine faith and relationship sa imo bilang amon nga Dios kag manluluwas, and it starts by surrendering our lives to you. Salamat gid Ginoo. Padayon ang amon nga pangamuyo, pagdangop sa imo sa mga sitwasyon namon kag sa mga kauturan namon nga nagamasakit, nagapaayo, nagarecover. We pray and ask for healing, restoration sa amon lawas, provision sa amon mga panginanglanon sa kada adlaw, guidance when we make decisions, protection as we travel, pagadto pakari sa amon panimalay, sa amon mga kapamilya, mga kabataan, especially ang mga nagabiyahe kadadlaw, part nga part gid sang ilang itinerary nga magbiyahe gid sila permi. We pray sa mga challenges, mga trials ginatubang namon Ginoo, tagay kami kusog, sustain us with your grace and grant us your provision. Thank you that as we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. We offer to you this day ang among mga kaugalingon, kag nagasalig kami, kag nagadepende, kag nagatrust sa imo Ginoo. This is our prayer we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras, no, sa aton nga program. Good morning kay Brother Greg Tanghian, kay Sister Yoli. Good morning everyone. Pastor Alex, salamat sa Word of God. Salamat gid sa Ginoo, no, Brother Greg. Kag sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2.

Katahom sang minsahi sang ato ni passage of the day, John 17:14 and 15. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Ini nga dinalan, ginakabig ini nga ginatawag naton pangamuyo sang aton nga Ginoo antes siya ilansang didto sa krus sa Kalbaryo sa paghalad sang iya kabuhi sa katumbasan sang aton nga makasalanan. Kag ini nga pangamuyo, ginpangamuyo niya ini sa Amay para ini sa mga tumuluo kagkatahom sang kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Makita naton diri ang handom sang aton nga Ginoo para sa imo kag para sa akon bilang mga tumuluo. Kag may mga tatlo diri kabutang nga masapuan naton kay ang kamatuoran diri nga makita naton nga amo sini. Ikaw kag ako nga mga tumuluo, yara kita sa kalibutan. Ginbutang kita sang ato ni Ginoo sa kalibutan. Apang sa piyakabahin, hindi iya kita sang kalibutan. Kung sa aton pa, hindi ang kalibutan ang nagapanag-iya sa aton. Kaga ang ato niya kabuhi, nagakabuhi kita hindi para sa kalibutan, kun hindi para sa aton nga Ginoo. So inibala ko nung dinalan sa kasulatan, suno sa isa ka managwali, may mga tatlo diri ka mga kamatuoran nga ginatudlo para sa aton. Kag ini nga tatlo, giningan landri, distinction, direction, and destination. Una gid, kung nang taon na ton, may kinatuhay gali sa tunga sang mga tinubos kag sang kalibutan. Walay sa payan niya ang tinubos, yara sa kalibutan. Apang bag-utan ang ginambal, nga wala nagakabuhi ang tinubos para sa kalibutan, kay wala sila ginapanag-iyahan na sang kalibutan. Sang una, pero subong, hindi na. So, amo ini makita naton, may ara dako nga kinatuhay, may kinalain. Kung hindi makita ang kinalain sa imo kabuhi, bilang isa ka tumuluo, dawala sang kinalain ang imo kabuhi sa mga di tumuluo, may dako nga question mark sa imo pagkakristohanon. Kay nga man, ang matudtod na kristohanon may ara gid nga kinalain. Amun ako na aton niya ngalang taon, masapuan aton niya sa ginabalaton, the greatest proof of your faith is your changed life. Ang pinakadako nga pamatuod nga yara ikaw sa pagtuluhan nga kristohanon ka nga tinubos kagidman sang aton Ginoo, amo nga may pagkambyo ang imo nga kabuhi. Kay nga man, suno sa sini nga dinalan sang kasulatan, yara kita sa kalibutan pero hindi kita iya sang kalibutan. We are in this world but we are not of this world. We are distinct. May dako gid nga kinalain. Amo ina makita naton katulad sang kagabihon kag sang kaadlawon, sang kasanag kag sang kadulom. Ikaduwa, direction. Ano bot silingon sini? Mission. Lain niya ang mission, lain niya ang tinutuyo sang katauhan sang kalibutan. Kaglain niya ang tinutuyo, ang purpose. Amo ina ang pulong nga magamit nato, no? Sang pagkabuhi, sang tumuluo. Ang di tumuluo, nagakabuhi para sa iya kagulingon, para sa sala, para sa kaaway naton, sa yawa, sa malauton. Sa piyakabahin, ang tumuluo, gintawag kita Christian. Madumduman nyo pa, diin nagalin ang pulong nga Christian, the book of Acts. Kag ang ini nga pulong nga Christian, wala ini gingamit sang mga tumuluo para sa ila kugalingon, kundi gingamit ini sang mga kaaway nila, pagtawag sa ila
Christian. Kaya nga man, ang pulong galing a Christian, it means followers of Christ. Ti amo ini. Sinong ato niya ginasunod? Kung ang isa kadi tumuluo may ginasunod, ang tumuluo may ginasunod man. Kung ang di tumuluo, nagakabuhi para sa isa kabutang, ang tumuluo, nagakabuhi iman para sa isa man kabutang. Sa isa ka tumuluo, nagakabuhi kita para kay Kristo. Dibla mo inang ginambal sa tundra sa ikadong Korinto kapitulo 5, siya nga napatay para ang patay mabuhi, kag ang nagakabuhi, magakabuhi para sa napatay para sa ila. Dibla mo nang kamatuoran dira nga makita naton. So amo inigili gani ang direksyon sa aton kabuhi para sa aton ni Ginoo. Kag hindi lamang amo sina, may ara kita katungdanan nga ano nga maglabot sa makatawan sa sini nga kalibutan. Sa bag-o pa ko sa pagtuluhan ang akon gid nga pamangkot. Tani no? Kung pagkatapos binga nakabaton ti tayo Kristo bilang aton ni manluluwas, dalon na lang kita insigida dayon sang aton ni Ginoo sa eginrian kundi maayo. Kung lang taon naton ang isa sa mga tinutuyo nga nagapabilin pa kita diri kay ikaw kag ako may mando pa nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Subo nga ang amay nagpadala sa iya, siya nagpadala man sa aton. Hindi bla mo nang ginambal niya John chapter 21, even as my Father hath sent me, so send I you. May ara kita katungdanan, may obligasyon kita, may ara kita gali nga bulaton naging tugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kay ikaw kag ako asin kita kagkapawa kita sini kalibutan nga dapat kita maglabot sa sini nga mga katawan. Kay hindi lamang amo sina, may ara kita lain nga destinasyon. Naibaluan naton kag natun-an naton sa pulong sa Ginoo. There are only two eternal destinations. Ano ina? Either ginarian sang Diyos o kon ang linaw nga kalayo nga ginhambal sa Biblia sa aton. Ang ginarian sang Diyos para sa mga tumuluo. Ang linaw nga kalayo para sa mga di tumuluo. Amuna ang makita inaton niya klaro sa pulong sa Ginoo, duwa lang gid. Wala sang tunga-tunga, wala sang baylo-baylo pa. That will be eternal destination. Amuna makita inaton sa pulong sa Ginoo. That's why amo inigili ka importante nga makita naton ang aton man tikagulingon. Kung tumuluo ka and you claim to be one, you need to be reminded of these three D's: distinction, direction, and destination. Kay amo ina ang ginatawag naton kaundan sang aton pagkatumuluo. So amuning pagpahangkat nga dako para sa aton subong. Kagkabay pa nga nakatag ini sa aton sing pag-aman sa pagtuon naton subong sa pulong sang aton nga Ginoo. Kagabyan kun ikaw nagapamati sa aton ni programa, kag wala pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan, ginahangkat ginamon kamo nga magpadala sang inyo diri nga kumpleto nga pangalan kag subong man address, kay may ara kita nga mga kopya sang Biblia nga ginapanghatag para sa aton nga mga listeners, kay ang aton ni tinutuyo nga paagi sini mas manginbilidhon pagid kag mas mahangpan pagid naton ang aton nga ginatun-an. Kay wala lang kita nagapamati kundi nagabasa pagid kita. Kag sa tiun nga nagapamati kag nagabasa kita, mas madamo pagid sing butang nga aton nga madumduman. Kag kung nagadamo ang butang nga aton nga madumduman, ti madamo man sa butang nga maaplikar naton sa aton nga personal nga pagkabuhi. That's why ginangkat ginamon kamo no, kung may ara kamo dira na cellphone, kaga inyo nga ma-text ang inyo kumpleto nga pangalan kag address, tingwaan gid nga mapadalaan kamo no sang libre nga kopya sang aton ni Ilonggo Bible, kag may ara man kita diri English King James Version nga
Bibles. So, ang akong cell number, 0917-1880-832. Libato na kong 0917-1880-832. Nagapasalamat kita sa mga kauturan naton nga nagapalayon sa pagpadala sa inyong mga text messages. Ang iban nagapasalamat, ang iban may mga pamangkot, ang iban may mga suggestions man, no? Kag welcome gid ang ining mga text messages ninyo kay paagi sini ma-appreciate gid namon, kag mapasalamatan gid namon ang inyo man nga pagpaningwa nga maka-connect diri sa amon, kag subong man nga makapagig-upod kita bisan paagi lamang sa text messages, no? Kagabay pa nga padayunon gid ninyo ang ina nga bulaton. Kabay ang Ginoo magapadayon sa pagbugay sa aton, sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Now sa nagligad nga mga inadlaw naton anaton the parable of the net, no? Ang paanggid natuhoy sa pukot. Kag sa ginhambal naton ang ini nga paanggid, maupod man aton ang iban pagid nga paanggid sang aton nga Ginoo. Ang butsilingon sini, may mga damo pagid nga mapaanggid nga ginbungat ang aton nga Ginoo, gintudlo ang aton nga Ginoo, nga kun aton nga lang taon, pariyos ang ila diri nga mensahe. So, ining the parable of the net, the parable of the wheat and tares, and the parable of the sheep and goats. Ang ini nga ginatawag naton mga paanggid, may isa lamang ini kaminsahi para sa aton. Kag ang ini nga minsahi, amo ang ginatawag naton the coming judgment, no? Ang ginatawag naton paghukom sang aton nga Ginoo sa ulihing adlaw. Now, kun aton usisaon ang ini nga mga parables, makita naton nga ini ginsaysay sang aton Ginoo agud nga malarawan niya, malaragway niya kung ano ang ginarian sang Dios, kung ano ang ginarian sang langit. Now may duwa diri ka pulo nga ginagamit ining aton synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke, kag ang ini nga pulong amo ang ginatawag naton Kingdom of Heaven, kag ang pulong nga Kingdom of God, no? May mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga naghatag sang distinction sa duwa ka terms. Lain ko na yung Kingdom of Heaven, kaglain man ang Kingdom of God. Pero madamo sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga kung aton gali nga usisaon, ginagamit ini nga parios lamang ang tinutuyo sini. Ilarawan sa aton ang ginarian sa Diyos, ang pamalakat sa Diyos, ang pagdumalhan sa Diyos, ang pangginahom sang aton nga Ginoo. Ining Kingdom of God, masami ginagamit ini ni Mark kag ni Luke. Kag ang Kingdom of Heaven, ginagamit iniya masami ni Matthew. Nga ang may kinatuhay, kay kun aton nga lang taon, naibaluan aton niya si Matthew ang iyang kasulatan para sa mga Hudiyo. Kaginatagan sang dako nga bili sang mga Hudiyo ang ngalan sang Diyos. Amo ini nga suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, mga Bible scholars naton, Matthew refrained from using the term Kingdom of God because of their veneration of the name God. No? Sa piyakabahin, si Mark kag si Luke, sa mga Romanhon kag sa mga Griego sila nagsulat, kag wala man sila ya sing amo sini nga paglantaw sa ngalan sang Dios. Amo ini nga ang gingamit sang duwa, si Mark kag si Luke, amo ang Kingdom of God. But again, they are the same. It speaks of the government, administration, rule of our God. Kag nibaluan naton nga ang mga pumuluyo dira amo ang mga tumuluo. Apang sa piyakabahin, may mga tinion man nga
ginalantaw ini nga may mga simbog nga di tumuluo. Kay kun aton drigali usisaon, ining Kingdom of God, Kingdom of Heaven, this has what we call present value and at the same time future value. The Kingdom of God is present, here and now. Sa pagkabahin, the Kingdom of God is future, there and then. Present ang subong, mixklada. Pero sa pilakadlaw, mangin putli ini, tanan-tanan tumuloo. Ti ining ginararawan diri sa pulong sa ginusaton, amu ini ang ginarian subong. Kag ano ang himuon sa Diyos? Agod nga, mangin putli, kag mangin maayo ang iya nga ginarian. Amu ini ang ginatag na ton, palaabuton nga pagukom. Coming judgment. Now, balik kita, Matthew chapter 13. Mauna kita diranay sa verse 24 to 30. Amo ini ang ginatog na ton diri, iya diri nga narration, ginsaysay sa aton ang ini nga parable. Ginhatag niya sa aton ang istorya sa sini nga parable. And then, pag-abot na ton sa verse 36 to 40, we have here the interpretation. No? Gin-interpretar na sa Diyos. Ano ang kamatuuran din nga makita na ton? Amo niya kung aton niya lang taon, magambal kita parable, ano ganibot silingon sini? The basic meaning, earthly story with a heavenly meaning. Din makita na ton, verse 24 to 30, earthly story. Pag-abot na ton sa verse 36 to 43, heavenly meaning. So, umuning makita na ton diri. Now, para maintindihan na ton, basaho na ton anay ang ini nga narrative. Kag paagi sini, aton niya makuha ang background sini. Kag sa madasun ni broadcast na ton, lantaw na ton ang interpretasyon. Ano ang ginatwag na ton diri? Pagtulunan nga makuha na ton sa sini nga dinalansang kasulatan. Matthew 13, 36 to 43. Malawig ini nga dinalan pronami gid nga aton niya mabasa ini. Verse 24, isa naman kapaanggid ginasoy niya sa ila nga nagasiling ang ginarian sang langit kaangay sang isa katawo nga nagsabog sing maayong bini sa iya uma. Apang sang nagakatulog ang mga tawo nagabot ang iya kaaway kag nagsabog sing mga gamhon sa tunga sang trigo, kag nagalin. Gani sang nagtubo ang trigo, kag nagpamunga, niya nagulhot man ang mga gamhon, kag nagpalapit ang mga sulugoon sang agalon sang panimalay, kag nagpamangkot sa iya. Ginoo wala kabala magsabog sing maayong binhi sa imuuma? Paano bala nga may gamhon ini? Nagsiling siya sa ila. Ang kaaway naghimo sini. Ang mga surguon nagsiling sa iya. Buot kabalan yan nga magadto kami kag maggabot sa ila? Apang nagsabat siya, dili, basi kon sa paggabot ninyo. Sa mga gamhon, magabot ninyo pati ang trigo. Pabayi nga magtubo anay sila sing tingob tub-tub sa ani. Kag sa tig-alani, magasiling ako sa mga mangangani. Gabuta ninyo anay ang mga gamhon. Kagugpunga sila sa pagsunog sa ila. Apang ang trigo, tipuna ninyo sa akon tambubo. Now, ang ini nga ginatawag na ton parable, palanggiran. Ginatawag ini the parable of the wheat and tares. No? Kung sa aton pa, palanggiran ini, na hanungod sa trigo kag sa gamhon. Now, kung aton nilang taon ang ini nga din nilang sa kasulatan, makita naton diri nga may isa ka manggarunon nga mangunguma nga sa diin nagsabog siya sang trigo sa iya nga uma. Apang narilisar sang iya nga mga sulugoon, mga tinahon niya. Nga samtang nagatubo ang trigo, nagulhot man ang mga gamhon, no? Kag ano ini mga gamhon? Makita naton karon nga daw katulad ini sila gali sang
mga hilamon kag makahalit ini sa trigo kay nagakupitin siya sila sang anuman nga mga makuha nila sa duta kag ila ini nga ginpahibalo sa ila nga amo kag nagambalang ila nga amo nga ang ila nga kaaway amo ini ang naghalit sini ang nagbutang sini kag nagpamangkot sila ti magamo sini gabuton tanalang ang mga gamon kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton indi lang amo nang balsang mangungumadri nga manggaranon hulata lang ang tion sa pag-ani kag amo ini ang aton nga pagkuha si parahon naton aton idapong sa kalayo sunugo naton ang gamon kag ang mga trigo dalo naton sa aton nga tambubo. Now ang ini nga ginatawag naton palanggiran daw ka unique para sa aton no nga may mga butang man nga nagkatabo sa ilang nga panahon kag nga kun aton nilang taon tam-an ini gali kadata sang una man nga ginahimo sang iban nga mga nahisa nga mga manguma sa ila isig kapariyo nga mangunguma nga bisan pagani sa Roman Empire may ara sila nga mga pinalidad sa tion nga madakpan ang ina nga manguma nga nagalit sa iya isig kapariyo nga manguma ila binagid sa pagsabog sang mga hilamon sa uma sang iya dira ayhan nga kaingod ukon sa iya man dira nga kompetensya. So kung sa aton pa, ang ini nga istorya na intindihan gid sang mga nagapamati kay ini nga butang nagahitabo gid sa ila. Na ikaduha diri nga makita naton ano ining gamhon sa aton siguro subong nga tion magamit naton ang trigo katulad sa humay kag ining gamhon katulad sa ang aton subong may ara sa umaga nato nga palay-palay. Nga kun aton nilang taon sa ila nga pagtubo, gaupod sila nga doon magtubo, indi mugid makita ang kinalain. Kay pariyos ang ilay tsura, ang ila nga dahon, ang ila nga puno, tanan-tanan pariyos gid. Apang samtang nagadako nga nagadako nga nagadako, kag nagagulang nga nagagulang, balaan nato niya ang palay-palay, wala iya nagapamunga. Kag ang aton niya nga palay, nagapamunga kag nagadako. Amo man ining trigo gali kag ang gamhon, ang trigo indi mo may baluan upod sa gamhon indi mo may baluan kundi in ang isa sa ila samtang nagatubo pero samtang nagahamtong kag nagagulang ang trigo nagagwa ang iya uyas kag tungod sa kabugaton nagaduko ining gamhon gali iya nagagwa man ang iya nga uyas apang wala sing unod, mamag-an sa anong katabo, nagatindog lang gyapon ini. Sa amo lang gyapon ni tsura, ang kinalain lang isa nagaduko, ang isaya nagatindog. Kagdra mo lang may baluan, kundiin ang trigo, kagdiin ang gamhon. Kag amo ini, sa sininga palanggiran diri, makita naton. Nga do katulad ini ang ginarian sang Diyos. Yara sa kalibutan ang mga trigo, ang mga kanakan sa Diyos. Pero yara man dira ang mga gamhon, nagapakuno-kuno, nga anak man sa Diyos. Pero mag-aabot ang tion, mag-aabot ang katuigan na sa diin may pagukom, kagsiparahon sa Diyos. Idapong sa kalayo ang gamhon, kagibutang sa tambubo ang trigo. Amo ining makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Sa madasun, nga broadcast naton, tun-a naton ang interpretasyon, ang pagsaysay sang Ginoo, sang kahulugan, sang sini nga parabol. Sa madasun naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kakinan.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. May mga tao ngayon na nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit ang daming ginagawang kasalanan. Nakakatisod sa ibang mananampalataya, hindi kinukonsensya, at patuloy lamang sa paggawa ng mali. Pero kapag tinanong mo, paano mo nalaman na Kristiyano ka? Ika'y sasabihan, eh kasi noon tinanggap ko lang si Jesus as Lord and Savior. Para bagang tumigil na doon. Ngunit hindi dapat ganoon dahil simula pa lang yon at dapat magpatuloy pa hanggang sa maging katulad ni Kristo. Narito pong muli si Brother Jerome Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng The Nature of a Genuine Christian Life.
2: Kasama dito sa set of doctrines na to, na pumapalibot sa katauhan ni Jesus Christ ay yung idea na ang tao ay makasalanan. Hindi nasunod ng tao itong pinag-uutos ng Panginoon. Siya'y pinanganak na makasalanan. Hindi lang siya makasalanan, kundi nagkakasala talaga, nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi niya sinusunod ang kalooban ng Panginoon, kaya nasasailalim siya sa galit ng Panginoon at wala siyang magawa para takasan yung galit na yun ng Panginoon. Hindi niya kayang gawin yun sa sarili niyang kalakasan at talino at galing. Yan ang dahilan kung bakit kinakailangang ipadala ng Panginoon Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang siyang magkakabit, kumbaga, no? Ang tutulong upang ang kamay ng Diyos at ang kamay ng tao, kumbaga, ay magsama at magkabati. Siya ang mediator. No, kasi galit ang Panginoon eh. Rebelde ang tao, kailangan may mediator. Pero itong mediator na to, kailangan maunawaan pa rin natin. Itong dapat maintindihan natin ang katauhan ni Jesus na siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, and all of that. At yung kanyang ginawa na siya ay namatay, at siya ay muling nabuhay. At ang buhay niya dito sa mundo, ito sa perfect life kahit na siya ay nagkatawang tao. Pero ang mga tao, pinatay pa rin siya. Pero on the third day, he rose again from the grave, balik sa langit. Nakaupo siya ngayon dun sa kanan ng Ama at isang araw, babalik siya upang husgahan ang lahat ng tao. Kasama yun dun. Set of doctrines. Pero hindi lang yon. Ang tanong, okay na ba? Automatic na ba yun? Pagka dahil si Jesus Christ ay namatay, automatic na tayo maliligtas? Hindi. Kailangan maintindihan mo na para si Kristo ay pumasok sa buhay mo at iligtas ka, dapat kang magsisi sa iyong mga kasalanan at manampalataya kay Kristo. Kaya kailangan maintindihan mo yan. Ano ibig sabihin ng pagsisisi? Pagtalikod sa kasalanan. And then hindi lang pagtalikod. Kailangan merong kaakibat na pananampalataya. Ano ibig sabihin nun? So again, kasama yon dito sa doctrines na tinatawag natin. And then finally, sabihin mo of course sa tao, anong spiritual blessings na matatanggap mo pag ginawa mo na yon? So, kumbaga, nagbibigay lang ako ng konting idea. Ito ang sinasabi ni Pablo. Pag sinabi mong you receive Jesus, may kasama itong konteksto. May set of doctrines na kailangan mong tanggapin at paniwalaan. Yung mga taong wala nung ganung set of doctrines at sa kanilang isipan, in 3 minutes, tinanggap na nila, sabihin nila si Jesus sa kanilang buhay, yan ang mga taong minsan, wala pang 2 buwan eh. Wala na. Hindi mo na makita sa church. Wala na. Tumalikod na sa pananampalataya. Wala na. Hindi, parang umiiwas na sa'yo. Ano nangyari sa kanila? Or kung tumagal man, pero dahil wala noong ugat dun sa kanilang puso, eventually, tumatalikod. Kaya importante itong bagay na ito eh. Okay, now, ano pa itong isang bagay?

0: bagay pag sinabi nating receive Christ. Pag sinabi mong receive Christ, kasama rito ang total submission to the historic and glorious Christ. Sinadya kong ilagay yung mga words na yun. Historic, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin, talagang may history. Hindi siya mythology. Si Jesus ay tunay na nanirahan dito sa mundong ito. May history siya. Alam mo kung saan siya tumira. Alam mo yung syudad na pinanggalingan niya o yung town na pinanggalingan niya. So glorious din siya. Hindi lang siya ordinaryong tao. Siya ay Diyos. O kaya, anong ginamit ni Pablo para i-summarize, kumbaga, itong katauhan ni Jesus na to na dapat nating tanggapin? Ang gamit ni Pablo ay Christ Jesus the Lord. Kaya sabi niya, no? Therefore, as you received Christ Jesus the Lord. May tatlong aspeto dito na gusto kong tutukan natin. Yung salitang Christ, yung salitang Jesus, at yung phrase na the Lord. Okay, ano yung una? Ano ibig sabihin pag tinanggap mo si Kristo? Ang ibig sabihin ng Kristo, anointed one or the Messiah. Hindi ito apelido ni Jesus na Jurem Ramos, apelido ko Ramos. Eh si yung leader niya, ano pangalan? Jesus Christ. Jesus ang first name, Christ ang family name. Hindi. Yung Christ is a title. Ibig sabihin, anointed one. Binuhusan, binasbasan ng langis o ng banal na spirito. Siya yung Messiah. Sa isang Hudyo, pag narinig nila yung salitang Kristo, automatic, balik sila sa Old Testament. Dahil ang daming mga hula doon sa Old Testament na nagtuturo dito sa Messiah na to. Dito sa tagapagligtas na to. Na kanilang tinatrato, He is the divine prophet, priest, and king. Kaya si Pablo, pagkakausap niya yung mga Hudyo na nasa sinagoga, lagi niyang pinuprove sa kanila that Jesus is the Christ. Siya ang Kristo. Tayo, hindi na natin masyadong ginagawa yun. Okay lang. Pero kailangan maintindihan natin yung mga ibang aspeto. At least may vague na idea tayo tungkol kay Christ. Pero anong madalas natin binibigyan ng diin? Ito. That we are to receive Him as Jesus. Pag sinabi mong Jesus, ang binibigyan ng diin nito, eh yung katauhan, yung pagkatao ni Jesus Christ. That Jesus is God incarnate. Na siya ay anak ni Maria. Siya si Jesus. Siya si Jesus na nakatira sa Nazareth. May tinirhan siya. Nagsimula ito na baby. Tapos lumaki, naging 12 years old. Tapos naging teenager. Tapos lumaki hanggang sa umabot ng mga 30 years old. Tapos pinatay. At pag tinanong mo, kailan namatay? Nung ang governor ay si Pilato. Historical figure ito. Ito yung Jesus na tinatanggap mo. Hindi tulad ng mga iba pagkasabing, ano, wala silang historical person na tinatanggap. It's more of mythology. Lalo na itong mga kinakalaban ni Pablo dito sa Colossus na to. Now, tingnan ninyo, no? Itong dahilan kung bakit sa Acts 2 verse 22, nung si Peter nag-preach, ang audience na mga Hudyo, sabi niya, pakinggan niyo, sabi niya, Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested to you by God. Tingnan niyo. Si Jesus na taga Nazareth, isang tao. O, tingnan niya, talagang historical ito si Jesus na to eh. Tapos sa Acts 2.36, ito sabi niya, Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made Him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Ibig sabihin, kilala ninyo. Hindi na itago itong taong ito. Ito ang pinakasikat na tao noon eh. Dahil kung saan-saan pumupunta siya, pinapagaling niya yung mga may sakit, mga bulag, nakakakita, bingi, nakakarinig, mga lumpo, nakakalakad, mga meketong, lumilinis, mga patay, nabubuhay. Nabalitaan nilang lumalakad dito sa tubig, sa ibabaw ng tubig, sa isang lawa, sa isang lake. Kaya niyang patigilin ng bagyo. Ito yung totoong pag sinabing stop, mapapatigil niya yung lindol, hindi yung kunwari. Ako, kaya ko rin sabihin yung pag lumindol, stop! After a few seconds, titigil din yan eh. Yan yung claim ng ibang mga false teachers eh. Sila daw nagpatigil ng lindol. Hindi, ito totoo to. Kilala nila, alam nila itong this Jesus na ito. So pag sinabi mong tinanggap mo si Jesus, to receive Jesus is to receive a historical person, not a myth. Okay, sunod. Ano kasama? Ay, by the way, pag sinabi mo rin Jesus, the word Jesus is from the, is Greek ito, coming from the Hebrew name Joshua. At ang ibig sabihin ng Joshua is, the Lord is salvation. Kaya ang ibig sabihin, pag tinanggap mo si Jesus, tinatanggap mo ang Savior. Oh, so tinatanggap mo si Jesus as Savior from your sins. Hindi mo lang tinatanggap si Jesus na parang Santa Claus para may blessings kang matanggap. Hindi. Tinatanggap mo siya upang maligtas ka mula sa iyong mga kasalanan, sa pagkabihag ng Diablo, at mula sa galit ng Panginoon. Now, isa na lang. Lord! Anong ibig sabihin pag sinabing receive the Lord? Sa kanila nun, ang confession nila, ang madalas nilang sinasabi, Jesus is Lord. At sa kanilang utak, pag sinabi nilang Jesus is Lord, nai-istumble yung mga tao. Nagagalit yung mga Romans, nagagalit yung mga Gentiles, kasi akala nila, ang sinasabi nila, may iba ng hari other than Caesar. Hindi, ang sinasabi ng mga Kristiyano, itong Jesus na to, He is the King of Kings and the Lord of Lords, pero ang kanyang kaharian is not of this world. But He is Master, He is Lord. Totoo yun. At pag sinabi nilang Lord, again, sa utak ng mga Hudyo, stumble na stumble din sila, hindi lang mga Gentile, Romans, or Greeks. Yung mga Jews, stumble din kasi yung kanilang Bible, yung Hebrew Bible nila, was translated into what is called the Septuagint. Ito yung Greek translation ng Bible. At sila, nung trinanslate nila yung Hebrew Bible nila into Greek, lahat ng pangalan ni Yahweh, ginawa nilang translation, Lord. Puro Lord, Lord, Lord. Pag sinabing Yahweh is good, sabihin nila, Lord is good. Pag trinanslate nila sa Greek. Lalo na itong mga later on, yung mga tao, pag maririnig nila, nasasabihin, Jesus is Lord, ang naririnig nila, Jesus is equal to the God of the Old Testament. O, magagalit talaga sila. Pero yun talaga ang ibig sabihin eh. Yun talaga yung nasa utak nila Pablo eh, na sinasabi nila yun eh. That Jesus is really God. He is the Yahweh of the Old Testament. Ano sabi ni Pablo sa chapter 1? Sino daw itong si Jesus na to? He is the image of the invisible God. He is the firstborn of all creation. He is the creator of all things. He is the one who holds all things together. He is the head of the body, the church. He is the firstborn of the dead. He is the body that contains God's fullness. He is the reconciler of all. He is God's mystery. He is the repository of all wisdom and knowledge. Yan ang ibig niya sabihin. Kaya sabi niya, dapat yan ang simulan ninyo. Para malaman nyo kung genuine yung Christian life nyo, ang tanong, tinanggap nyo ba yung person ni Jesus Christ? Tinanggap nyo ba yung mga doktrinang pumapalibot dito sa katauhan ni Jesus Christ? Tinanggap nyo ba si historical Christ, Jesus? Tinanggap nyo ba si Kristo, the Messiah, predicted in the Old Testament? Tinanggap nyo ba itong divine person na to, who is Lord? Yan ngayon ang tanongin natin sa ating sarili. Yan ngayon ang isipin natin. Oh, maraming mga nagke-claim na sila ay Kristiyano. For years, maaring nagsisimba. Later on, tulad ng nangyari sa Amerika, bakit ang daming tumatalikod ngayon? Kasi ito na nga eh. Mga churches, hindi nagtuturo ng doktrina. Mga churches, gusto yung easy believism, basta sumunod ka na lang sa prayer, wala pang ang repentance, o yan ang mangyayari. Mali ang simula eh. Okay, so yun yung una. Now, tingnan natin yung ikalawa. So, una, ito ang nature ng isang genuine Christian life. It begins with receiving Christ correctly. Pangalawa, a genuine Christian life is a life that is entirely consistent with one's spiritual beginnings. Yung buhay nung nagtumatawag sa kanya Kristiyano ngayon ay tumutugma. Tumutugma dun sa una niyang ginawa nung tinanggap niya si Jesus Christ bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo, parang simple lang ito. Sabi ng verse 6, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. No, kung paano nyo tinanggap si Jesus noon, dapat ang buhay nyo ngayon tumutugma dito sa una. So, yun lang yung sinasabi niya rito eh. Pero dapat ang buong buhay natin ngayon tumutugma dun sa paano ba sinimulan ang Christian life mo. So, anong implikasyon nito? May dalawang implikasyon ako nakikita rito. Una, pinapakita rito na ang pagtanggap kay Kristo, nung una mo siyang tinanggap, hindi natatapos doon ang Christian life mo. Simula pa lang yun. O, meron kasing mga tao ngayon na ang kanilang, again, nagkiklaim sila ay Kristiyano, mga karnal na Christian sila, nakastambol lang kanilang Christian life, ang dami nilang ginagawang kasalanan, hindi kinukonsyensya, tuloy lang sila. Pero pag tinanong mo, paano mo alam na Kristiyano ka? Sabihin lang, eh kasi, ano eh, noon, tinanggap ko lang si Jesus as Lord and Savior. Parang tumigil na doon. Hindi dapat tumigil doon. Simula pa lang yon. Hindi yun period. Dapat dire-diretso pa hanggang sa lalo mong maging katulad si Jesus Christ sa iyong buhay. Christ-likeness na tinatawag. Okay, ikalawang implikasyon nitong as you receive Christ Jesus, so walk in Him. So, ang implikasyon nito, katulad ng binigyang kundiin kanina, dapat ang buong buhay mo ngayon ay tumutugma dun sa kung paano ka nagsimula. So, anong ibig sabihin nito? Again, paano ka ba nagsimula? So, kung nagsimula ka na tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya mo siya tinatanggap na Panginoon dahil nakita mo sarili mo, grabe kang gumawa ng kasalanan. Hindi ka na kinukonsyensya. Dahil mo nang ginagawang talagang naging black sheep ka na tuloy sa iyong pamilya. Tinakwil ka na ng iyong nanay at tatay dahil wala, nakikita nila, wala nang pag-asa tong taong ito. Parang kahit na gumagawa ka na ng krimen, may sinagasaan ka na na tao, parang baliwala lang sa'yo. So, anong ginawa mo nung una? Kasi yung ganong klaseng buhay, hindi sumasang-ayon dun sa kung tunay siyang Kristiyano, kung kiniklaim niyang Kristiyan siya, ano ba yung ginawa niya nung una? Again, kung tama yung simula niya, nag-repent muna siya bago niya tanggapin si Jesus Christ. Tinalikuran niya yung kanyang mga kasalanan bago siya nanampalataya kay Kristo. Magkasama yung dalawang yun, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. So, ibig sabihin nun, dapat ang buhay mo rin ngayon is a life of repentance. Yun yung buhay na tutugma dun sa simula eh. Lagi mong tinatalikuran ng kasalanan. Pag kasalanan yung ginawa mo, ako, ayaw mo nang gawin. Again, ganun nagsisimula lahat yung mga tunay na naboborn again. Minsan, grabing iyak nila. Ang tingin nila, sila na siguro ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Kinukonsyensya sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan kahit na hindi nakikita ng ibang tao. Ang tingin pa ng iba, mabait sila. Pero doon sa kanilang sarili, hindi, alam ko ang kasalanan ko. At sila, binabagabag ng kanilang konsyensya. Iniiyakan nila yon. So, ang buhay mo ba ngayon, eh, tumutugma doon sa simula na yon? Is it a life of repentance? Oh, again, paano ka nagsimula? Nagsimula ka by receiving Jesus Christ as Lord. He is master over your life. Ganun ba ang buhay mo ngayon? When people look at you, maniniwala ba sila na meron kang master o ikaw ang master ng buhay mo? Kung ano gusto mong gawin, paano mo gusto mong patakbuhin ang buhay mo, gagawin mo lang. Hindi. Noon, sinabi mo, Lord, not my will but your will be done. Gusto mong talikuran ko to, tatalikuran ko to. Gusto mong tanggalin ko to, tatanggalin ko to. Gusto mong lumakad ako ng matuwid, kahit walang nakakakita, gagawin ko to. Ganon pa rin ngayon. Yun ang ibig sabihin ng tumutugma. It is still a walk of total submission to the Lordship of Jesus Christ. Ganon pa rin yun. Hindi yun nawawala. Yan ang sinasabi natin dito. So, yan ang sinasabi ni Paul nung sinabi niyang, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Pag sinabi niyang walk dito, ibig sabihin to, ganyan ang maging buhay mo. Okay, now, tingnan natin itong ikatlo. It is a life that is totally lived in Him. Ito ay buhay na kung saan lahat ng aspeto ng buhay mo ay talagang lumalakad ayon or nakadikit nakadepende kay Kristo lang, in Him. No, tingnan niyo sabi ng verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. Alam niyo sa totoo, itong verse 7 na to, pinaliliwanag kung anong ibig sabihin ng walking in Him or living a life that is according to Christ. Ano ibig sabihin ng walking in Him? Ano ibig sabihin ng living a life that is in accord with Jesus Christ? Ito ibig sabihin, rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. So meron akong nakikita ditong tatlong katangian kung anong ibig sabihin ng buhay na nakadikit kay Kristo. So ano-ano yon? Una, this life is firmly rooted and continually being built up in Christ. Yan ang nakalagay sa verse 7. Rooted and built up in Him. Hindi ko na pinaghiwalay ito kasi itong rooted and built up, eh parang nakadikit itong dalawang ito na sa English sinatawag na participle. Itong dalawang ito ay nakadikit dito sa in Him. Hindi mo pinaghiwalay yung rooted, isang punto, and then built up in Him, point number two. Hindi, magkadikit yan. Rooted and built up in Him. Ang ginagawa ni Pablo dito sa English, meron siyang tinatawag na mixing metaphors. Ibig sabihin, yung litrato, pinaghalo niya. Di ba? Dapat, anong litratong naisip natin pag sinabi mong rooted? Nakaugat. Parang puno na may ugat at nakatanim ng malalim ng mabuti sa isang sa soil, sa lupa. Yun yung rooted. Pero pag built up, ang idea dyan, nagtayo ka ng templo, nagtayo ka ng bahay, built up. So, mixed metaphor. Yung isa, agriculture, yung isa, architecture. Pero pinagsama ni Paul yon, rooted and built up in Him. Para ang isang idea na gustong ipakita dito ni Pablo is, katulad ng isang punong nakaugat ng malalim sa lupa at katulad ng isang struktura na itinayo sa maayos na pundasyon, dapat ganun din ang buhay natin kay Kristo. Dapat tayo ay nakadikit, nakaugat kay Kristo, nakatayo, nakatungkod dito sa pundasyon na to. At dun tayo nagpapatuloy na lumago. Wala nang ibang pundasyon. Wala nang ibang lupa na maayos. Kundi ang lupa ni Kristo, ang pundasyon ni Kristo. Yan ang pinagmumulan ng ating kalakasan para tayo ay magpatuloy lumago sa ating pananampalataya. So kung meron pa tayong ginagamit na iba, siguro baka yung iba bakit ka tumitino? Bakit ano? At sasabihin mo, kasi lagi akong nakikinig dito sa magaling na tagapagturo to. Hindi siya Christian, pero ang gagaling ng mga prinsipyo ang mga tinuturo niya. Alam nyo, baka mamaya, yung akala mong buhay na maayos, hindi pala matuwid sa mata ng Panginoon. Kasi ganun yan eh. Maraming mga, pagpupunta ka ng YouTube ngayon, ang dami mga preachers na ang gagaling ng kanilang filosofiya, ang gagaling ng kanilang prinsipyo sa business at sa ganito at sa ganyan. Kung pakikinggan mo lang, parang okay. Maayos naman pag susundin mo. Ang kulang lang ay, they never say anything about Jesus Christ. Wala, hindi konektado si Kristo doon. Eh, yan ang delikado. Kasi pag namatay ka, kahit anong akala mong kabutihan mo, pag wala si Kristo sa iyong buhay, pag walang tagapagligtas, impyerno ka pa rin. Okay, so yan ang una. Ano pa ang ikalawang litratong makikita natin dito? This life is solidly grounded in the gospel. Tingnan niyo sabi ng verse 7, no? And established in the faith just as you were taught. No, yan ang ibig sabihin ng lakad na nakadikit kay Kristo. It is solidly grounded in the gospel. As you were taught. Kita niyo? Alam niyo yung salitang faith dito? Hindi ibig sabihin ito yung nananampalataya ka kay Kristo. Ang faith dito, this is talking about a set of doctrines. Ito yung content, ito yung laman ng iyong pananampalataya. Ito yung object ng paniniwala mo. Ito yung bagay na pinangahawakan mo sa iyong isipan. So yan ang ibig sabihin dito ng the faith. This is talking about the truth of Christian doctrine. This is talking about the gospel. Kaya nga sabi dito, as you were taught, established in the faith, as you were taught, kahit na ikaw ay ngayon, no, tinanggap mo si Jesus, sabi mo 10 years ago, hanggang ngayon, kahit na 10 years, 20 years, 30 years ago, hanggang ngayon, ito pa ang buhay mo, naka-anchor pa rin, tayo pa rin dito sa Ebanghelyo. Naniniwala ka pa rin dito sa Ebanghelyo. Ito pa rin ay precious para sa iyo. Kala nung iba, pag sinabing Ebanghelyo, pang unbelievers lang yan. Hindi. Para sa mga believers din to. Akala ng iba, ang Ebanghelyo ay para lamang sa mga unbelievers. Again, hindi lang sa kanila, hindi lang sa believers din, pang pastor din. Tingnan niyo to. Pakinggan ninyo itong sinabi ni Paul David Tripp sa kanyang librong Dangerous Calling. Ito yung ginagamit namin ngayon sa mentoring group ko. Itong librong ito ay sinulat ni Paul David Tripp para matulungan ang mga pastor. Yung calling na tinatawag dito, yung panawagan nila as ministers of the gospel. Sa pag-ikot niya sa maraming mga lugar, ang dami niyang nakitang mga pastor na bugbog sarado, iniiwan na nila yung ministry, yung iba sa kanila bumabagsak pa. Yung iba tumatalikod pa sa pananampalataya. At pinaliwanag niya bakit ginagawa ito, ano ang solusyon. At isa sa kanyang dahilan na nakita kung bakit marami pastor na ay tumatalikod sa pananampalataya o bumabagsak, sabi niya, is because they are not preaching the gospel to themselves. Tingnan nyo, hindi nila pinipreach ang ebanghelyo sa kanilang sarili. Pastor ka na, di ba? Ipipreach mo yun sa iba? Hindi. Dapat mo ring ipreach ang ebanghelyo sa iyong sarili. Again, tingnan nyo, sabi ni Pablo, establish in the faith just as you were taught. Katulad ng naituro sa inyo noon. Ano yung naturo sa kanila noon? Ebanghelyo. Pakinggan niyo sinabi ni Paul David Tripp sa English, no? Pasensya na kayo. If you are in ministry and you are not reminding yourself again and again of the now-ism of the gospel, that is, the right here, right now benefits of the grace of Christ, you will be looking elsewhere to get what can be found only in Jesus. Pag sinabi niyang now-ism, na yung ebanghelyo ay para sa iyo ngayon. Hindi lang yan, ay, noon lang yung ebanghelyo, or yung ebanghelyo para sa kanila lang. Hindi, kailangan maisip mo, ebanghelyo, para sa yung ngayon. Hindi ito yung noong time lang, 10 years ago, nung una mo siyang tinanggap. Hindi, ang benefits ng ebanghelyo ay ngayon din.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:33 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes at 3 sa buwan ng Setyembre 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, dalawang Pilipinong seafarer nasawi sa insidente sa Strait of Hormuz. Limang testigo sa susunod na linggo ipatatawag ng House Prosecution sa impeachment trial. At sa kalakalan, piso sumadsad sa bagong record low. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinumpirma ng National Shipping Company ng Saudi Arabia na bahari na sangkot sa insidente ang oil tanker nito na SIDR habang bumabiyahe sa Strait of Hormuz. Dalawang Pilipinong seafarer anila ang kabilang sa mga nasawi matapos tamaan ng hindi pa natutukoy na projectile ang barko. Ayon sa Greek maritime security firm na Marisks, dalawang oil tanker naman ang target ng hindi pa nakilalang mga projectile mula Lunes hanggang Martes. Samantala, sinabi ng Iranian Revolutionary Guards na dalawang oil tanker ang nasunog matapos umanong tumama sa mga mina habang dumadaan sa naturang waterway. Patuloy naman ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran habang apektado pa rin ang pagdaan ng mga commercial vessel sa Strait of Hormuz.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Limang mga testigo ang nakatakdang ipatawag ng House Prosecution Panel sa impeachment trial sa susunod na linggo. Ang detalye, hatid ni Eddie Galvez.
3: Ipinagkaloob ng Senate Impeachment Court sa House sa Prosecution Panel ang subpoenas para sa 5 witnesses sa susunod na linggo upang makumpleto ang ebidensya sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Iniutos ng korte na mag-appear sa September 7, 8 at 9 ang 5 saksi na target ng prosecution na makumpleto ang presentasyon ng ebidensya sa confidential charge. Ang 5 witnesses ay sinadating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda at asawa nitong si DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelin Magay at Commission on Audit Brasilio Sabaldan. Ang sabi ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jeremy Luistro, sinamagay at sabaldaan ang dagdag ng mga saksi, sakop ng prosecution's reservation sa pre-trial brief, ipinasok sa pre-trial order. Ay kay Luistro, plano ng prosecution na tapusin ang presentasyon ng ebidensya para sa confidential funds hanggang September 9 sa darating na Miyerkules. Ginagawaan niya ng prosecution ang kanilang kakayahan upang mapabilis ang presentasyon ng mga ebidensya. Ang sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega at House Prosecution Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, ang tanging tao na nakaalam sa lahat ng nangyayari ay si BP Sara kahit na inilalarawan ng mga saksi na nagsabing ang kanilang papel o kaalaman ay limitado. Ayon kay Ortega at Barbers, nananatiling pananagutan ng head of office paano tumatakbo ang organisasyon, paano ginagampanan ang mga tauhan ng kanilang tungkulin at paano dinodokumento ang pondo ng publiko. Sabi ni Ortega, baka panahon na rin na ang pangalawang pangulo ang umupo sa witness stand. Samantala, suportado na House leaders at prosecutors ang plano whole day trial upang mapabilis ang pagpipresenta ng mga ebidensya bago tumutok ang Senado sa deliberasyon ng 2027 National Budget. Eddie Galvez, FABC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, bagong impeachment trial date sa Oktubre, inihayag naman. Narito ang ulat ni Babylyn Cacho, resulta.
4: Walong araw sa buwan ng Oktubre, maghapon hanggang gabi ang impeachment trial sa Senado. Ito ay upang bigyang pagkakataon ang pagtatalakay sa 2017 o 2027 National Budget. Ang mga petsang ito ay October 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13 at 14. Ito ang inihayag ni Presiding Officer Francis Escudero sa pagtatapos ng paglilitis sa 21 araw ng trial. Nobyembre 23 na anya babalik sa normal ang impeachment trial schedule. Gayunpaman ani Escudero, maaari pa ring may mabago sa mga schedules na ito. Babylyn Cacho, resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Muli namang sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Muling humina ang piso sa bagong record low matapos magsara sa 62 pesos at 56 centavos kontra dolyar. Umabot pa sa 62 pesos at 69 centavos ang piso sa intraday trading bago bumawi sa pagsasara ng merkado. Bahagyang mas mababa ito sa dating record low na 62 pesos at 40 centavos kontra dolyar na naitala noong Setyembre 1. Para naman sa palitan ng piso laban sa piling foreign currency, 44 pesos at 86 centavos sa Canadian dollar, 49 pesos sa Singapore dollar, 16 pesos at 60 centavos sa Saudi riyal. Samantala, umabot sa 3.39 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dulot ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 80,500 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan habang mahigit 72,000 hektarya ng agricultural areas ang nasira. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot sa 1.86 billion pesos. Tiniyak naman ng ahensya na may inilaang ayuda at pautang para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Bahagyang bumilis ang kilos ng bagyong Pilandok pahilag ang kanluran. Sa monitoring ng pag-asa, muling namataan ang mata ng bagyo sa layong 1,330 kilometro silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pahilag ang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay nito ang hangin 75 kilometro kada oras at umaabot naman ang pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay may paminsan-minsang mga pag-ulan dala ng habagat. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Oriental Mindoro ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dala pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 28.1 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:44 at lulubog dakong 6:07 ng gabi. Samantala, nagsuspinde na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Pangasinan, suspindido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Mangaldan, Bugalyon, San Carlos City, Basista, Aguilar at Binmali. Sa Bulacan, suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa Kalumpit, habang sa Benguet, suspindido rin ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Atok. Sa Tarlac, suspended ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Tarlac City. Sa Pampanga, suspended ang classes sa lahat ng antas sa San Simon, Apalit, San Fernando City, Minalin, Guagua, Santa Ana at Santo Tomas. Habang sa Candaba, alternative learning modalities ang ipatutupad sa mga apektadong paaralan. Para sa pinakabagong abiso ng suspension ng klase, pinapayuhan ang mga mag-aaral at magulang na bisitahin ang opisyal na social media page ng inyong paaralan o ng lokal na pamahalaan. Abangan sa ating pagbabalik, panukalang budget ng Office of the Vice President ang mas mababa para sa 2027. Senado inaprubahan ang ban sa kamag-anak ng opisyal sa government contracts. At sa palakasan, Alex Iyala may rematch sa Ukrainian foe sa US Open.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Iminungkahi ng Office of the Vice President o OVP ang 785.204 million pesos na budget para sa 2027. Ito'y mas mababa ng 11.7% kumpara sa budget nito ngayong 2026. Ayon sa OVP, gagamitin ang pondo para ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang umano dito ang livelihood, pagkain, disaster response, transportasyon at iba pang mga serbisyo. Malaking bahagi ng pondo ang ilalaan sa operasyon at pagpapatupad ng mga programa ng OVP, kasama ang gastusin para sa mga empleyado at iba pang pangangailangan ng tanggapan. May nakalaan din para sa retirement at insurance premiums ng mga empleyado. Kabilang sa mga programang popondohan ang magnegosyo taday, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE food bags, libreng sakay, kalusugan food truck at wheelchair distribution. Sinabi naman ng OVP na mahigit 70% ang average budget utilization nito sa mga nakaraang taon.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa ibang balita, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas sa nagbabawal sa mga kamag-anak ng ilang public officials na makilahok sa mga kontrata ng gobyerno. Sakop nito ang mga kamag-anak hanggang ika-apat na antas, kabilang ang magulang, anak, kapatid, lolo't lola, apo, tiyuhin, tiyahin, pamangkin at first cousin. Kasama rin sa bawal ang subcontracting, joint ventures, consortiums at iba pang kahalintulad na business arrangements para sa government contracts. Sakop ng panukala ang mga kontrata para sa supplies, equipment, services, infrastructure projects at public-private partnerships. Kung lalabag sa panukala, maaring makulong ng 1 hanggang 3 taon, pagmultahin ang hindi bababa sa 100,000 piso at tuluyang pagbabawal na sumali sa government procurement. At kung public official naman ang lumabag, maaari siyang makulong, pagmultahin at madisqualify sa paghawak ng public office.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Bumaba ang public trust at satisfaction ratings sa Senado sa second quarter ng 2026 habang tumaas naman ang ratings ng House of Representatives. Ayon sa Okta Research, bumaba sa 41% ang tiwala ng mga Pilipino sa Senado mula 44% habang bumaba rin ang satisfaction sa performance nito. Samantala, 27% ang hindi nagtitiwala sa Senado habang 32% naman ang nasyahan sa performance nito. Samantala, Samantala, sa Kamara, tumaas sa 38% ang public trust mula 36%, habang umakyat din ang kanilang satisfaction rating. Bumaba rin sa 28% ang distrust sa Kamara mula 33%, bumaba ang dissatisfaction sa performance nito. Ginawa ang survey nitong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents kasabay ng leadership change sa Senado at pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nasa gip ng mga otoridad ang malaking sawa matapos baklasin ang kisame ng isang silid aralan sa Sibulan Negros Oriental. Tinatayang may habang 3 metro ang sawa at 30 kilo ang bigat na ligtas namang nahuli ng mga otoridad. Tinurn over na ang sawa sa Department of Environment and Natural Resources.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magagamit na ng mga botante sa BARM ang COMELEC Precinct Finders sa Setyembre 7 para malaman ang kanilang voting precinct bago ang halalan sa Setyembre 14. Kakailanganin lamang ilagay ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar ng rehistro para makita ang kanilang presinto. Kabuang 2.393 million ang rehistradong botante sa BARM para sa kauna-unahang parliamentary elections ng rehiyon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Umabante si Filipina tennis ace Alex Ayala sa second round ng US Open. Ito'y matapos niyang talunin ang American qualifier na si Mary Estoyana 6-1, 6-2. Makakaharap naman ni Ayala ang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova na tinalo niya sa Strasbourg noong Mayo. Ayon kay Ayala, dadalhin niya sa laban ang magandang mindset na nakatulong sa kanya sa mga nakaraang linggo.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Iaangkop naman ng UAAP ang basketball schedule para bigyang daan ang paglahok ng student athletes sa Asian Games at international tournaments. 5 game days lamang ang nakatakda sa Setyembre habang magsisimula ang men's basketball tournament sa September 13. Magbubukas ang season or season 89 sa September 12. Tampok ang laban ng De La Salle University kontra National University. Abangan sa ating pagpapatuloy, Pangulong Marcos Jr. sinabing ipatutupad ang flood control master plan. Palasyo, iginiit na hindi mabagal ang pagtugon ng gobyerno. Kalidad ng buhay ng mga Pilipino hindi nagbago ayon sa survey ng SWS. At sa Ibayong Dagat, online learning ipinatupad sa Indonesia dahil sa matinding polusyon.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagal nang may flood control master plan ang bansa, ngunit ngayon lamang ito aktwal na ipinatutupad. Ayon sa Pangulo, ilang dekada nang mayroong naturang plano pero hindi ito naisagawa, kaya sinisimula na ng kanyang administrasyon ang pagpapatupad nito. Samantala, giniit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi mabagal ang pamahalaan sa pagtugon sa problema sa baha, kundi inaayos nito ang mga kakulangan na naiwan sa loob ng ilang dekada. Anya, sunod-sunod na inaaksyonan ng pamahalaan ang mga flood control projects, kabilang ang pag-update sa mga plano para sa 18 na major river basins sa bansa. Sa ngayon, 16 sa 18 master plans at feasibility studies para sa mga pangunahing river basin ang hawak ng Department of Public Works and Highways. Samantala, kabilang sa pangmatagalang hakbang ang pagtatayo ng 5 dams sa Nueva Ecija at 100 kilometrong ng dike patungong Pilar, Bataan para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa Central Luzon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales na halos isang buwan nang hiwalay sa mainland matapos masira ang tulay dahil sa habagat. Tinatayang 1,000 pamilya, karamihan ay mula sa Aita community, ang naapektuhan at nakatanggap ng food packs, non-food items at 10,000 pesos na cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, naapektuhan ng kabuhayan ng mga residente, kaya naglaan din sila ng financial assistance para sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa higit 618 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD sa mga flood-hit areas sa Central Luzon, kabilang ang Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa buong Central Luzon o Region 3, mahigit 874 million pesos ang kabuang halaga ng naipamigay na tulong gaya ng food pack, ready-to-eat food at iba pang relief items. Nag-deploy din ang DSWD ng Specialized Disaster Response Vehicle at 3 mobile kitchens, habang tumulong din ang Armed Forces of the Philippines sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing gumanda ang kanilang kalidad ng buhay sa nakalipas na 12 buwan, habang 33% naman ang nagsabing lumala ito. Ito ay batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS, kung saan 34% ang nagsabi na hindi nagbago ang kanilang pamumuhay, kaya zero ang net gainer score ng bansa na itinuring na fair. Mas mataas ng 26% ang June 2026 score kumpara sa naitala noong Marso matapos ang 3 magkakasunod na pagbaha sa or pagbaba sa net gainer score. Tumaas ang net gainer score sa lahat ng bahagi ng bansa, pero pinakamababa pa rin ito sa Metro Manila, habang positibo naman ang puntos sa Balance Luzon at Mindanao. Tumaas din ang score sa urban at rural areas kumpara sa March survey. Ginawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa face-to-face interview sa 1,200 adult Pinoys na edad 18 pataas mula Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Tinatayang 1.43 milyong mga estudyante sa 6 na probinsya sa Indonesia ang sinailalim sa online class dahil sa matinding polusyon mula sa forest at land fires. Pinakamarami ang apektado ang nasa West Kalimantan na may mahigit 1 milyong estudyante. Isasagawa ang remote learning hanggang September 4, depende sa kondisyon ng air pollution sa bawat lugar.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Mahigit 1,000 na ang nasawi ang naka-recover at habang o ang na-recover at halos 4,500 ang nawawala matapos ang malawakang pagbaha sa Nepal. Nagpapatuloy naman ang rescue operations kung saan nagsagawa ng simbolikong funeral rites ang ilang pamilya ng mga nawawala matapos mawala na ng pag-asa na makita pa silang buhay. Umaasa rin naman ang mga rescuers na may makikita pang survivors sa mga tunnel at iba pang lugar na natabunan ng putik at debris, habang iniuugnay ng mga opisyal ang paglala ng ganitong sakuna sa climate change.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Galacia 5:5, kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 3 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:57.
6: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
7: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: May mga taong mahusay sa salita pero kulang sa gawa. Marami silang napupuna at maraming gustong irekomenda pero sa panahon ng trabaho at paggawa, hindi mo na sila makita. Bawasan ang pagsasalita, dagdagan ang ating paggawa. Talk less and work more. Magandang araw. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Maraming babala ang Biblia tungkol sa pagiging masalita. Ang sabi sa Proverbs 10 verse 19, "When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent." Sa Proverbs 14 verse 23 ay ganito naman ang mababasa natin. "In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty." Bakit dapat bawasan ang puro salita lamang at dagdagan ang ating paggawa? Unang-una, all talk and no work weakens your credibility. Kung puro salita ka lamang at di naman nakikita sa iyong gawa o pamumuhay ang iyong sinasabi, tiyak na makaaapekto ito sa iyong kredibilidad. People may be inspired by what you say, pero ang higit nilang paniniwalaan ay ang mga bagay na nakikita nilang ginagawa mo. Kahit na ilang produktong pampapayat ang iyong iendorso kung di naman nakikita ang ebidensya sa iyo, magiging effective ka kayang endorser nito? Tiyak na hindi. Ngunit kung dati kang overweight at nakita ng mga tao ang iyong pagpayat, kahit di ka magsalita ay tiyak na tatanungin kanila kung ano ang iyong ginawa upang mabawasan ang iyong timbang. Works consistent with your words strengthen your credibility. Pangalawa, talk without action is just noise. Sobra-sobra na ang ingay sa mundo. Huwag na nating dagdagan pa ng mga salitang wala namang kaakibat na gawa. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1, "If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal." Magsalita tayo ng may katuturan at karunungan. Let us talk to instruct, inform, and inspire. At pangatlo, a lot of talk creates unrealistic expectations. Maraming mabilis maniwala sa mabulaklak na pananalita. Wala ka namang planong bumili ng isang produkto pero dahil nainganyo ka sa advertisement, napabili ka. Pero di ka nasiyahan dahil ang produkto ay dising husay ng kung ano ang inadvertise. Maging maingat tayo sa mga salita natin dahil ito'y nakabubuo ng unrealistic expectations sa ibang tao. You will end up having a lot of unsatisfied clients if your talk does not match your product. Hayaan mong mas mangusap ang iyong gawa kaysa sa iyong salita. Talk less and work more. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Located near the majestic Mayon Volcano, FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM has served disaster-prone communities for over half a century, standing as a witness of God's faithfulness through its ministry and partnerships. Through seasons of disruption and change, the station has continued its gospel broadcasting, sustained by strong collaboration with partners. Now let's hear from station manager Myla Yvette Pau as she shares their journey of resilience and continued mission in serving the Bicolandia. Hi, Ate Yvette. How are you doing and how is the station?

0: Paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
2: Eh bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mami.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Again, pati gayon, ang isa ka orientasyon hanungod sa kaluwasan kag seguridad sa mga bulutuan. Ini sa pakigbuylog sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, City PNP kag Department of Education o DepEd Coronadal sang Martes. Nagtambong sa nasambit nga orientasyon ng mga principal sang elementary kag high school, halin sa pribado kag pampubliko ng mga eskwelahan, mga kolehiyo, disaster risk reduction and management focal persons sang kada bulutuan, independent institutions, kag mangin mga security agencies nga nakabase sa syudad. Ginpasalamatan kag ginapresyar ni City Mayor Erlinda Araquel ang programa bangod sa inisyatibo sini nga nakapokus sa paglikaw kag pagpreparar antes matabo ang posible nga insidente. Suno sa alkalde, bisan ano pa ang pamatasan o kung ginahimo sang isa ka bata nga sami inihalin sa panimalay. Gani gin pangabay sang alkalde ang mga ginikanan nga hatagan gilayon atensyon ang ila mga kabataan kung may problema kag magpabilin nga abri sa komunikasyon. Ginpayag man sang alkalde ang iyak kahandaan nga suportaran ang programa kag mga tikang nga mahimo pagkatapos sang konsultasyon kag orientasyon. Ginpasalamatan man ni DepEd Curriculum Implementation Division Chief Prima Roolo ang inisyatibo sang lokal nga gobyerno sang Coronadal. Suno sa iya, isa ini kasabat sa mga nagakalatabo sa palibot kag isa man kapag paandam sa mga ginikanan nga mangin mapinanggaon kag mangin alerto sa mga ginahimo sang ila kabataan. Ginpahayag niya nga importante ang papel sang mga magtutudlo sa pagkriar sang isa kaluwas inklusibo kag mapinalanggaon nga palibot para sa mga estudyante. Dugang pa niya kinahanglan mabatyagan sa mga kabataan nga mayara sila sang nagakaigo nga suporta pagiya kag referral halin sa eskwelahan. Kinahanglan man sila trataron nga may dignidad kag hatagan sang nagakaigo nga kahigayunan nga makapahayag kag mapamatian ang yara sa ila paminsaron kag balatyagon. Pagi sa nasambit nga orientasyon, ginpabakod sang nagkalain-lain nga ahensya ang kooperasyon kag pagbinuligay para sa mas luwas kag mas protektado nga environment sa mga kabataan sa mga bulutuan sa Coronadal. Sa pihak nga bahin, ginapabakod sang City Human Resource Management Office o CHRMO sa Coronadal ang mga programa para sa pag-develop sa mga empleyado agod ma-forma ang mas maayo produktibo kag responsable ng mga empleyado sang lokal nga gobyerno. Sa pagpanguna ni CHRMO Department Head Hazel Libanan, ginplastar sang opisina ang mga bag-ong atikang para sa professional growth, kaayuhan, kag motivasyon sa mga empleyado sa ginpatigayon nga flag raising ceremony sang Martes. Nakip sa mga tutukan sang CHRMO ang pagpaayo sang competency-based hiring, kag selection, pag-digitalize sang personal records, pagpalig-on sang conflict management, kag pagsunod sa mga kinahanglan, pagkinahanglanon sang anti-red tape authority o CONARTA. Tutukan man sa opisina mga employees wellness program, skills training, kag iban pa nga inisyatibo nga makabulig sa personal kag professional nga pag-uswag sang mga empleyado. Abahin man sa mga prioridad ang pagpalig-on sang performance management systems, kag paghatag sang pagkilala sa mga outstanding nga empleyado, mga retirado kag loyalty awardees, isip pagpasidungog sa ila kontribusyon sa serbisyo publiko. Ginpayag ni Libanan nga ang pagpauswag sang workforce hindi lamang parte sa mga proseso kag pulisiya, kundi ini paghimo sang isa ka organisasyon nga may kultura sang responsibilidad kaayo kag pagpalangga sa katawhan.
Samtang, ginauhag ni City Mayor Erlinda Araquel ang mga empleyado sang lokal nga gobyerno nga ipadayon ang ila dedikasyon sa trabaho, mangin produktibo kag ipakita ang positibo nga pagpakigangot sa ilang mga kaugdanan sa trabaho. Suno sa alkalde, paagi sa positibo nga workplace environment, kagpadayon nga dedikasyon sa mga empleyado, mas mapauswag pa ang paghatag sang epesyente kag dekalidad nga serbisyo publiko.

hindi fog ang makitaan nga daw aso sa palibot kundi haze. Ini sunod pa dala sang aso halin sa Kalimantan, Indonesia tuga sang malaparon nga forest fire sa lugar. Apektado sini hindi lang ang Luzon kundi pati ang Mindanao. Yara sa idalom sang haze watch monitoring ang syudad sang Coronadal, ilakabahin sang South Cotabato kag Sultan Kudarat. Bangod diri ginalaygayan ang mga pumuluyo labi na ang may problema sa baga nga magamit sang face mask. Limitahan ang pagpabilin sa guwa. Partikular ang mga kabataan, katigulangan, may asthma, allergy, kag respiratory illness. Nakabaton sang nagkalain-lain nga serbisyo halin sa gobyerno ang mga residente sang Sitio Lamkling, Barangay Talcon, Banua sang Tiboli. Sa ginpatigayon nga community outreach program sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato. Ginpangunahan ang programa sang Office of the Provincial Social Welfare and Development Office. Naglabot sa 450 nga mga residente ang nakabaton sang pagkaon, samtang 91 ang nakabenepisyo sa mga serbisyo medikal, kag 20 ang nakabaton sang dental services. 3 ang nakabenepisyo sa circumcision service, kag 118 ang ginhatagan sang bulong. Naghatag man ang Office of the Provincial Agriculturist sang vegetable seeds sa isa ka gatos ka benepisyaryo. 200 ka dugang seedling sa abono kag insecticide sa 300 ka mga benepisyaryo. Samtang 766 sa iska mga kasapatan ang nakabaton sang vitamina, deworming kag antibiotic assistance, samtang siyam ka sapat ang nabakunahan batok sa rabies. Suno kay Social Welfare Officer Sonia Bautista, importante ang outreach program. Agod mapalapit ang serbisyo sang gobyerno sa mga komunidad nga layo sa opisina sang gobyerno. Pahayag sini nga tinutuyo sang programa nga masiguro nga makabaton sang kinahanglan nga bulig ang mga residente, labi na ang mga naga-istar sa lagyo kag suok nga lugar. Pagi sa nasambit nga programa, padayon ginapalapit sang gobyerno probinsyal ang nagkalain-lain nga serbisyo sang gobyerno sa mga komunidad nga mas naga-kinahanglan sini. Ginpaidalom sa technical review ang ginaduso nga 100 million peso coffee enterprise sa Sultan Kudarat. Iniisip kabahin sang proseso para sa posibleng nga pagpondo kag pagpatuman sini sa idalom sang Philippine Rural Development Project o PRDP scale up. Ginpatigayon ang PSO-RPCO Joint Technical Assistance sang Agosto 24 tubto 28 sa syudad sang Coronadal. Agod ripasuhon ang business plan sang Integrated Coffee Enterprise sang Sultan Kudarat. Ginsusi sang technical teams ang technical, operational, financial kag market aspects sang proyekto. Lakip ang bahin sang business plan nga kinahanglan paklaruhon o kon paligunon antes mangin pinal. Kabahin ini sang nauna nga technical assistance kag presentasyon sang business plan sang Hulyo. Ginpahayag nga co-managed ang sang provincial government sang Sultan Kudarat kag sang United Highlander Multipurpose Cooperative nga nakabase sa Senator Ninoy Aquino ang nasambit nga enterprise. 3 ka cooperative clusters ang kabahin sini nga ginlakipan sang Premium Coffee Farmers Enterprise Agriculture Cooperative, Salangsang Coffee Growers Marketing Cooperative, kag Tiger Farmers Agriculture Cooperative. Sakop sang enterprise ang produksyon,
processing, marketing, kag financial planning sa bugos nga coffee value chain. Lakip sa target sang proyekto ang pagpauswag sang coffee production, kag kalidad sang coffee beans gamit ang moderno nga teknolohiya kag pagpalapad sang access sa mga institutional buyers. Apang hindi pa pinal ang proyekto bangod nagapadayon pa ang technical review sang business plan antes ini mag-agi sa masunod nga mga proseso sang PRDP scale up.

0: gin kilala ang Sultan Kudarat Provincial Hospital matapos malampuson sininga na kumpleto kag napasaran ang full validation process sang Healthy Hospital Program halin PA1 tubtob PA7. Ginpasalamatan sang management sang ospital ang suporta sang Provincial Health Office, mga medical officials, focal persons, technical working group kag mga empleyado nga nangin kabahin sang implementasyon sang programa. Tinutuyo sang Healthy Hospital Program nga mapadayon kag mapabakod ang mga pagsulundan kag inisyatibo para sa panglawas kag kaayuhan, hindi lamang para sa mga pasyente kundi pati man sa mga health workers kag iban pa nga empleyado sang ospital. Pagi sa nasambit nga pagkilala, ginaexpektar nga ipadayon sang Sultan Kudarat Provincial Hospital ang mga programa kagtikang para sa paghimo sang isa ka mas luwas himsog kag maayo nga lugar para sa tanan nga empleyado kag pumuluyo. Arestado ang 57 anyos nga babayi nga wanted bangod sa pagbayular sa Section 10A sang Republic Act 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ginpatigayan ang pag-arestar sa mga otoridad pasado alas 2 Miyerkules sang hapon sa barangay Gimalia Esperanza, Sultan Kudarat. Ang suspek gin kilala sa alias nga Bebot. Gin arrestar base sa warrant of arrest nga gin pagwa sang Regional Trial Court sang Isulan, Sultan Kudarat sang Agosto 12. Wala sang ginarekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sini. Suno sa Police Regional Office o PRO 12, ginpahibalo sa suspek ang iya kinamatarong suno sa nagakaigo nga probisyon sang layi. Ginpayag ni PRO 12 Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog, nga padayon ipatuman sang kapulisan ang mga warrant of arrest agud masiguro nga ang persona nga ginapangita sang korte madakpan. Nag-abri ang Department of Justice sang bag-o nga Prosecution Satellite Office sa Libak, Sultan Kudarat. Tinutuyo sang nasambit nga opisina nga mapalapit ang mga serbisyo may kaangtanan sa prosecution sa mga residente kag law enforcement personnel sa mga coastal municipalities sang probinsya. Sakop sang bag-ong opisina ang Lebak Senator Ninoy Aquino Kalamansig kag Palimbang kun sa diin mahimo nga ipatigayon ang inquest proceedings pagpasaka sang criminal complaints kag iban pa nga prosecutorial services. Suno sa DOJ dako nga bulig ang bag-ong opisina sa pagpanubo sang oras, gastos kag kabudlayan sa pagbiyahe pakadto sa main office sang provincial prosecutor sa Isulan. Bahin ini sang padayon nga tikang sang DOJ na mapalapit ang serbisyo sang hustisya sa mga komunidad ilabi na sa mga lugar nga malayo sa sentro sang serbisyo sang gobyerno. Opisyal na nga ginbuksan ang Tuna Festival 2026 sa General Santos City isip pagselebrar sang pagkilala sa syudad nga Tuna Capital of the Philippines kag pagpakita sang paghiliusa kag pagbangon sa mga residente pagkatapos sang mabaskog nga linog. Ginpangunahan ni City Mayor Lorelei Pacquiao ang opening ceremony upod ang mga opisyales sang City Government kag mga miyembro sang sangguniang panlunsod. Highlight sa pag-abri sang Tuna Festival ang ceremonial nga paghiwa sang tuna nga nagasimbolo sa importante nga papel sang tuna industry sa ekonomiya kag identifikasyon sang gensan. Ginpakita man sa selebrasyon ang dako nga kontribusyon sang mga mananagat, fish workers, traders, processors kag iban pa nga sektor nga nagasalig sa tuna industry para sa ila panginabuhian. Tinutuyo sang Tuna Festival nga suportaran ang turismo, negosyo kag panginabuhian samtang nagapadayon ang pagbangon sang General Santos City. Agi sa seremonyal nga paghiwa sang tuna, liwat ginpakita sang syudad ang paghiliusa kag determinasyon sang mga general sa pagbangon kag pagpadayon. Liwat ginusisa sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB12 ang posibilidad sang pagsaka sang minimum wage sa Region 12 sa ikaapat nga public consultation nga ginpatigayon sang Martes sa Gensan. Nagtambong sa konsultasyon ang mga empleyado, employer, labor organizations kag iban pa nga sektor agud ipahayag ang ila posisyon panglantaw kag datos nanungod sa minimum wage sa rehiyon. Suno kay Dole 12 Regional Director kag RTWPB 12 Chairperson Imelda Gatinaw, importante ang padayon nga konsultasyon agud mabatian mismo sang board ang sitwasyon kag panglantaw sang labor kag management antes magdesisyon sa wage rates. Inhisgutan man sa konsultasyon ang kahimtang sang mga negosyo kag social economic conditions sang rehiyon paagi sa presentasyon halin sa Department of Trade and Industry 12 kag Department of Economy, Planning and Development 12. Kabahin man sa mga sektor nga ginkonsiderar sang board ang mga katuwang sa pag-usisa konti una para sa bisan anong wage adjustment sa Region 12. Sa subong wala pa sang ginpayag nga bag-o nga minimum wage rate ang RTWPB 12 bangod nagapadayon pa ang konsultasyon kag pag-usisa sa mga datos halin sa nagkalain-lain nga sektor. Ginpahibalo man nga ang masunod nga public consultation ipatigayon subong adlaw sa Sun City Suites sa Gensan para sa stakeholders halin sa Sarangani Province. Nakumpiskar sang mga otoridad ang 14 million pesos nga balor sang ginpadihot nga sigarilyo matapos naharang ang isa ka wing van truck sa checkpoint sa Parang Maguindanao del Norte Martes nga adlaw. Pasado alas 11:40 sang aga sang ginpatigayon ang anti-criminality checkpoint sang gintingob nga pwersa sang kapulisan, Philippine Marine Corps kag iban pa nga law enforcement units sa Duran Checkpoint, Sitio Duran, Barangay Sarmiento. Sa pag-inspeksyon sa truck, nadiskubrihan sa mga otoridad ang mga sigarilyo nga gintago sa pinakasulod nga bahin sang salakyan kag gintabunan sang mga lubi. Base sa inventaryo kag verification nga ginhimo, naglabot sa 250 ka master cases sang sigarilyo ang nakumpiskar nga may kabugusan nga balor 14 million pesos. Arestado ang duha kasakay sang salakyan. Nakip ang driver kag helper. Nindala sa kustodiya sa mga otoridad ang truck kag nakumpiskar nga sigarilyo para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag turnover sa Parang Municipal Police Station. Pinapreparar na ang pagpasaka sang kaso batok sa mga sospek sa idalom sang Republic Act number 12022.
1: Balita Nasyonal.

nagapangayo ang Department of Agriculture kag National Irrigation Administration sang duga nga pondo para sa sunod tuig agod manginhanda sa posibleng epekto sang El Nino sa pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante ang duga nga pondo para sa mga proyekto sang ahensya bangod ginaekspektar ang posibleng epekto sang El Nino sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Nakip sa ginapangayo sang Tiglicom ang duga nga pondo para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks na posible makulang sa masunod bulan bangod man sa epekto sang habagat kag mga bagyo. Kinanglan man ang ahensya sang 8.7 billion pesos para sa fertilizer assistance funds na ipanagtag sa mga mangunguma. Nagapangayo man sang dugang 10 billion tubtub 12 billion pesos para sa mga mananagat sa idalom sang programa ng Bureau of Fisheries o programa sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Paagi sa dugang nga pondo ginalauman mapabakod pa sang DA kag niya ang mga programa kag bulig para sa mga nguma kag mananagat nga mahimo maapektuhan sang El Nino kag iban pa nga kalamidad. Balita! Nagpatuman ang Department of Education o DepEd sang mga stricto nga silot batok sa mga estudyante nga malambigit sa seryoso nga bullying kag physical violence sa mga buluthuan. Nalakip ini sa DepEd Order Number 6 Series of 2026 on guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment na nagtalana sang nagkalain-lain nga silot depende sa kabugaton kag pagliwat-liwat sang pagbayular. Para sa serious offenses, pareho sang liwat-liwat nga bullying kag online harassment, mahimo silutan sang tubtob 5 kaadlaw nga suspension kag i-refer sa Department of Social Welfare and Development sa una nga bayulasyon. Kung magliwat ang paglapas sa ikaduha nga tion, mahimo ini magresulta sa non-readmission samtang exclusion naman sa ikatatlong bayulasyon. Para sa mga high-risk acts, pareho sang physical violence, bomb threat kag delikado nga mga hoaxes, mahimo ipatuman ang non-readmission sa una nga pagbayular, permanente nga exclusion sa ikaduha kag referral sa nagakaigo nga mga otoridad. Suno kay Education Secretary Sunny Angara, hindi pagkompromisuhon sang DepEd ang kaluwasan sa mga estudyante bisan pa nagahatag ang ahensya sang kahigayunan sa mga nagbayular nga magbag-o kag magtadlong. Samtang mahimo man magpatuman ang school heads sang tubtub 30 kaadlaw nga preventive suspension samtang ginaimbestigaran ang kaso kon ginakabig nga padayon nga peligro sa kaluwasan sang campus ang estudyante. Pagi sa bag-o nga guidelines, ginapabakod sang DepEd ang mga tikang para masiguro ang isa kaluwas kag positibo nga learning environment para sa tanan nga estudyante. Ginaekspektar nga mag-abot sa Pilipinas sa katapusan sa Oktubre o Nobyembre ang mga bulong kag iban pa nga supply para sa tuberculosis o TB suno sa Department of Health. Ginpayag ni DOH Secretary Edwin Mercado nga paghimuon ang ebaluasyon sang procurement halin September 3 tubtob 10 na sundan sang post qualification sa September 11 tubtob 22. Ginapaabot nga may rekomendasyon na para sa award sang kontrata antes matapos ang September. Kung ma-award na ang kontrata, mahimo pa mag-abot sa isa tubtob 2 kabulan antes ma-deliver ang mga bulong. Nadelatar ang procurement matapos ini masuspinde. Sang Agosto, nagapangabay ang pila ka health advocates kag workers sa Office of the Ombudsman nga imbestigaran ang ginapahayag nga pagsuspinde sang pagbakal sa mga bulong para sa TB program. Samtang ginpayag ni Mercado nga may commitment ang Global Fund nga maghatag sa mga bulong nga nagabalor $59 million o kon ginabulubanta 3.69 billion pesos para sa TB, HIV kag malaria. Lakip man sa 2020